0: Morning sa tuyang mga suki digdi po sa siyudad kan Tabaco. Ang lugar kan tunay na pagkamot. Siyempre pa itong mga kataraid na lugares sa bilog na primer distrito kan sa tuyang probinsya ni Albay. Lalong-lalo na itong mga yaon sa rarayong lugares na abot pa kan sa tuyang signal sakod sa mga oras na ini. Mga tugang niya itong mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo. Morning sa Isla Cagraray, San Miguel. Mga suki niya itong jeepney, tricycle drivers. Siyempre, ang sa tuyang mga dabarkads, mga parapadyak. So, iba niya itong mga parapadyak, dahil natabi ka mo magparapasaway, ha? Tapag nagkadarakob ka mo kan pulis, niyan. Morning sa tuyang mga parantabay, yaon sa indang mga opisina, sa gobyerno o kaya sa privado man. Ang pagtao niya itong ningalang dumanman sa mga posibleng nakamonitor sa sendang mga pribadong berlina. Hain man kamo sa mga oras na ini, ano man ang sendong pinagigibo, kami po naglalaom na okay-okay ang sendong Lunes na pagkaaga. Dahil man sigurong pinagmamating maraot, sana po dahil kita magherelang. Pangatamanan niya itong sa tuyang salud. Health is wealth. Kadakol naghire lang nyan duman sa Kamanilaan dalan kan pagbabaha uso ang trangkaso digdi sa tuya igwamang ki mga problema sa salud. So ibang ani biyong naghire lang tamay mga kaso naralayap sa ibang nasyon kinaban ngunyan nganing aga igwa kita nin bisita. Digdi po sa to yung programa, di tawan niya ng to nindalan, initanganing dahil na po magparahalat, palaugan na tabi manay, ta nga ni pong ariglado. Okay, yan ka na tabi manay, to ko na. Ano mo yan mong madangugan sa imong boses? Sa on the air? Mo yan mong madangug sa imong boses? Oh, sulugan na yan. Muna mong madagog sa boses mo. Oo, sige, sulugan na yan. May bisita kita ngunyan mga tugang. Tawa niya ito nindalan. Inita nga ni pong arigladong ariglado. O yan, taram na po dyan. Anong pangaran mo?
1: Ano po?
0: Kusog-kusog ka lang. Relaxan na. Di mo, kusog-kusog ang mga boses mo. Tama, madagog ka. Tama, pangapodan kita. Tama, agad kita nintabang. Iyo?
1: Iyo po.
0: Anong pangaran mo?
1: Chris Custodio po.
0: Ha?
1: Chris Custodio po.
0: Chris?
1: Custodio
0: po. Custodio. Taga saan ka, Chris?
1: Taga Taihe po.
0: Taihe. Okay. Taihe. Digdi sa Tabaco. Ano lamang, Chris, ang may paglilingkod ka ang programa niya itong ini ang totoo? Sige na.
1: Agad lamang po akong tabang po sa tugang ko pong nag-iilang po.
0: Mahagad ganin tabang sa tugang mong nag-iilang. Ano ang helang kantugang mo?
1: Ano po, sir po?
0: Ano nga niyan, helang?
1: Teko man po, sir, aram po. Tinan lang po yun sa tinaw po, resita po.
0: Day mo aram ang helang kantugang mo. Opo. Tinaw man sa yun. Anong resita yan? Bata, mani, bako man kita doktor, di ba? Ano yun eh?
1: Tulong taon na may ilang sa tugang ko po.
0: Tulong taon na? Okay. O di, ano nga ninihil? Dahil mo aram ang ninihilang tulong taon na?
1: Dahil man po, sir. Hindi ko man po aram.
0: O dahil mo, tinugo ka sana?
1: Iya po.
0: O, pasensya na, Chris. Dahil ko man ini, bata man ang mga resita na kaka-inchindi sana. So, anyway, mga tugang mayaon, digdi si Chris Custodio Cantayhi. O mga po dang ka, Chris, ta kami po digdi sa One Radio. Dahil man po kami digdi nin Sintimos o kwarta na dakol para duman sa nagahaga din tabang. So, madepende kita duman sa mga may sobra sa buhay, mauyo ang buot, o kung nagdadangog, digdi sa programa ko.
1: Yep. Yo,
0: di mga po nang ka na magagad ganin tabang. Ayan man sa nang pinag-asahan niya to, so sa tuyang mga paradangog. Sige na. pangapodan na, magagad ka ng tabang sa nagdadangog. Sige, kusog sana. Relax sana.
1: Magagad po ako na tabang po sa tugang ko pong mayilang po.
0: Okay. Anong tabang an kay puhanan mo? Kwarta?
1: Pambakal lang pong kwarta. Ay, ano po, bulong po.
0: Ay, sige. Di, mahalat-halat kita tabi, Chris, kung igwaki magtabang sa imo, ah. Ta, sabi ko kasubago, kami digdi ni Manny, bata, pobre man kami. Ah. Kung minsan nga ni kami ni Manny, nagangay po man ko nagad nin bulong. Okay. Ah. Sige, mi man kikalap-kalap. Kung saan kami mako, akipang bakal ki bulong. Ayan. Okay. Ah. Kaso sa Romani, marengani, ta si Buin. Ha? Tinabangan kita. Sige na, ha? Magalat ka tabi dyan sa laog ko duman sa baba, ha? Ta, mga po din kita sa mga paraan tabay ko digdi sa ini, ang totoo, ha?
1: Yeah,
0: sige. O niyo, o yan, o. O yan si Manny, o igwa na nin pigtagama sa imo. Kwa na yan, ta, pasinsyan, ta, yusan an makaya mi, o.
1: Salamat po, sir.
0: Pasalamat kay Manny, ta, igwa nin saray-saray si Manny. O ni, Chris, o ni na, o. Pasinsyan na, ha? Pasensya na tayo sa nang kaya kang kinabahan. Okay. So mga nagdadangog po sa programang ini, na arani man sana po digdi sa One Radio, patudan na sana po ninduan sa indong tabang kung may nagdadangog man eh. Maray na aga man pala sa mga naghiling as in nagdadangog sa to sa Facebook Live. Yeah? Kung arani po kamo digdi sa One Radio, paabot na tulus-tulus bako man eh ansa indong tabang ta yaong digdi si Chris mahalat-halat ya ta kunday na siya po makapaghalat di maduman na siya sa iyang ginikanan sa tayhi ya sabi mi nga ni kayan ora man tabi kami digding isusmani basta talaga an problema ta bulong ano ah yugun man mani grabing anomalya sa flood control isus pirana ko ta nam million money, billion na pirak, nagkasarayang, dahil man sa proyekto, kung binarakal tang kibulong, ano man eh? Ay, na siguro magpapadirig diyan mga ano. Yeah, ininanggad siya sa laon. Baka lamang sumanang gana dyan sa witing. Sabi digdi ni Sloan man eh. Mangirasman ka mo, maski diit, may nagahagat abang, digdi sa istasyon, sabi ni Sloan nun. Yeah? Maray na ito maning nakakatabang mangkita nini. Ito, sa satuyang limitadong kapasidad. Yeah? Maray si Manny, tamay saray-saray pala. Yeah? Tabangan na sana po nindo kung ikupo ka mo nin sobra sa buhay. Yeah? So mga ayo-ayo dyan, padara na sana tabi. Digding, ngunyana. Ang problema kay ni Manny, kung dahil man kinagdadangog sa programa, dahil man makatabang. Kinaban! Sundo tabi kita ng alas 9, pet sa 24 na ngunyan, kan bulan na Agosto, oy last week na. Ha? Last week na mani. Last week na. Ha? Sabi po digde ni Romel, may mga libre po na bulong, sir, sa mga center at Ziga. Ano ini? Sa, no, di, inda ko. Kung nagdadangog ka dyan, Chris, igwada ang libreng bulong sa mga center. Ang bida, kung duman sa tahi, dahil man ki center. O kung dahil, magduman ka da sa Siga, tibaad lamang. Yeah? Okay. Taramang ko tabi usla o non. Taramang ko na lang. Ayo, abo ka magpadara sa Gcash ko, makatabang ka lamang. Kinaban! Ayo, ang Gcash ko mani, ang log, 72 pesos, dahil lamang kinagpapadara. Ayo, okay, diretso na kita. Digdi po sa tuyang palatuntunan. Duman po sa mga nagaantabay sa Satuya sa Giraray ang linya na available sa programa to, programa ko digdi sa ini ang totoo 0962-815-3609 yan po ang smart tabi yan. Yeah? Kaya sa Giraray nangangapuda na sana kita duman sa mga igwas sa buhay. Ano? Tabangan tayo ni si Krista. basta arog ka ini mane kun minsan ha an nagaharagad kita bang day man po in madirigdi masarakripisyo nagraralakaw sa napadigdi po sa one radio ha eh manan madaralagan ni di kun dalagang day na nga nga ipot ha inapot ko nga ni duman in interview tanan sa baba para manda ining nagdigdi sa tuya ora manda siyang trabaho ta paano lamang susaya dang tugang mala naghilang nga ni okay ta ang primero ko ta nang matarabang siya so mga kapamilya niya no di papauno lamang ta sabi ng ani niya to kayan ah no rin daw matapos ang pagtiyos sa kinakban ah kita pong mga ordinaryong namamanuaan lalong lalo na ang mga kapobrehan sa agarimati na naman kita yeah nga tatarimati na naman kita sa aga. Sa aga man ni Martes, uni naman ang kinabano. Malangkaw na naman ang diesel nin 2 peso, sundo 3 pesos kada litro. Martes, muro Martes ang kinaban. Muro Martes. Daing mga konsensya, ining mga nugisyante, kan mga gasolina, krudo, ano ha? Abon musurusimana ang paglalangkaw. Ha? Ang paggiro. Dahil landa kan ribukan gira. Ha? Anong? Uni o. Sa gasolina, piso sundo dos kada litro. Kerosene, piso man sundo dos. Ha? Nailing na nandun eh. Ha? Langkaw. Sabi yung tapang ito sa nani. No di, sobra na naman nabawi. So sa indang, rinulbak. Talaga doon. Ang government ta mga tugang, hey man, walang kibo sa nakaini. Dahil man mapahit sa mga jeepney drivers, tricycle tayo kwasindanin subsidy, igwanin ayuda. Tapremeno, simple kayo nikuta naman ni na mapahit sa mga jeepney drivers, gabos, sa mga yaon sa transport sector. Tanganing day umangal, iyon ang pinahit kang gobyerno. Tawan tayo niki mga tiket-tiket, kupon-kupon, no, yan no. Pwede ka mong magasulina ko ng one pa. Igwapa kumuki ni Pirang Ribo. Matibay man si strategiya. No, di, ki, an minapahit kay digdi, minasapar, pagdumanta naman eh, sa merkado. Ha? Pagdumanta na sa merkado. Kaya sabi ko, papauno adi. Ha? Papauno adi. No, rin, di ko ini malaladup mga tugang. Pigtuturo kan mga kumpanya ka ini, suribok da duman, burumbaan sa Iran, ay man kita nagbabakal ki krudo sa Iran. Ah, locally, nagbabakal kita po, digdi man sa nasa Asia, mga pagtaraid niya to. Kaya kung minsan, ang rulukuhan digdi sa Pilipinas, isusan roses na buhay tayo ni. Ah, ang rulukuhan kan gobyerno, dahi mo, yo? Yeah? Sisay ngon yan ang mapahit ka ini. Sisay ang ma-action ka ini na sige-sige surusimana ang langkaw kan presyo kan krudo. Locally. Oh. Ining mga LGUs na ang pangapudan niya to, hapudan niya to, ano ang may tatabang niya to, digdi? Ha? Huh? Tapuro sa nakita digdi. Eh man. O ilingaan bareta digdi sa tabako. Dahil nang kita magrayo man eh. Nga nakalis na daw may naglataw na bareta na digdi sa tabako, dakul su pinahit, kan SSS. Ha? Dakul siguro su nasi tao, tibaad po. Tawan si nanin magkakanigong pinalidad o ano-ano. Ta? Sabi po sa dispatcho, ang nagkakapira, bukod man o boss, ng mga establishment di negosyo, digdi sa tabako, dahil man po, nagre-remit kan mga dinidak sa mga obreros na deduction sa SSS. Siyempre mga tugang, madidiskubri tayo, tas yung mga obreros, maduman man sa SSS, tanganing mag-utang man. Taman, matitesting natin ng mga tugang kung pagduman mo sa SSS na ikaw po pobring tikoy na empleyado, machi-check mo kunan sa imong pinaghuhulog o pinagdididak sa imong sweldo
2: ha? Pigre-remit kan sa imong employer. Pagabot sa SSD, kunin ka, ninigaran. Unian sa imong papilma mo. Tatawag ka dyan ki-printed copy o ano, print out kung ano. Eh, ka man nag-uulog. Oh, you see? Manadiskubri mo digdi ang daya. Ang daya highway. Puro sa sana kita madaya. Sundo sa proyekto di daraya. Sen ka nakailing non-existent, substandard. Digdi na sana po kita nagkakaburuhay kang kakaruloko sa mga Pilipino. Di na kita nagsasawa digdi. Iyo ini an wake up call. Baguhantaan sa tuyang mga lideres. Ha? Hopefully, tibahad lamang. Ngapit na panahon, magbago na kita. Ha? Minsan kita pong nagdadangog, maraguhantaan sa tuyang sadiri. Hmm. Arog ka itong si Christy Studio ba yan? Hmm. Dahil lamang ka mo may itabang digri, maski 2 pesos. Si Manny nga, tinawa ni Manny Kipet, tinawa mo Manny, 1,000 kayo na, iling ko, pero kung tinawa ni Manny, 1,000, ha? Aray pa si Manny, ta, urag ko. Kinaban. You know? Hmm. Ani ba sa ito? Kuripot! Nagsimba ka mo, kasudma. Yan na baga sa kanta. Nagkakanta baga sa simbahan. Doro Domingo, sabihon tapang, kung nag-atindir ka mo nin misa, teach us to be generous. Ha? So mga politiko, leaders, big papangaji, be compassionate. Be honest. Yabaga, day nang gadbi baralda, marasa pa ka mo. Ha? Nagdangog ka mo kan mga binasa? Oo. Ano so gospel? Ha? Who do you think I am? Yabaga so hapot? Day, man ka mo siguro nagdadarangog. Ha? Magsirimba ka mo kay banan ninduan sa indong pamilya, tanganing mga aki, miyembros kan pamilya, nasa tamang dalan. Sabi kay itong Pinoy, tuwid na daan. Tanganing, so mga aki ko na ano, day Macau ko dyan, daraw nindo sa simbahan. Yeah? The family that prays together, stays together. Yeah? Yan po yan. Oh. Bako totoo yun, hindi di sa tabako, so dispatcho, mapadepit sa mga obreros, so, sa SSS. Oh. Di yun na po yan na nadiskubre. Dakul po palandig diyan, nagpapahit na eh, man ka mo nag susurunod kan pahit. Yeah? Pataan presyungo niyan mani kan barakalon, isusan rose. Sa'yong ka nakailing mani, nadigdi sa tabako, ang kilo ka na bukado, 175 pesos. Ha? Ano? Garo ako maungkang sa padyak. 175 pesos, mga pagngod, ang kilo ka na abukado. Ang abukado pati mani, ha? Pumait kanin abukado mani, maski usad sana, ha? Bugtakan mo, kunigwa ka dyanin sarong pedasong batag, salakan mo ki batag. Ha? Baribiyon mo manikidit na gatas, pero ang ipahit mo, so kundinsada na sana. Tanga, ma-miss na day ka na mag-sugar. Yung ang pahit mo niyan, dapat wais kita. Ha? Pamawan mo mani sarong abukado, o sabihon tapang kabanga sana. Magsala, maghapon, dahil ka na magugutom. Dahil ka na magagastuan, dahil ka na ma-snack. Kaya mga pag-diskartigiraray sa buhay, taday pa kita kinasisi, rip na liwanag, kung papano ba ini mariresolbiran ang problema kan mga Pinoy, na sige-sige po ang langkaw, gabos-gabos kan barakalon, dara ka ining paglalangkaw kan mga produktong petrolyo, presyo. Ha? Mabumirang na namin sa mga consumers. You could just imagine man 175 pesos ang kilo kan abukado. dugangan muna sa nanin pira. Sa maluyan man pa ka sa mathematics. Dugangan mo sa nanin ito, sabi yung tapang dugangan mo ki 50 pesos. Sarong kilo ng karni money? Ha? O ang kilo mo niyan money kan urig? Ha? Barato naman ang money, barato na. Ha? Eyo, narumduman ko lamang sa mga nagluwas mga tugang na bareta. Dahilan kan nangyari duman mga tugang sa Benguet, Ilingana na po, tinarapok na naman sana sa mga isus maranyonsi. Sa mga gulayo na tinarapok na sana ba ni? Garuman kan mga nakalisnal daw. Sa mga kamatis, tinarapok na sana. Nga tatat tinarapok man eh. Hindi man, matumalan barakalan. Buda, bibarat suma. Uhain sa gobyerno. Pwede na kuta nitong ipahit kang gobyerno. Numanon nindo sa mga farmer sa Benguet, sayang, yung kung itarapok na sana. Bibarat kan mga negosyante. As in, sa gobyerno ta mga tugang, hindi na kami mabakal kan lokal, ta nag-i-import kita kan mga barakalon sa Isus, Mari Joseph, ng buhay tayo. Ha? Dahil man sinanin paagi na itong sa indang mga prinudos kan sa tuyang mga parmes may dara sa merkado. Taday man sinanin kapasit. Dahil sinanin means na may baba ito. Ha? Hasta sa mga negosyanteng pwedeng bumakal garuna sa nang usto agadon. Ta siyempre, babaraton sa mga irakman kan mga paraoma. Kaya iyo baga ini ang pigtatauan tanin doon na dapat ang pahit na digdi mga tugang. Ha? Ang sa tuyang programa nakatuon sa agrikultura as in sa salud nga nay no di yun na ini ang namuklatan kan sistema kan sa tuyang gobyerno na habo sindang magtutok sa agrikultura, ha? Sa salud tada isinda ninda kulang pirak na makukuha duman sinda sa infrastruktura, flood control as in iba pa, ha? Mapagalon kita din. Magdyan ka man sa sarong midbid na establishment, ah, ang sarong sadit-sadit na baso maning sukulati. Ano magiging sukulati? Chocolate. Hot chocolate man eh. Tapaminsan-minsan man eh. Maraot man ang gadba. Kumpirmi ka na sa nakape. Gura no ang chocolate. Sadit-sadit na burubaso, 85 pesos. Kinaban. Ha? Paano nga di man eh? 85 pesos ang sarong sadit-sadit na basong hot chocolate? Ang buhay tadig. Yugon mo 85 pesos man eh. O, tawanta ka naman ng kamunin pahet. Tanganing maka-ekonomiya kita. Kung kamo po muyaman, magkatana nin sukulate, ah, magduman kamo sa tindahan, maghanap kamo ki, kung kamo nagpapahit manin sukulate. Yeah? Ano po nindo kung igwang perla, kunday kala, kunday surf. Yeah? Nailing mo na ngayon, Glenn. Mga sabon ngayon yan. Totoo, mga sabon iyan, Mane. Pero Mane, matubod ka. Na kun ka mo talagang tatao magsaod, Mane, iguanin chocolate, Mane, ah, na ang ngaran, champion. Natod ang mga tao digdi man eh. Kandida rakan advertisement o yada ang nakakapusog sa mga ka-smilo. Bakan, hanapon ninduan champion. Bako po yan sa karaw. Totoo, saruman yan kibran, kisabon bako man eh. No, diigwa po nin mga nakasasyay na ang ngaran po champion. Chocolate yan man eh. Alternatibo. Tasabi ko man eh, lumaog ka mo, dawa ngunyan mani. Lumaog ko mo dyan sa sarong midbid mani na tindahan. Ah? Sarong basubas mani.

pigtataram kong sokolate ining an ano champion wara man kay ni Manny sa ibang tindahan dayno ni makuko ano di sa piling tin kaya ang pagbakal baga Manny kay produkto kun minsan sakripisyo man ta siyempre duman kita sa mga pwedeng substitute sa dati niya ti una pagkaugalian niya tong pinagbabakal ha mahanap kita ninburo ba na to dahil ang kan sitwasyon ng kan bako man eh, sa sitwasyon ng ganyan dapat medyo wais kita bako wais kita kan pagbabakal man eh iyo baga takunday kita magdiskarte sa buhay padagos kita kaining magtichios ha pabayaan ta ining mga haralang kaon sweldo pabayaan ta ining mga may kaya sa buhay no di an laban digdi mga tugang papaano nga ni an mga nagjitsiras ha iyo ini an sa tuyang tinatabangan digdi mga tugang yo yeah? Iyo ini an sarokan mga pinupuntirya niya to kaya baga nga ni kunsendo pong marireparo permimi pong naiisip na day po paglingawan na batiun man ang mga kasaradayan, lalong-lalon ang mga paraoma para sira. Yeah? Na sa paghuna ko sana, nagkakarilingawan. Ah? Nagkakarilingawan, taday man po priyoridad. Ah? Repeterong ko po ini. Kunday niya to mga tugang takwanin dalan ang pigapod niya tong food security maabot ang oras o panahon, talagang magchichios kita. Yeah? Magchichios kita kung dahil niya ito tabangan ang mga paraoma. Ilinga naman ni ang mga dagakan mga paraoma na bib. Ha? Tituruturog do ka na kung ano-ano. Ha? Hiharas mani ang mga paraoma na pipirita na sanang ipabakal ang sa indang daga, ang sa indang uma. Ha? Ugod mo yan? Ha? Iguan na baganin mga atyan, tatukaroon niya to yan. Kaya mga tugang, iyo po inian, tinawan niya to ng importansya, delanta. By tomorrow, Tuesday, malangkaw na naman an, krudo, gasolina, as in kerosene. Yeah? Hmm. Iyo po yan mga tugang. Kaya sana po, gets niya to an sa tuyang tinawan naman ng importansya, nigdi po sa satuyang programa. Yeah. Ano ini? Pasensya na po digdi sa nagpaabot nin minsan. Tabako man tabi request and dedication ang programa ko. Yogon mo ini mani. Ha? Ma request da ini ni sarong kansyon. Patugtugong ko da. Pasi kinabana. Pasensya na. Nasa lasa na siguro ini. Oh, nasa lasa na siguro ini, ha? Ano ini? Ano ini? Morning, Sir Glenn. Umintado man ako sa emo kidiit. Ang log kan Gcas ko, 77 pesos. Tinaram ko pa naman eh. Ang log kang Gcas ko, nasa 72 pesos na sa nilabi. Sabi kay ni, umintado na siya. Saya, 70 city. Sabi ko, kami nga kasi, man, dahil lamang din nagpapadala sa mo sa Gcas. Yeah? Karawman sa na po yan. Yeah? Sabi digding. Good morning, Sir Glenn. Kasi po, bobo ang mga nasa gobyerno. Ay, bako mangga, boss, bobo. May mga matatali man na yaon sa gobyerno. Laki kasing mayaman ang presidente. Kaya di niya alam ang problema ng mga mahihirap na Pilipino. At yung ibang mga panatiko sa mga politiko, gaya ng mga DDS na yan, ha, pag nagpapababa ng intelektual na pag-iisip ng mga... gets ko po. Copy. Good morning, Sir. Jules po ini. Yeah? Okay. Iyo po ini mga tugang-an. So, nagpaabot kan sa indang mga minsay digdi mani. Ta, sabi ko, bako man boboan ka, boss. Ta, igwamang kita nin mga matitibay, as in, mas kina...

0: po ang ehemplo man eh. Si BC ay BC. Eyo, dating BC presidente man eh, Lenny Robredo, Mayor Canaga man eh, araw mo man eh, nagputok naman na barita. Nagduman si Lenny Robredo sa GSIS. Nag-apply ki loan, salary deduction. Taso sa EIA sigurong residensya, ipapasolar niya naman. Ilinga man eh ah. Yung gunwin man eh. Iyo yan ba nga tugang ang naglalataw na panalmingan para duman sa satuyang mga servidor nin banuaan man eh. Kuni ba iba man eh? Ha? Kuni ba iba ah? Alkaldi ka? Sabi unta pang pandiura ka man eh. Pero mo man na po, pwede si kunyan. Ako sa, pwede si kunyan. Nga tabi mayor. Taraman mo na ipasolar na duman sa kuya. Tiyan ang bala. Bako man eh? Kung urag-urago na. Yung baga man eh. Nadiiling ang mga tugang. Ha? Ang huwaran leader. Oto na. Sa Naga. Si Mayor Robredo. Nag-utang money sa GSIS. Salary deduction. Ta ipapap. Solar power niya na po ang sa iyang. Ha? Tangunyan money. Iyon ang unyan money ang trend. Kunday po mapundo ining pahit ka ining mga singil niya to sa Corinthing dae na sige pa mani ang buro brown out ha? Nagkakararaot magtipo na po kita nin sintimos magtipo na kita nin kantidad kun mapupwede pa sana yun naman eh magpasolar ka na mga yun taday ka ng stress habang buhay mani forever. Ariglado ang sa imong kuryente sa imong harong bako man eh. Nag-ali ako man eh. Inup ko naman sa rep. Minalagataksa na niya ako. Madali na ito man eh. Madali na itong madali. Biglaan na sa naman yung palsong ka kayo nagkaperang basis. Dahil man lamang kiabiso man eh. So alay ko. Niya ako, ano nang parahit na eh. Grabe. Ka-difficult. Mm. Yeah? Bata, so alay ko, nag-anunsyar na baga money. Malang kao na sinakansendang rate. Nailing na nindo yan. Uno na, di? Ha? Okay. Di yan mga tugang an, tinawan niya ito ng importansya. Mapadapit po sa mga nangyayari. Di po sa satuyang palibot. Ini pong mga bareta ha? Na nagraralakaw, ay nagbuburotwa tamala sa aga by Tuesday mapahit na naman yeah? Ang bida mani matamala og na mani ang September ano ang Martes na September mani anong pizza 9 ang bida sa pizza 9 Martes mani langkaw na bata mani sa Pilipinas ha. Tulong bulan ang Pasko. September pa sana sa Pilipinas money. Pasko na. Uni man pa no si Jose Marichan, minapahit man tulos. Eyo. Ini mga tugang nag-uulok-ulok sa nakita. Tanganing kita man nagpapakalma sana. Ta, sabi nga ni niya to kayan. Dahil naman kita, mga tugang kainita. Money. So dito ay nga ni, de lamang naghihiro man eh. Ha? De lamang so government, de garong mga manhid man eh. Sa'yin kita ngunyan mahagad nintabang para mga tugang maggibuhanin paraan ining tuda-tudang paglalangkaw kang presyo kang barakalon. O hain, hain ngunyan ang satuyang mga lideres. Harayan na kamo! Iyon na ini, mga tugang ang katotohanan. Ha? Maburutwa naman kamo pag mablablabla sa 2028 or indako. Iyon? Pag oras na po na kay puanan kamo, harayan sinda. Kalaligot kong kalaligot. Ha? Iyo po yan. Oh. Sa inmaduman si Juan de la Cruz sa ngunyan. Kaining, mga tugang, dahil na kita. So sa tuyang presidente, dahil man nga ni labot. tamani, basta darakula na maning negosyante, dahil nalabot. Oili nga mani so systems loss. Haina. Hanggang sa, ayaan, papahito na damani kan sinado. You see? Haina. Iyan, systems loss pa sa mani. Oonin na naman na latest mani, titarakupan sa napatian issue mani. O, haina. O, ang issue mo niyan mani, na pinagkakasibutan, kunin na naman ng mga loose firearms. Matubod ka, inda kung totoo ini mani. Ang bida, fake news ini. Sabi digdi sa dispatch yung mani, kailin ko ni sa TV, igwad aki grade 8 maning estudyante, ah, grade 8, ah, nadakupanin siya bo, marijuana, duman sa albay, yukun mo yan. Saro pa ini mani. Ah, nagkakalat ko niyan mani ang siya bo sa Pilipinas. De ka mo kayo ninakari paro. Ah, o ano ka mo dyan sa PDEA? Pahit nindo kay, pahit ka mo kay ni. Ano ini mga otoridad mani? Duman nga ni mani sa muya. Simpleng lugar mani, Ibalong Village. O Mayor Hisham. Ibalong Village kan Taisan. Ha? May naglalaog na siya bo. Sayin ka mo kayan? Hain sa mga jaguar. Ha? Nga nga. Sing ka kan man sarong matuninong na sub, sarong matuninong na lugar man eh. Ah, Ibalong Village. Nakakalog man yan siya bo. Yugun mo yan. Ang sistema ngon yan man eh. Tanganing day mari paro, nakula naglalog ka uyan ng mga nagdi-deliver ki mga puro parcel-parcel na yan. Oh, pahita daw nindo yan, Mayor Hisham, PDEA, NBI, gabos-gabos. O oh, ano yung parahit na ini? Bako man eh, ganong sala na yan. Insulto ini sa satuyang mga otoridad. Harap-harapan man eh. Ha? Garo na ka mong pigkarawatan man. Di ka mo dyan makahiro. Ha? Mayro kita man eh kung naiswide na ang mga hobines, nabiktima na ang mga hobines, hirak man ka ng mga kamagurangan. Oh, yugun mo yun, oh, ni, oh. Grade 8 da ah. No, di, ang problema ngunyan yan man eh kan mga pigpapalataw na bareta kan PNP. Albay, Bicol Region, dahil man pignangaranan. Ang mga pandok, Biba Blard. Dahil man, ha? May ipangararanan nga ni Nindo kung si Riz. Bako man eh, ano nga? Isus and Roses na buhay tayo ni. Yeah? Hmm. Nagka-onorambitan ta sa na yun. Sabi ko, tangani pong mapukawan ta. Maray na Lunes, man eh, ha? So mga tururog, ha? Mapukawan ta. Ha? Mapukawan ta po ang mga tururog. Ya, di sana po maratana ka mo. Hmm? Ano pa ini mani? Hmm. Dakulong pa kita digdi. Oo, ni matindi ini mani. Matindi ini. Ha? O ni, oh, mani. Duman sa basilan mani. So, pwede nagtitinda kisira. Pwede na. Ha? Tanganing maipatugdok ang simbahan sa basilan. Ugun mo yan. Ugun mo yan. Ha? Ha? Nasimbag nindi sopot ko man eh. Kan Domingo ba kasudma? Kung nagdangog ka mo kan gospel, who do you think I am? Ha? Aber daw. Eh, tagabasa nga ni kamuta medyo marirahay man ang mako anindong ko niyan. Ha? Morning, Sir Idol. Bate ko si Mama Basyon. Happy birthday. Oy, Mama Basyon, happy birthday. Sana dakul pang years ang abot sa imo. Digdi po, Barangay Santo Cristo, Belen, Bonobra family. Salamat abi. Greetings from Marvin Bilir. Thank you po. God bless. Yan. Amo? Mm. Yeah? Tarabangan man yato ang satuyang mga kapadian. Digdi sa tuya, di man nino pagrilingawan ta, kung minsan. Ha? Nakakatabang man sa satuya. Ya, tauni o, oh, yugun mo ini. Hmm. Nagtinda kisira, so pade duman, tanganing maipatugdok, so simbahan duman po sa basilan. Ha? Uni man ang gadmani o, oh, ha? Iguanak yung mga luay-luway na istruktura. Lamitan ini mani, Lamitan duman sa Lamitan City, Basilan. Ha? Nagtitinda man ni sira sa gilid kang tinampong. Ang ngaran kay ni Father Joel Silagpo. Ugun mo yan. 37 anyos. Ha? Paris priest kan San Antonio de Padua man eh. Hmm? Dahil nagtitinga man eh. Hmm? Tanganing makakuha lamang nin mga donasyon. Hmm. So, simbahan man eh, nagpunso construction to 2017. Ha? Napundo palan man eh, dahil anta, na eh naman in, ano in eh, kapos na so pundo. Ha? Hmm. Kaya, sabi digdi sa dispatso, ha? Imbis na maghalat kan dugang na tabang, nag-ibo na nin paagi ni si Father Joel Silagpo, ha? Ang pagtitinda mga tugang nin sira sa kalye o sa kalsada. Ha? Hmm. Maipadagos, yan po ang kinaban na piga po digdi. Ha? Duma naman mani sa Ligaspi. Ilingan niyo. Si Tinta Anyos, nanutok nin Badil. Ha? Ha? Nanuntok, kinigusyante. Nahailing na nindo ime. May Badil, si Tinta Anyos, duma nin sa Ligaspi. Ay, na kamo. Ang police visibility, yun ang pigsasabi ko. Ha? Ay, kamo magparapakudak sana. Ha? Arano kamo dyan, pakudak. Hmm? Ag taga-rekisa ba ko man eh, taarog ka yan. Ag taga-rekisa, ta difícil naman eh, ta mala nga ni digdi sa satuya sa Nisyon Pilipinas. Ha? Garong iyon ang pahit, ararog-arog ang pahit. Amo, sana po nagka-erintindihan kita. Ya? Hmm. So binarita niya to man eh, 300 milyones na kantidad nin siya bo, hali sa Afghanistan, nasa Batman duman sa Manila. Puros po, drugs ang bareta digdi. Kaya siguro man eh, yun na iniman ang bagong pahet na ha, pinagkakakitaan kan kadaklan ang pagpapalako po nin drugs. Yeah? Total man eh, maluya. Maluya ang pahet. Dahil man, dahil. Jason, benta niya. Warang tubig sa Malinay. Ding tubig da mani sa Malina. Importante yun mani ang tubig. Ano? Alam mo, mani, dapat ang satuya pang mga leader, saro pa pala nini. Na-mention na kayo ni Jason, ha? Mag-anap kita kisource ng tubig, so pig-apod maning potable. Diyan sa Bakakay, garong mga masiramon ng tubig dyan. Ta one time nga ni mani, nag-ibuan na gidin paagi, one time, ikaw dyan yung sarong lugar mani, na mailing mo ang tubig dyan sa Bakakay, nag-uwakawak sa na. Sige siya ng kaano sa sige siya ng bulos. Garuman duman mani sa saan ito? Sa Ligaspi. Anong lugar ito? Buena Vista dito. Sige siya ng pabulos kang tubig. Yawon saan. Sayang man. Tanan na sasayang. Dapat kang gibonin paagi na may distribute lamang sa mga tao. Tayo mo potable water man eh. Yeah? Okay. Dedang tubig sa Malinaw. Pero Labindal, maray na aga. Analisa, Binos, Balmaseda. Morning, Tabi, Sir Glenn. Hazel Seed. Morning po, Sir Glenn. Hmm? Ano na ni? Oh, sabi digdi mani ni Husla Onon, ipost mo da, sir, so mani so Gcash mo. Tanganing dumana da ipadala kan mga nagtarabang. So matarabang da mani. Hmm. Shirley, ano ni? Barameda, Cirillo, morning, sir. Christian, Masenas, good morning. Bogs Aynera Brembuela Jr. Maray na aga po, sir. Arturo De Jesus. Morning, sir. Morning, Idol. Glenn Ugao, ugun mo yan. Morning po, Sir Glenn. Pa-shoutout po digdi sa Urpao Phase 2. Mga taga Urpao Phase 2, maray na aga. Kay Clara Cagoco Remonte. Jean Bulalakaw. Morning, Sir Glenn. Elsie Bongalos. Maray na aga. Christian Jean Abrera. Yeah. Natadae na nakabalik sa dating konsumo tapon sa nakan Abril, nagdurubli ang bill hanggang ngunyan, yun na nga ni kung papano na ini. Perla Bindal, morning. Sa systems loss, garo ang plano na sa nahalion subat na ayan, yugon muan. Yun na nga ni iyan. Dahil taman kinunso mo. Good morning po sa Gabon. Sensei mo, Sir Glenn. Puerte ang Lunes. Mainit. Salamat, Lord. Mainit. Magbaanin eh. Kaya nadaog kang tamako sumalinaw sa Governor's Cup. Ta pinaragal sumalinaw. Basketball yan. Yeah. Mm. Aram mo, digdi sa tabako. An matiba dyan? Si Coach Junel. Coach! Takon minsan, apuera sa mga player, kun minsan, nasa coach man yan. Kasabay na po itong pigapod na coaching staff. Yeah. Iyo po yan, kun minsan, nasa diskarte yan. Sabi nga ni Ken, balasa, bako po sa baraha. Dinaog sumalinaw. Yo. At iba yan mga basketball players kan tabako. Yo. Nailing ko sa nga money. So resulta, dahil man ako nagkaparailing kayo ng mga karawat money ta. Sabi ko nga ni, tagabulod bagay. Tamahuloy pa kita sa bulod. Kung minsan, matanga na. Paano ba? Ulanadang ko duman. Bako man eh. Oo ni palan may yung Hisham. Series ay money and Mayor Isham, sisian pwedeng makaksyon. O, sanggunian, panlunsod. Taka mo pala, nag-arantabe man dyan sa Legaspita. Nakakaukod ka mo. I'm sorry. Mane, kaming mga taga-bulod, kung minsan, kulang an, bihikulo. Pauuli, lalo na pagkaaga sa mga estudyante. Ang jeep mane, haling bulod, day nag paparaon kan mga pasayro, minsan ako, may man kami pipurunduhan. Aram mo kung nga takman eh. Oh, Mayor Isham, dango ka ini. Nadadagit da so mga taksikil. Nailing na nindo ini. Mga lapugo ini, dahil nakakasabot na ini. First and foremost, bawal ang tricycle, taksikil sa National Highway. O ngunyan nga ta madadagit ang mga taksikil dyan sa Taisan o dyan sa pabulod na mag-pick up ining mga pampasayrong jeep. Primero, dog na tulos ka mo. Ta National Highway, ipinagbabawal dyan ang tricycle, buo maski pa taxicle. Dog na, ngunyan madadagit ka mo, ilinga na nag-aarabang money, magkakarelate sa mga estudyante. Matay pagbawal iyan, kamuna ang nagdidikta ngunyan kanlay na mga taga-taxicle dyan sa Taisan, ay pumurupundo ka mo. Ang rason susugon, kamo bawal sa National Highway ngani, pinaonrahan sa nakamo, gilid kamo dyan. Pero ngunya na kamunan magdikta dyan sa mga jeepney, dyan kamo nasa sala. Mga lapugo kamo. Pa-shoutout po from, Selsky Lyobosa, maray na aga dyan sa Catanduanes. Resilda Binalya, morning po Sir Glenn. Bako Sir, basketballist. Sabi, nakapambansa ka. Dahil man kita nakapambansa. Barangay sa nakita. Yeah. Iyo po yan mga tugang an issue padigdima padapit ka ining sa narunduman ko. Ipaabot niya ito ni konsisean mga dapat mag-inguwa ka ini duman sa Legaspi money. Ta, duro dipisil ini. Dahil sa na nagkakasinarabutan ta yun na ini madadagit sa tax skill si siya yung presidente nindo dyan nagarong nagdidikta ka ini si kiling-kiling pumakaray ka mo dyan ta nasa sala ka mo ta pag ka mo inistriktuan dyan dahil na ka mo makakapasada ta primero yun yan ang lay ang mga tricycle taxicle bawal sa National Highway. Ya, tandaan po nindo yan. Ya. Mm. Pa- Bahara Leo nandyan sa Taisan. Basta nasa tama unloading, unloading. Ha? Kan jeep. Dahing problema mag-pick up. Pasayro ba nga tatapagbawalan nito mag-pick up? Kamuna ang nagdidiktangon niyan kan lay. Ikwanin existidong lay. Kaya sabi ko, garong sala ang pahit nindo. Oh. So mga members kansang kunian, chika daw nindo as in iba pa. So mga otoridad, oh, yaon dyan sa gilid, ining mga ibang drivers kan taksikel, siging garalgal, kan online sabong, dara ko pa nindo ni. Ha? Mga ataday ko inikuta na tutukor, hindi nasa sala ka mo. Ha? Pag sala ka mo, rimati ang kinaban, ini ang totoo. Dapat makasabot kita. Ha? Tan punto digdi, ang mga estudyante, di dapat po malate. Taiguanin mga estudyante, ang amay na nagmamarata, nagpapara kay jeep, di pipunduhan, di hinapot kung unyan ang mga yaon sa jeep. At tatanay niyo pigpupunduhan ang mga nagpapara, mani nagpaparang mga, ano ni, pasahiros. Ang sabi ba nga, nadadagit nga si Ruya ng mga taxi kill dyan sa Taisan, oh, sindana niya ako ang lay. Sindana ang otoridad. Ha? Ta sabi, ang presidente kayo ni, yung mandan garit-garitan, ta, inda ko, kunan agum kayo ni, tugang yaon da sa sanggunian pang lunsod, ay, pumakaray ka dyan. Ha? Tatibad maiswide ka. Ha? Tatibad biyo ka dyan, sundo pa magkakiriling ka dyan. Ha? Diba nga, ini mga tugang na mention na sana niya to, ta sabi ko, kinakaipuanan, kung ano po ang batas, irespeto ta ini. Takundain na po kita digdinin lay. Minsan sa in na parte kan kinaban o nasyon, ribok kita digdi. Ribok kita digdi. Kunday kita nin sinusunod na mga patakaran o leyes. Kaya nga ni, one ang yaon dyan sa Kamara Baha, yaon dyan sa Senado, these are the people na magibunin paraan o paagi na magrevisa, i-revisit ang gabos na mga leyes, gabos-gabos sa Pilipinas, tatibad, duplication na o kaya luma ng marhay. Malamani, digdingani sa tuya sa nasyon Pilipinas, sarokan mga gustong i-revisar, mga tugang, iningley, mapadapit mani sa party list. Yo? Taan mga party list, inabuso. Day man po pigre-representar sa ngunyan kan mga yaon sa party list, itong mga dapat na sektor na yaon dyan mani. Hmm. Sa'yong ka nakailing mani, na sarong membro kan party list mani, ha? Bumungag ka ninyo on duman sa sarong restaurant o beer house. Tam ining membro mani, kan party list na ini, kumbaga sa ano, an labi ka ini, may gatas pa. May gatas pa. Kaya ang nagmamaniubra mani, imbis siya, ang pahit, ang nagpapapil ngo niyan, so ina niya. Sa'yong ka nakailing mani. Kaya iyo ini, saro kan mga importante digdi sa Pilipinas, ha? I-review, repasohon kung ini mga tugang na party list system talagang epektibo, tunay na pinagre-representar, ha? Itong mga sektores na dapat iguanin boses dyan sa Kamara ba, sundo sa Senado kung ano-ano pa. E bagata, inaprobitsara na kan iba. Garuna ni Manny, so ako Bicol. E baga man, baka, parao ma ka mo? Baka? Senior citizen ka mo? PWD ka mo? No date time na mani. Mapas- ay, na mani. So ano tadig ni? Ayo, day na ni mani. Naubos na gayon. Parang nakita tabata. Kinabana. Hmm. Ihabol ta ini. Dito nga sa amin, sir, kahit dito sa rooftop, nagtitira kisyabo. Marvel, yes. Kaya, committee ba yan? Public transport dyan sa Legazpi? Hmm? Okay. Huyan, Duterte Youth, party list, and founder, harani na magsi... Pasensya na sa aga na sa nagiraray, alas 8 sundong alas 9, ini ang totoo. Inabot na po kita nin oras tanganing mamaaram giraray sa programang ini. Kaibanan ko po sa Lada Tektikal si Manny Almoguera. Sa mga nagpaabot kan sa inyong mensahe, digdi po sa tuyang programa, Diyos Mabalos. So mga naghiling at sinagdangog sa Facebook Live, Diyos Mabalos. Salamatunong kan sa inyong pagantabay, pagtitiwala. Enjoy your Monday. Be with your families and be with your loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong nanaho, ang programa Ini ang Totoo, si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon!
2: One Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ipayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
8: Hadun kay Dok, kan Paul for Christ Ministry, Digilang, the One Radio 91.3 News.

0: Well, good Monday morning. Kamusta ka na nga ba sa iyong pag-iempleyo as in pagninegosyo? Sana po ay inspirado pa rin. Nakita mo ba kung anong uri ng bag yung gamit ng iyong aki kanina? Ako, ayon po sa isang news article, may mga paaralan na daw dito po sa ating bansa ang nagpapatupad ng paggamit ng mga estudyante ng transparent o ng malinaw na mga bags. Ito ay kasunod ng nangyaring pamamaril nga sa Ateneo de Zamboanga University. At ilang paaralan na nga sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagpapatupad ng dagdag na security measures. Sa Davao City, kabilang sa mga paaralang nagpatupad nito ay ang St. John Paul II College of Davao at ang Holy Child Central Colleges. Sa Tacloban City naman na mahagi ng transparent backpacks ang mga sa mga estudyante ng San Jose National High School bilang bahagi din ng pagpapalakas ng seguridad sa campus. At may mga paaralan din daw sa Iloilo at sa South Cotabato ang nagpatupad ng kaparehong hakbang. Sa Valenzuela, pinag-aaralan din ang panukalang paggamit ng transparent na bags, bahagi ng mas mahigpit na school security measures. Siyempre, patuloy na pinag-aaralan po ng mga paaralan ang iba't ibang paraan upang mapanatiling ligtas ang mga estudyante, guro at mga school personnel. Sa huli, mahalaga po ang security measures na epektibo, praktikal at kayang sundin ng buong school community. Ikaw, ano sa tingin mo? Dagdag security measures ba ang pagpapatupad ng directive na transparent ang bags na gagamitin sa loob ng eskwelahan? Message niyo po ang inyong comment sa ating comment section dito po sa One Radio 91.3 News FM. Happy, happy listening kay Christian Macenas. Hello kay Clara Kagoko Remonte, kay Ellen Bisa, kay Lolo June, kay Lola Carmen. And of course, hello kay Mami Melit. Miss you, Mami Melit.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Tadubo Tips with Cecil Amok.

At dahil nga dyan ay nararapat po na tandaan natin ano ang mga sumusunod na tips sakaling tayo nga po ay may isasuggest sa ating mga bossing.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Okay, well, noong nakaraang buwan, Hulyo, ating pinagdiwa ang National Disability Rights Week from July 17th to the 23rd of every year. And under Proclamation number 597 by President Ferdinand Marcos Jr., it replaced the former National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So, buong buwan po ng Hulyo ay widely recognized ang National Disability Prevention and Rehabilitation Month. Ito ay upang palawigin pa ang mga karapatan ng ating mga kababayan na may kapansanan. Hindi nga biro ang ikaw ay magkasakit at manatili ang sakit na iyon sa iyong katawan. Well, maging si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ay nakaranas din ng isang underlying illness na hanggang ngayon ay kanyang pinagdurusahan. Yan ay ang sakit na stroke. At nakakalungkot na sa gitna nga ng efforts ng ating gobyerno na mas lalo pang palawigin ang karapatan ng ating mga kababayang may disability, tila hindi pa rin na-e-educate ang ilang mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga kalalagayan. Ano? Kamakailan na si Congressman Sendanya has denounced what he described as a series of personal attacks against him, particularly those targeting his medical condition. And as a stroke survivor, si Congressman Sendanya has stressed that a person's disability should never be used as a means to insult, shame, or discriminate against anyone. Makakausap po natin na ngayong morning na ito. Of course, si Representative Percy Sendanya. Good morning, Kong Percy.
3: Magandang umaga, Ms. Cecil, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong Lunes ng umaga ito.
2: Okay, and maraming salamat po sa inyong pag-accept ng interview na ito, ano, Congressman?
3: Always my pleasure, Ms. Cecil.
2: Okay, so siguro para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, maaari niyo po bang ikwento sa amin or isalaysay kung ano po yung nangyari at tila mayroon po kayong nakita na post ano na hindi siya maganda, no? And it was pertaining or alluding to your present health situation.
3: Ayan. Ms. Cecil, baka po ano, pwede ko manang simulan siguro yung kwento 10 years ago, no? So, 2016 okay. Po, ako po ay na-stroke, no? At dahil na-stroke ako, yung left side ng katawan ko na-paralyze, pero dahil po sa tulong ng ating neurologist, yung mga therapist po natin, at yung mga health workers po na talaga umasiste sa atin na nangyari sa akin ito, ay na-minimize man po yung impairment na epekto ng stroke. Pero may ilan po na nananatili hanggang ngayon. Halimbawa po, mas mahina po talaga yung left side na katawan ko kasi yun po yung nakaranas ng noong pagka-paralyze. Tapos, kung makikita po ng mga kababayan natin, mayroon akong tinatawag ng mga neurologist na facial asymmetry. Hindi po pantay yung mukha ko kasi isa po doon sa epekto ng stroke ay ina po parang napaparalyze at bumabagsak din yung isang side ng katawan corresponding to kung saan bahagi ng utak nagkaroon ng blood clot. Kaya nga po yung left side ng mukha ko medyo mas mababa. Tapos iba po yung lines to, mas relax yung lines sa left side. Kaya parang sasalita ako, nakangiwi po ako. At alam mo, Ms. Cecil, mula nung pumasok ako sa politika noong 2022, very strong yung stance natin on issues. Yung mga tao na iba yung pananaw, lagi nilang ginagamit yan para insultuin ako, to criticize my position. Hindi po sa level ng issues, ha, kundi sa level ng aking physical appearance. Ito po, nakaraang linggo, mayroong tayong mga kaibigan na nag-forward sa atin ng isang post ng isang artist. No, so, nanghihinayang ako kasi artist pa naman siya. Binigyan ng Panginoon ng gift of drawing really well. Tapos yun nga po, nakita natin, yung kanyang drawing was mocking my disability. Yung pagiging iwi ko o tabingi ng mukha. Actually po, wala naman ako talagang balak na magreklamo kasi sanay na po ako day in, day out. Ms. Cecil, kapag ako ay nagpo-post sa Facebook, ang una kong makikita ng mga comments from the bashers or the trolls ay iwi, baklang tabingi ang mukha, baklang tinadyakan ng tikbalang, kaya tumabingi ang mukha. So,
2: napaka-harsh, ano?
3: Harsh po, pero tinotolerate po natin yan kasi we understand as public servants, bahagi po talaga ng buhay natin yan, that we are open to criticisms by our kababayan so may not agree with us. Pero sabi ko nga po, I draw the line pagdating po sa usapin ng aking masasabi natin disability kasi nga po, hindi lamang ito para sa akin, para ito sa lahat ng mga tao na may similar situation, nagdaan sa stroke at nag-survive, may physical disability na ay ginagawang katatawanan yung kanilang physical disability. At saka po kasi, bawal po talaga ito.
2: Okay.
3: Under Republic Act 7277 as amended by Republic Act 9442. Talaga pong ipinagbabawal ang public ridicule, ang mockery ng disability na isang tao, Ms. Cecil.
2: Oo. So you mentioned, ano, well, itong artist na ito. And it seemed like nag-issue naman siya ng apology, ano, Congressman Percy?
3: Nag-issue po siya ng isang public apology. Pero sabi nga po ng mga kasama natin, na kahit po yung mga advocates, they were saying na mother, non-apology naman siya. Kasi parang, una, hindi siya nag-apologize sa'yo.
2: Okay.
3: Kasi hindi malinaw yung apology niya doon sa ano yung mali niyang ginawa without acknowledging yung kanyang maling ginawa. So, para sa marami, including me, hindi siya apology kasi wala acknowledgement nung, at walang pagtanggap ng kanyang maling ginawa. Walang pag-ako doon sa fault. So, sa ngayon po, pinag-aaralan pa namin ni Cecil yung file na reklamo. In fact, ang nagtutulak sa akin to file a complaint ay yung mga kapatid natin PWDs at yung mga PWD advocates. Sabi nila kung nagagawa yan sa iyo,
2: actually,
3: imagine lang ginagawa yan sa maraming araw-araw.
2: Mm-mm. And, I mean, isipin mo, no, a sitting congressman na minamock because of his disability. And bakit kaya nagre-resort, ano, ang ilang mga kababayan natin to ridicule when they are not in agreement with the political leanings of a fellow Filipino? Anong masasabi ninyo about that? Kasi parang yung iba iniisip naman, well, ano naman yan eh, kumbaga artistic satire, no? It's an artistic satire. Or is it just plain political messaging talaga?
3: Well, ito po kasing panahon ng social media, nakita natin yung rage baiting, no? So talaga nagre-resort sa extreme emotions ang mga tao when they argue or explain a position.
2: I'm sorry, no? I didn't get the term. Could you repeat it, Kong? Ano po yung sinabi?
3: Ngayon po kasi sa panahon ng social media, yung mga tao sa SOCMED, talagang they resort to rage baiting, no? Ang gusto po nilang i-elicit mula sa kanilang followers ay extreme emotions, no? Kaya nga, grabe lagi yung level of anger, attention ng pagdedebate. So, tingin ko po, siguro, dahil walang masyadong ma-debunk doon sa substantial points about my political position, dinadaan na lamang po sa ad hominems. Po sa pang-iinsulto, at saka po sa paggawa nakatatawanan yung kanila pong kadebate. So, sana nga po ay dumating tayo sa punto na medyo mas mataas sana yung diskurso beyond sa ganitong physical attacks para po mapag-usapan natin na maayos sa mga issue, ma-antak, at ultimately po, mas maunawaan natin mga kababayan yung mga isyong ito sa halip po na nagre-resort tayo sa ganitong pong pangungutya sa ating kapwa. Hindi po kasi ito pangungutya lamang sa akin eh. Pangungutya po ito sa marami pang PWDs.
2: Yes.
3: At ang nangyayari po, nare-reinforce talaga yung stigma at discrimination. Hindi po ito dapat manormalize, Ms. Cecil.
2: Oo. Siguro magandang ma-cover natin na pag-usapan. Ano po ba ang napapaloob dito sa Magna Carta for Disabled Persons, yung Republic Act number 7277?
3: Ayan po. Ito po Republic Act number 7277 o Magna Carta for Disabled Persons. Eventually po, siya po ay na-amend ng Republic Act 9442.
2: Okay.
3: Sa 9442 po, mas nilinaw doon yung provisions about prohibition on verbal, non-verbal ridicule, vilification against persons with disability.
2: Yeah.
3: Sinabi po dito sa section 39 na pinagbabawal po ang public ridicule. At dinefine po nila ang public ridicule bilang act of making fun or contemptuous initiating or mockery of persons with disability, whether in writing, in words, or in action due to their impairment. So, buti nga po nabanggit niya, Ms. Cecil, nakakatapos lamang noong Observance on Disability or PWD Consciousness Raising Month.
2: Sana po nakakalungkot, di ba, Kong? Nakakalungkot po, no?
3: Sana po, hindi lang ito yung mga empty celebrations ay dinideklara isang buwan bilang celebration of a particular thing, kundi may actual education sa ating mga kababayan. Kasi yung 7277, if I remember it right, 90s pa yan, no?
2: Yeah.
3: So ilang dekada na ang dumaan na ipinababawal talaga yung ganito. And yet, nanonormalize ito sa everyday life natin. Sa mga television show, sa mga video, sa TikTok, ay sa Facebook, ginagaya yung mga tao may disability at ginagawa talaga siyang punchline o katatawanan.
2: And kung ito pong Republic Act number 9442, meron po siyang parusa.
3: Yes,
2: ano po ang parusa kapag ikaw ay napatunayan na, you know, public ridicule? And by the way, kasi post yun eh, di ba? Post siya, ano, Kong. So, sa madaling salita, pag pinost mo, paulit-ulit. Tama, paulit-ulit yung offense.
3: Sige, opo, at ano nangyayari pa po, Cecil, parang hindi lang po siya basta post, no?
2: Kasi
3: share siya ng maraming tao.
2: So, papasok din ng cybercrime dito? Tama? Tama
3: po,
2: ba?
3: Pwede po, pero mas gusto ko po kasi na sa dulo, ang diinan po natin yung usapin ng sensitivity towards our PWD fellow Filipinos. Pero tama po kayo.
2: Yeah.
3: Pwede pong pumasok even sa cybercrime po dito.
2: Oo, kasi so, paulit sabi, di ba, pag pinost mo, yung isang isang unacceptable content, paulit-ulit yung crime. Kasi pinost mo eh. Tapos shinare pa. Dadagdag pa yon, ano? Anyways, go ahead. So, ano po ang parusa sa Republic Act number under Republic Act number 9442?
3: Ayan po, Ms. Cecil. Under 9442 po, mas luminaw. Mas stronger yung language when it comes to the penal clause o yung parusa.
2: Okay.
3: So, halimbawa po, yung mga tao na na nag-violate itong batas na ito, yung sa first offense po, yung first violation po tawagin, they will be fined not less than 50,000 pesos but not exceeding 100,000 pesos or imprisonment of not less than 6 months but not more than 2 years.
2: Wow.
3: Or both po, parehong merong multa at may pagkakulong at the discretion of the court, no? Tapos po, pag
2: may kulong pala, violation, no?
3: Meron pong kulong. Tapos, sa subsequent violation po, yung sabihin ko na ulit pa yung offense ng tao, 100,000 naman po yung fine to 200,000 pesos. Tapos may imprisonment po of not less than 2 years but not more than 6 years. Tapos ano po yan? Habang po ulit-ulit yung offense, tumataas yung fine at yung haba nung pong pagkakulong.
2: So in this case, it's a post. Sabi nga, di ba sa cybercrime, kapag yan pinost mo, yung crime paulit-ulit hanggang tinake down na po ba? I'm sorry, hindi ako updated. Was it taken down?
3: Yes po, it was taken down after the owner of the page was called out. At yun nga po, medyo strong yung naging talaga pag-call out sa kanya ng public.
2: Oo naman.
3: Ni-remind siya about when he was reminded about this particular law, it was only then that they took it down. So, sabi ko, mahalaga talaga na magreklamo tayo, magsampan ng reklamo para maalala sa ating mga kababayan na may consequences yung ating mga posts. At hindi dapat talaga i-normalize yung ganitong behavior, Ms. Cecil.
2: Oo naman. Kasi tayo mga disenteng tao, disenteng mga maumayan, di ba? And so, ano po kaya yung masasabi natin, ano, what should the ordinary Filipinos, so kasi kayo congressman, sabihin nyo lang nga ang sabi siguro ng mga kaibigan nyo, kayo po congressman na, nagagawa pa yun sa inyo, papaano na lamang, ano, doon sa mga ordinaryong Pilipino. So kung sila ay nakaka-experience ng ridicule, shaming, and bullying, no, because of their condition, ano po yung maaari nilang gawin?
3: Napakahalaga po na magsampa tayo ng reklamo sa ating mga munisipyo, sa ating mga syudad, meron pong Disability Affairs Office. So, okay. Ano po pwede tayong dumulog para magsampa na reklamo ito? Kasi kung hindi po tayo magreklamo at titindig, ay patuloy pong ang mangyayari yung ganito po na pang-api at pangutya sa mga persons with disability. Ah, siguro po kasi matagal na panahon talaga na hindi na ko-call out yung mga taong ito.
2: Oo nga.
3: Nakikitawa tayo pag may nagjo-joke about a person's disability, pag may ginagaya silang maglakad, na hindi pa tayo maglakad.
2: Diba? Diba napaka-cruel talaga, no?
3: And this happens in all spheres of life.
2: Yes.
3: Hindi lamang po sa larangan ng politika. This happens in the workplace, in school settings. Naku, nakakalungkot po talaga. And even in public spaces. Kaya kinakailangan po talaga magkaroon tayo ng massive efforts para i-curb po ang discrimination sa mga kapatid nating PWD. At tandaan po natin, when we vilify yung mga PWDs, hindi lamang po yung individual ang vilify o atin pong inisulto o ginagawang katatawanan, yung buong pamilya po nila who are also going through the same experience with their loved one.
2: Ano po masasabi? Sabi po ni Ma'am Jusla at sabi niya, shout out Kong, my UP-USC chairperson.
3: Yes.
2: 97-98. O, diba? Nagtagpo kayo sa sa One Radio. Okay, sige. Kong, ito po. Ano masasabi niyo sa mga public officials na sila mismo yung ginagawa nilang katatawanan, no? Yung mga PWDs, maaaring sa speech nila, sa mga interviews nila, yung mga public officials na sila mismo, no, ang gumagawa noon.
3: Well, on top po of being held liable under 9442, aba, dapat din po sampahan din na ibang kaso pa pag na-initiative yung mga official po na ito. Kasi po, public office is a public trust.
2: Yes.
3: So, we hold our public officials, especially elected officials, to a higher standard of behavior.
2: Mm-hmm.
3: So, nakakatakot po kasi kapag ang official ng gobyerno, ginagawa yan, sinasabi yan, most probably, gagayahin po yan ating mga kababayan. Sasabihin na, ay normal lang pala kasi ginagawa ng official.

0: kami yung mga netizens nag-rally behind you on this issue.
1: Sabi ko nga po, actually, I have been tolerating this for a long time. In fact, medyo naman kita nga po ako sa ganitong klase ng pang-insulto. Pero when the PWD community reached out and said na hindi ito dapat na pinapalampas,
0: actually,
1: kasi na-normalize siya, doon po talaga naramdaman ko that I really have to stand up for our kababayans who are experiencing stigma and discrimination because of their disability, no? Hindi na po kasi ito bago. If our kababayans could remember about 2 years ago when I filed the impeachment complaint noong 19th Congress, may isa pong senator, si Senator Bato, nag-post din siya sa Facebook at sinabi niya na sasampaling daw niya ako para magpantay yung mukha ko.
0: Okay.
1: So, ganoon din po. Naging strong din po yung reaction ng ating mga kababayan. And just yesterday po, naglabas na ng statement ang ating po National Commission on Disability Affairs para po ipaalala sa ating mga kababayan na bawal ang mag-discriminate, ang maggumawang katatawanan sa mga kababayan natin because of their disability.
0: Pero walang nasampang kaso kay Senator Bato, ano? At least man lang doon sa yung... Go ahead.
1: Wala po. Wala. Na. Actually, ano po yun eh, parang sa akin nga, after thinking about it now, parang ano siya, totga, in the one that got away, dapat hindi pinalampas talaga at dapat pinampahan ng kaso yon. Kasi po, hindi talaga tama na nang insulto ang isang public official pagdating po doon sa physical disability na mata, lalo na na kanyang kapwa public official.
0: And in bad taste siya, kasi I would say in bad taste, it was in bad taste because nagsasampa nga kayo ng impeachment case, di ba? Sa madaling salita, hindi lumabas na agad yung, I mean, if you are a senator, obviously you'll be a, di ba, senator judge. So, yung mga ganung statements din, kaya siya bad taste. Well, for me lang naman, ano? O, kasi mababahira na. I'm sorry, go ahead.
1: Tama po kay Ms. Cecil. Pwede naman po kami magdebate on the merits of the articles of impeachment. Hindi lang po kinakailangan bumaba doon sa level noong hindi pagiging pantay ng aking mukha.
0: Okay. Nako, ito po. Sabi ni Andy, agree siya, nararapat lamang talagang masampulan yung mga nang mamahiya at nang babastos sa mga PWDs.
1: Eh, marami pong salamat kay Sir Andy.
0: Okay, sige po. Alam kong busy-busy kayo, Kong.
1: Marami pong salamat.
0: Ano po, final message yun na lang sa ating mga kababayan na perhaps ganyan lang nalaman na meron palang ganitong batas, itong Magna Carta for Disabled Persons, ano, at amended, ano, yung Republic Act 9442 na ngayon. Go ahead, Kong.
1: Sa ating po mga kababayan, ito po nangyari sa akin ay hindi lang po sa akin nangyari. Nangyayari po ito sa ibu-ibu nating mga kababayan, PWDs, sa araw-araw ng kanilang buhay. Sapagkat nakalulungkot po yung katotohanan na nagiging normal na talaga na gawing katatawanan, gawing pang-insulto ang disability na isang tao. Tandaan po natin, sa isang makataong lipunan, dapat walang espasyo sa ganyang klase ng stigma at vilification. At sigurado po ako, gusto nating mabuhay sa isang makataong lipunan at sa makataong lipunan po, hindi pinagtatawanan ang mga PWDs. Salamat po, Ms. Essie.
0: Sabi po ni Frammy, good morning. Dapat po pag may disability, always treat them yon as a normal person. Oo nga naman. At saka isang special na tao, di ba?
1: Tama po. Kasi po, parang sa akin, whether may disability o wala, dapat you should treat each other humanely, makatao, diba?
0: Okay, nako, maraming salamat at pinaunlakan nyo na naman na aming interview. Alam namin busy-busy po kayo. God bless you, sir.
1: God bless you all. Thank you po.
0: Si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya.
2: Gusto mo bang matutong sumayaw ng hula tulad ni Moana?

0: Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa? Paniuna na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
1: Okay, batiin muna natin ng ilan pa rin ano, sa ating mga tagapakinig. Hello din kay Jesse Verbo at sabi niya, good morning DJ Sel and nagdadangog po ako kang programa mo. Thank you!

Okay, sabi naman ni Renzo Lomon, hindi daw po solusyon yung transparent na bag. Pero kung compulsory yan, oo, sige. Hindi ko nalang babasahin yung buong message mo, Renzo. Sabi niya, sabi ni Edina Perez, good morning po Madam Cecil, bati ko man po na happy birthday ang ate ko na si Nelly Balaguer and enjoy. Hello. Hello din kay Chan Abrera, good morning po Madam Cecil, and sabi ni Julius Bongalo, sabi niya, good morning Ma'am Cecil and pabati po sa Gabos na taga Ginubat, Purok 5, kay Mama Elsie, tapos po sa Gabos na taga San Lorenzo, Iraya Malilipot, lalo na po sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn at kay Ate Jana, lalo na kay Baby Sky na pirming nakatutok sa programa mo. Wow, salamat. Hello din kay happy listening po sa Indo.

Okay, sa mga naghahanap po ng work, ang Millaor Trading Corporation sa Barangay 42, Sarawis, Legazpi City, pagkatapos po siya ng Alro Construction and malapit sa NEDA, katapat lamang ng NEDA Region 5. Kaipuan po ninda ng mga masunod na mga aplikantes, sales supervisor, HR specialist, audit supervisor, licensed pharmacist, accounting staff, driver, with restriction codes 1, 2, and 3, delivery helper, warehouse picker. So please send your resumes to MTC Legazpi, multi-line employment at gmail.com. So ulitin ko po, ito po ay sila po ay matatagpuan sa Barangay 42, Rawis, Legazpi City.

Ito po yung ilan ano sa mga job fair ng LCC at sila ay nagpa-participate ano dito sa mga job fairs na ini. So today tama ba? August 24th. Meron silang Linggo ng Kabataan Municipal One-Stop Shop Job Fair. At ito po ay sa Nabwa National High School sa San Miguel, Nabwa, Camarines Sur. And then tomorrow, Tuesday, August 25th, ano? Ito ay Career Buffet Job Fair. Gaganapin po sa Kataingan, sa may Kataingan Astrodome, sa Poblasyon Kataingan na Masbate. Happy listening din kay Agnes Rabe Borromeo. And hello kay Ate Malu Borhal. Kamusta na kayo, Ate Malu? Nariyan pa buba si Jessa? Ay kay Jess, kay Mai, kay Kuya Obet, kung nariyan pa po si Kuya Obet. Hello kay Evelyn Cornell. Good morning po, Ma'am Sel. And lagi po ako nakikinig sa programa mo dito po sa Purok sa East sa Binitayan. Hello. Thank you for tuning in, making us your choice of music, inspiration, and pertinent information about your job and your future job. Sabi ni Evelyn Cornell, good morning, Ma'am Cecil, and lagi pong nakikinig sa programa nyo dito sa Purok sa East sa Binitayan. And hello din kay Ruby, kay Ruby Benig. Okay, ang LCC sa Tabaco naghahanap din ng Senior System Administrator. Dapat may bachelor's degree kayo in computer science, information technology, or any related field with at least 5 years of experience in system administration and in-depth knowledge of operating systems. So kung kayo po ay interesado, maaari kayo mag-apply, i-scan lamang po ang QR code dito po sa kanilang page sa lccareers.com, or you may send your resumes to careers@lccgroup.com. Ah, nariyan pa si Jess. Kamusta na, Jess? Ingat sa pag-uwi, pagbalik, no, sa work.

Sige, at iche-check ko, ha? Mary Ann. At dun din po sa mga nanalo ng

0: ng load mula po sa Talubo Alls ay nasend na po namin sa inyo, Tabi. Ano, over the weekend, yung inyong mga load. Please acknowledge. Again, patungkol sa Intabi ang ating naging interview with Pakbayan Party List Representative Percival Sendanya. Pwede niyong i-type ang tamang sagot sa ating comment section dito po sa ating FB live stream. Pwede rin mag-text sa 0962-409-3467. In the meantime, narito na po ang inyong inaabangan na ang Talubo Story for the Day, ihatid ni Pastor Mark.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the Day with Pastor Mar.
2: Mayroong isang batang lalaki ang pumunta ng kagubatan para mangolekta o kumuha ng mga kahoy. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang matandang lalaki na gutom na gutom. Gusto ng batang lalaki na bigyan ang matandang lalaki ng pagkain, ngunit wala siyang maibigay, kaya't nagpatuloy na lang siya sa kanyang paglalakad. Maya-maya, may nakita naman siyang usa na uhaw na uhaw. Gusto niyang bigyan ito ng tubig, ngunit wala naman siyang maibigay, kaya't nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Maya-maya, may nakita naman siyang isang lalaking gustong magkampo o magtayo ng kanyang pansamantalang masisilungan, ngunit wala siyang mga kahoy. Kaya naman, binigyan ng batang ito ang lalaki ng ilang kahoy na mayroon siya. At bilang pagpapasalamat, binigyan ng lalaki ang bata ng pagkain at tubig. Ang ginawa naman ng bata ay kaagad na bumalik sa matandang lalaking nagugutom at binigyan niya ito ng pagkain. Pagkatapos ay bumalik din ang bata sa isang usang nadaan na niya at binigyan niya ito ng tubig. Masayang masaya ang matanda at ang usa. Ang bata naman ay masaya ring nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay. Subalit isang araw, habang naglalakad ang bata sa kabundukan, ay nalaglag siya sa isang hukay. Labis siyang nasaktan kaya't hindi siya makagalaw at walang sino man ang naroon upang siya ay matulungan. Ngunit maya-maya, sa kabutihang palad ay nakita siya ng matandang lalaki na minsan niyang tinulungan. Kaya't dali-daling tinulungan ng matanda ang bata at hinila niya ito papalabas ng hukay. Dahil sa sama ng pagkakahulog ng bata ay nagtamo ito ng maraming sugat at ginamot ito ng matanda sa pamamagitan ng pagtapal ng mga halamang gamot. Ang pagtulong nga po sa kapwa ay isang mabuting gawain na hindi nasasayang dahil bukod sa may natulungan na tayo, ang pagtulong natin sa iba ay bumabalik din sa atin. Sabi nga, ito ay parang boomerang na laruan na kapag itinapon mo papalayo ay bumabalik sa iyo. Sinasabi sa Galacia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Lagi po nating alalahanin na ang anumang mabuting gawain ay mayroong kalakip na gantimpala. Ang pagtulong sa kapwa ay bumabalik na kusa. Kaya't habang may pagkakataon, tulungan natin ang ating kapwa dahil siguradong kapag tayo naman ay nangailangan, ang Diyos ay handang gumawa ng paraan upang maranasan natin ang pagtulong niya sa atin, anuman ang ating pangangailangan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po dahil ikaw nga ang aming Diyos na makapangyarihan at ikaw po ay tapat upang tumugon sa aming mga pangangailangan. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng pusong matulungin na palaging nakahandang magpaabot ng hindi nagtatangi sa pangailangan ng aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, maraming maraming salamat sa pag-join niyo po ngayon na morning na ini at ito yung mga sumagot sa ating talubok quiz. Sabi ni Renato Magalona, patungkol ito sa karapatan ng mga taong may kapansanan. Ayan, at magbabawal sa public ridicule or pangungutya sa kanilang kapansanan. Magna Carta for Disabled Persons, RA 7277, as amended by RA 9442. Sabi ni Dante Borcelis about PWDs or persons with disability. Sabi ni Jusla Onon, cyberbullying and violation of Magna Carta for PWDs. Sabi ni Ruby Benig ay PWDs. Sabi ni Angelito Ortega, karapatan ng PWDs. And yon si Rolando naman, receive niya na yung load. Okay. And hello kay Mama Alice. At sabi niya ay, good morning Ma'am Cecil and all Katalubo members. God loves us. Okay. At ang nanalo po sa ating Talubo quiz ay si Renato Magalona. Yan. So tomorrow po, pwede nyo nang kunin ang inyong gift certificate. So kami nga po ay panandali ang mamamaalam na. Maraming salamat sa pag-join nyo po. Ako po si Cecil Amog at nakapanayam natin na si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Salamat kay Kuya Manny, ating naging technical director. Thank you, Kuya Manny. At kami po ay nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow. Bye!

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Nawawalan ng gana? Laging pagod at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo. We love music.

0: in Tabacong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

이벤트. 무조이 빠사라. 약물아빠 사키다크 앙바바잉 와랑갈로바슬로밭 앙조사 DJ 어상 시몰라라 앙조에로 띵도구나.

0: sabi ni Tatay Diggs, patayin ko talaga. Sabi ko naman, ay, day ka mapaldo pag day ka nakatutok sa One Radio. Nantanga niya, may ano. Una na naman, pag nadangog na naman ito ang islo ko, aram na. Alam na, na, may pabitor na naman kitang unyanal daw ni Nick. Isarong bilog na manok from manok ni Osa. Ano ba si Galag? Mag-abang ka na nga ni John. Malay mo. Iyaw na dyan sa halahampangan kang harong mo. Ah. Barangay Salakay.
1: Ayan na, ayan na.
0: Ayan na, ayan na.
1: Barangay.
2: Barangay
1: Salakay.
0: Ang Barangay Salakay, you know, tabi.
3: People of the Philippines.
0: Ano da tabi?
3: Barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. Sugod na, Barangay Salakay.
0: Isugod mo na nga ni Ian. Pa Lunes na Lunes, makapaldo lamang. Siyempre, ang stuyang Barangay Salakay, hatod tabi sa indo kang manok ni Osa. Tian! Nasira! Ang manok ni Osang tabi, yaon man dyan ang Zap Donuts. Sa mga mabakat yung mga pangregalo, pasalubong, pang merienda, pang snacks.
2: Si Ramsana.
0: Pasalubong sa harong pag mauli na.
2: Si Ramsana.
0: Ang Zap Donuts, 20 lang.
2: Si Ram.
0: 20-20 lang.
2: Si Ramsana.
0: Sa Zap Donuts, mababakal po iyan sa gabos ng mga branches ka, manok ni Osang. Buda! Siyempre, ang programang inetod man sa indo kang Best Cafe Green. Ang Best Cafe Green, 140 lang. Diyan mababakal tabi sa gabos ng mga branches kang manok ni Osa. 140 lang ang Best Cafe Green sa manok ni Osang branches. Alright? 10:21 ang oras niya to, mga katindugon.
4: Kristisyan dyan sa tindahan dyan, magtagasapla naman ka mo. Naibag para mga buhay kalimabi. Naibag para pagkira.
0: Pampagana mo na. Pampagana sa pagkaagap. Ago kita magdralaganan o burukodan sa Barangay Salakay. Good morning sa mga chismosa daan.

agad na topic si Madita. Oo. Ano na nga, so, nagkakanta ko, nalingawan ko na lugo. Oh, nawala na lugo na ko. Sad naman kaya.

daw si Erickson. Sino nagtugdo naman ngunya nining si Erickson na iniyo? Erickson, saan katabi na naman nagtugdon sa mga oras na iniyo? Mahanap na naman kita ki mabibiyayaan. Kisarambilog na manok. Makalibre ka na lamang ang isira mo ngunya. Makalibre ka na lamang kang isira mo today. Oh, manggad na. Sabi ka mga Bicol, no? Manggad na ngayon, kadagdag lamang, makasarbal lamang, makasalbar lamang sa aldaw na ini, ang sa imong pagkaon, ang sa imong pangudtuhan. Shout out tabi si Imo Rochilda, good morning. Si ano, si Iluminado, si Kuela, nakatutok naman. Buda, si ano, si Bio Arnel, ang ganda niyo pa rin. Bakit may pa rin? Kailan ba ako pumangit? Ang kapal na wakas. yan sinasabi, dapat confident ka talaga. Ano, yung confidence is the key. wala pang ligo yan ha, partida pa ha. Evelyn Cornell, good morning, nakatutok na. Ali kaya akong Legazpi tabi, balik-balik na akong Legazpi, agang-aga. Hali na akong Legazpi, naghatod tabi ikan sa kuyang estudyante. Pagkatapos ko maghatod mga alas 7, mata na akong ano. Amoy yung kometa, ang log niya alas 7, siyempre mahalik alas 6. Balikan naman ako, uli naman ako digdi. Pakabalik tabi digdi, oh, programa kita. Ano ini? Unlock ban? O, sige, hanapan ko unlock ban ha. So, nasugo ako ni unlock ban na mag-share da kang post ni Heart. So, picture da ni ina niya. Sige. Elsa Volante Manigaw. Christian, good morning. Sige. Sino sa mga nakatutok na sa Facebook Live kang One Radio? Pakibati mga kabarangay ko dyan sa Sitio Miss Pina. Saan ba yun? Bundal, Jonaline family, sabi ni Domingo. Sige, tabi yan, tabi, Domingo. Eh, by the way, sa gabos tabi ng mga nag-celebrate lang sa inda mga birthdays today. Pati unta mo na sinda, no? Anong aldaw mo niyan? Agosto 24. August 24, tabi, ang petsa. Sa gabos ng mga nag-celebrate kang sa indang mga birthdays. Bati yan, ha? Naka-live kita mo niyan sa One Radio. Hanapon lang po ang sumayang Facebook page. One Radio 91.3 News.

0: Arsalea Clarice Botilo, salamat sa pag-follow. Si Janlyn Gariba, salamat sa pag-follow. Liza Barion, Kim Haing A, Malin Barnedo, Morena, Janet Ibardone, Andy Pernicita, Ryle Vincent, Jenny Agaran Rasalan, Lani Benitez, Paderna Balana Bernard, and Shane Bronya. Ayan ha. Sinda po sa mga bagong followers niya to. Dapat naka-follow ka muta sa Kanta Hula Hula Kanta. Dapat hanapon ko ng ganang pangaran yung dudigdi sa followers na ini. Pag day ko tabi nahanap, ay sorry na. Cheche Banzagales Borbe, ay kaka-follow pa sana. Buda si Vilma Belgica, Belgica Basmayor. Alright? Yan pa mga katindo ko na. Buda si ano? Uy, Burak G, naka-follow ka na. Entra ka. Dapat naka-follow na. Tahanap mong kung pangaran mo dindi. Mga taga-barangay Buwang, baka kay Albay, tindugo na daan. Buda si Manay Lili Mangampo, tindugo naman si Manay Lili Mangampo. Ang programang inatid sa Indok ang Smile Innovations Dental Clinic. Ay, garo nakadakop na si Erickson mo niyang kiya. Aro nga. Ayan, okay. Okay na. O, yan na ha. O, yan na. Si Erickson.
1: Bolang pilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin. Kaya't usang, iyon ang
0: bigyan. Alat mo na tabi kang zodiac sign ha, ta... Garo nakatag doon ang sumanok ni Osa. May tinag doon na ng tabing barangay ngunyan. Aba, aba, aba. Hain daw an. Happy birthday muna kay Prime Christopher Tino, kang barangay San Lorenzo, Tramo. Ayan. Sabi ni Sunny on Rubia. Naka-live ka tabi. Ayo tabi. Good morning sa mga taga-purok sa Iskampawa. Met Berlon. Si Kim Ivy Seed, pa-shoutout daw tabi sa imo. Ay, Kim Ivy Seed, shoutout. Shoutout man sa imo, Bilardo Roxanne. Ano, Roxanne, na-receive mo na? Na-receive mo na tabi iso sa imo, Gcash. Siya sunanggana kan sa rungal daw tabi, ha? So, mga day ko pa na-deliveran? Na-tawanan kang ginanahan, mag-chat ka mo sa ko, ha? Sa kadakol-dakol kang tigigibo ko, nagkakarilingawan ko tabi, ha? Malinga mo na si Maniosang mo. Edgar Agripa Mangampo, salamat, nakapalo. Mapapa, ulala ka. Talaga, tauni na.

0: Sabi ni Bilardo Roxanne, yun na daa. O, na-receive mo na. O, naliman. Karil, kakasan ko pa pala sa imo. Kakasan ko pa sana sa imo, kasubod ma. Lingaw ko nang unyan. From Igang Bakakay, shoutout daa sa ama niya na pahit ang kaon. Anong pangarin ni ama mo? Sa gabo sa mga nagadangog, sabi ni Manay Nena. Uni na tabi. Uni na nga ni Uya Una, ang barangay Salakay. Ito na naman po ang anak ng CEO. Ahahaha, Erickson, pasok!
1: Ahahaha, magandang umaga sa lahat. Ito na naman tayo sa ating barangay Salakay.
0: Barangay Salakay. Ahahaha, may mapaldo na naman kisarong bilog na manok sa manok ni Osam.
1: Ahahaha.
0: Eto ang tanong, Erickson. Asan ka ba ngayon?
1: Andito tayo sa barangay Tuliw, Malinaw, Albay.
0: Mga taga Tuliw, Malinaw, Albay. Andyan po ngayon ang barangay Salakay. Ang tanong.
1: Ang tanong?
0: Asan ka ba dyan sa barangay Tuliw? Ay, ini pala, nandadarahon.
1: Andito tayo sa barangay multi-purpose hall sa barangay hall kang
0: barangay Tuliw. Ibig sabihin, narinig ka dyan sa barangay hall.
1: Aha.
0: Sige. Excited din na sa mga riyang dyan, no? Nang iristoryanan. Oh, chat mo na! Kung wala ka sa lasngag mo, tayawang ka sa luwas, taga-Tuliw ka, harinig ka dyan sa may barangay multi-purpose hall, i-chat mo na sa barangay mo. Okay, so harong nindo dyan, sa mga yaon sa harong nindo. Yaon tabi dyan sa barangay ha, sa barangay hall kang multi-purpose hall kang barangay Tuliw! Mga taga-Tuliw! Ano na? Pahiroan na mga chinelas nindo, ta daralaganan portion naman kita. So, pinaka-primero, tabi, na magdalagan. Tapos, may burbit-bit kan sa kuyang padara. Pa-deliver, pa-bring me. E di ka nang ganam. Kaskas. Madali nga masan ni Erickson, ano? Tayo, magkitang ibang mga pa-underdigde. Basta, darahon mo, so ipapadara ko. Ika nang ganam. Paurumbasan portion. Manailing ka na laman na naghiling-hiling dyan ka, nag-aralaba ng liog.
1: Ang nakaroon din ay nang mag-gara, no? Mag-aralagan.
0: May nahiling ka. Maski mismo si Erickson. Mismo si Erickson. Dahil man aram ka ini kung anong ipapabring mo.
1: Oo, dahil ko aram.
0: Dahil man aram ni Erickson. Dahil man aram ni Erickson tabi. At ang sabi ko sa imo, ako nga ni, dahil ko aram.
2: Doon ako nalungkot.
0: Ang nangunyan, nag-iisip ko pa ka nang ipapabring me ko. Iyan ang maurag.
1: Talaga.
0: Iyan ang maurag. Talagang Lydia talaga. Deng darayaan, ano? Tamis mo so, mapabring me. Dahil aram mo, hindi mapabring me. And ako, ata iyo.
2: Maka-joke
0: daa, ata iyo. Habang nag-itaram ako ngunyan, dahil ko aram mo, ano papabring me ko. O, na, sige na. Karamduman mo na. Magdaratabi ka mo, King. Lastiko na tigsalapid. O, sige na. Ang hirap naman. Alam mo, ano tabi, Erickson, so lastiko na tigsuro sa lapid? Sa lapid ng tabi, King, mga 10 beses. Grabe yung mga pasakit sa buhay. Para mananaw ka na sa nangyay. Mananaw ka na sa nangyay manok. Mapayarapan mo pa kami.
2: Wow! Congratulations!
0: Ang kaganaan mo, baga. Sarong aldaw ng konsumo.
2: Wow!
0: Ang sarong bilog na manok, baga. O, 320 pesos. Ang sarong bilog na manok. O, manggad ng 320.
2: Wow!
0: Diba? Say ka makuha. Ang sarong aldaw ng soldo iyang kang normal na nagatrabaho. O, di makalibre ka na lamang.
2: Wow!
0: Ah, sige. Ang daraon tabi nindo, lastiko na tigsalapid.
1: Dali!
0: Dali na! Wow! Dali na! O, salamat din naman sa mga sponsor. sponsors mo, Tabi Erickson? Dama nagalat kita.
1: Ah, syempre, ang barangay sila kay Bringin na yun. Permit pa kita sa Enokan Manok na asang fried chicken house, my chicken nuggets na may chicken filling pa. Si Anna si Ram, ang Zap Donuts na mababagal sa kabo sa branch kan Manok na asang Boss Herbal Capsule. May lakas ng banda yung tonal at ng cup test kasi green. 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ciao, King Tabaco. Thank you very much.
0: Oh, ano lamang? Ikaw na lamang.
1: Puro ni Natado Asam.
0: Ikaw man lamang. Ikaw na talagang sinalampad. Tingting sa lapid na. Eh, mga motiba. Yun na mga.
2: Wow.
0: Grabe. O, pahirap portion baga kitang unyan. Pero ikaw man gari na. Lastiko, no?
2: Wow.
0: Iliuntada ko siya sa pinakapermerong nagdalagan.
2: Wow.
1: Sorry, love naman, no? Hello po.
0: Hi, good morning.
2: Kayo.
0: Kayo
1: good morning po.
0: Ang nagwagi. Congratulations.
2: Wow, congratulations.
0: Ano Tabi ang pangaran mo?
1: Ano thank you po.
0: Ano po ang pangaran mo Tabi?
1: Ano po? Trisha May Basilan po.
0: Trisha May Basilan.
2: Wow.
0: Garo para dang ugunin kang One Radio ha. Garo nagpapara comment ka sa kuya iyo.
1: Iyo po.
0: Ay nahiling mo na yan. Talagang bintahe pag nakatutok ka sa One Radio ano?
2: Wow.
0: Trisha May. Trisha May, igwa ka dyan ki, ano, nakasalapid na, ano, na lastiko.
1: Igwa po.
0: Gura no kadakol, halaba.
2: Wow!
0: Anong gini mo Tabi, Trisha May? Tigsalapid mo muna bago ka nagdalagan.
1: Nanghanap po sa kabitbahay.
0: Ay, nako!
2: Wow!
0: Nagpara panghanap
1: ka. Nagpugulay kaya, nadangog ko lang.
0: Nagpara panghanap ka palang ki lastiko, ano?
2: Wow!
0: Sa'yin ka nakako ang lastiko.
2: Wow!
0: Sa kapitbahay mo.
1: Kapitbahay mo lang po.
0: Pero ang pedaso. Nilastiko mo talaga.
1: Pero ang pedaso po.
0: Pero sa lapid mo. Sa lapid mo ng guard.
2: Wow.
1: Sa lapid doon po. Pero durugtong.
0: Durugtong na siya.
1: Opo.
0: Ay ano, Trisha May. Ay, ikaw ang pinakamakaskas na nagdalagan dyan. Harani mo kang masunod dyan sa multi-purpose hall.
2: Wow.
1: Harani man sana po.
0: Ayan sana.
2: Wow.
0: Tapos nakatutok pa sa One Radio, talagang paldo talaga,
2: wow,
0: no?
2: Congratulations!
0: Pero nga ni, maski nga ni Trisha, may haranihon ka dyan kay Erickson. Kung di ka man nakatutok, paano mo man maraman? Anyway, Trisha, may mga babatiyong katabi na gusto mong batiyon na nakatutok mo niyan. Batian na muna.
1: Oo, dito sa pagkumpanya.
3: Diba, ito po si Lislian na nag-diswa ko sa mulastik ang aking niya.
0: Uy, tawa na naman magsisarumpa, ha?
2: Wow!
0: Ay, Trisha May, dahil dyan, ika ang paldo ngunyan! Paldo ka ngunyan, ha? Ika ang gana ngunyan, Tabi. Ki sarumbilog
2: wow!
0: na manok.
2: From
0: Manok ni
1: Awesome. Thank you po,
0: congratulations. Kuhaan mo na sa Natabi, so gininahan mong gift check. So gift check bagang papel na itatao sa imo na maibog. Tapos iyo Tabi ang itatao mo duman sa Malinaw branch ka manok ni Osang pag-claim. Iyo po.
1: Iyo po.
0: Ayan ang i-claim mo. Ayan ang claim stub ang apod ka yan. Iyan ang gagamitin mo. Itatao mo sa mga tindera, sa mga cashier ko. Tapos iyo ang pang-claim mo kan sarong bilog na manok.
1: Thank you po, ma'am.
0: Welcome, Tabi. Trisha, congratulations giraray sa imo.
2: Wow! Congratulations!
0: Back to you, anak ng CEO.
2: Wow!
0: Aha. Deba. May nakapaldo na naman ngunin niya naldaw ni... Kamusta, Tabi Erickson? Nagdadalagan siya.
1: Padala-idala yan.
0: Ay, naka naman. Sabi ka mga paradangog, pag nagadawag niya kami kang programa mo, Osa, garoon na ngayon kami ang nagdadalagan. Kumala pa sa na ngaya. Ikaw ngayon ko din ilasti ko, madalagan na ngayon ako. Kaya lang ngayon, yawan ako sa bakakay. Yan sana. Anyways, mali mo makaabot yun si Imo. Makaabot si Imo. Diba? Okay, Erickson, back to you, Tabi, and maraming salamat.
2: Wow.
0: Thank you so much.
1: Ayan, Tabi. SF, ang barangay sa Lakay, bring me the sa barangay Tuli, Malinaw, Alba. Na pero may bigay doon sa Indokan Manok na asang fried chicken house, my chicken nuggets na my chicken fillet pa. And si Ram, ang Zap Donuts na mababakal sa gabo sa branch kan Manok na asang Boss Herbal Capsule, pinakas ng banteng natural na sangkap, best coffee green. 6-in-1 with Turbo Mix. Kena seksi ke pacar aku minta pakai saya. Thank you very much. Erickson Brutus, part of the One Radio, 91.6 FM. Thank you,
0: sabi mo, Erickson. Yan mga katindugon na. Oh, ano, sabi ko sa imo. Oh, sige. Saga naman. Pagkibati mga taga Puro 4 Kambuwang, baka kay Albay, John B. Burse, Sazi Puzzle, good morning. Pa-shoutout kay Abner Benvenuto. Madudugi na ang Malinaw. Ay, tama. Pakibati man kami didi sa Suwa, Malinaw, Albay. Belated happy 72nd birthday kay Kagawad Novelita Boneo didi sa Puro 4 kan Santa Teresa, Malilipot, Albay. Arlene Daneta, good morning. Pakibati man tabi ang Binaday family and Zepeda family. Buda. Ayan palang sutigutukin ni Andok ba, no? Picture ni mama niya, oh. Sige, sige. At yan ta, pag naorasan ako, ha? Hanapon ko, ha? Oh, sige, sige. And, syempre po mga katindugon, umaduan na kita sa, ano, sa, ano pag kini? Hula, kanta, kanta, hula, kanta. Sige. Wala anin doon title kang kanta, ha? Para may salapi ka. Today. Manggagana kaki salapi 50 pesos GCash or Lowe's. Hatod tabian sa Indoka nga Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka 24 oras. Tumatagal ka pa ba?
4: Wow.
0: Ay, day na? Mag-Drive Max Adult Herbal Capsule ka.
4: Wow.
0: Siyempre, ang programang inetod man sa Indoka nga Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal Capsule. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Alin Deco, we bring fiber to the world. Chowking Tabaco. JB Bragaiz Eatery at Zone 1 Salvacion Tabaco City. Marami salamat din po sa BTS Pro Lights and Sounds. And high-end cell phone and computer shop. Sa mga naghahanap tabi, solar energy. Mapatakod ki solar energy. Magdan lang ka mo sa high-end cell phone and computer shop. Ang programang inihatod man sa Indokang 6G Enterprises, Happy Homes Tagas, Tabaco City. 6G Enterprises, Jaya Enterprises, Happy Homes Tagas, Tabaco City, Lola's Bistro, Yibert Sari Sari Store, My Price Gas, Island Gas, Gas Light, Flow Gas, magkukuha sa Barangay San Roque, Tabaco City. Mag-text umagapod sa 0946-826-2244. Tabaco Color Mix Paint Center, Nong's Meat Shop and Joseph Depp's Meat Shop. Authorized franchisee of Nong's Meat Shop. Siyempre, ang programang ini, handod man sa Indokang Smile Innovations Dental Clinic. Thank you so much. Smile Innovations Dental Clinic. Wancho Dim Sum, Shomai. Leo Lavandero, White Anahaw Haven, Aldo's Glass and Aluminum Services. And syempre, kang Yummy Veet, Nutri-Cleanse Herbal Capsule, and Clavis Furniture and Repair Services.
5: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered. Repair sofa. Remodel sofa. Made-to-order personalized and customized design. Car seat cover. Car matting. Padded walls decor. Headboards and mattress. Dining chair and dining table. Indoor and outdoor cushions. And other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service. Located at Zone 3, Libho, Tiwi Albay. Along the highway. Please contact 0968-434-6519 and search on Facebook Melchor Clave or email at chorclave@gmail.com.
0: And syempre, ang programang inihatod man po sa Indok, ang Belen Religious Supplies. Product services po nila, Catholic Religious Images and Statues, Rosaries, Mass Cards. Bibles and prayer books, crucifixes, candles, mass wine and hosts, sacramental gifts, rosary bracelets, and religious accessories, and church supplies. Reservations and bulk orders are also accepted. Makukuha po ini sa second floor kang St. John Development Cooperative Building, Ziga Avenue, Tabaco City, 4511, located in front of St. John the Baptist Church. Bukasin da Monday to Friday, 8:30 to 6 p.m. Saturday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. Apod lang po kamo sa 0920-234-8349. 0920-234-8349. Or hanapon po sinda sa sendang Facebook page na Belen Religious Supplies. Shoutout sa imo, Alvin Canosa. Pabuta man daw tabi ang manok ni Osang mo digdi sa Balading. Ikaw pagkakit ang manok ni Osang branch sa Malinaw Albay. Diyan sa may triangulo, harini sa may, ano po kayo ni? Harini sa may Malinaw National High School. Igo diyan ki manok ni Osang tabi Malinaw branch. Shoutout sa imo, Jericho. Pakigrit ng happy birthday today, Manay Aurora Bigkas Noida, 80 ka na. Happy birthday, tabi, sa imo. Wow. Mga taga Purok 5 Tuli, Malinaw Albay, always tindugo na. Madalagan ko ta ako kanina, harayuun po ako, Purok 5 pa. Sa Tuli, oh. Ay, naku, sayang manang good Manay Betkati, ano?

0: wait lang ha. Sumain tra tabi, ngunyang pa sana, i-follow na tabi nindo ang ano ha, ang sa kuyang FB, ta hahanapon ko talaga ang mga pangaran nindo. Pag day ko tabi yan nahanap, sorry na lang ha. Oo, mahigpit kita ngunyan, mahigpit kita.
1: Ding dong! Oli na, oli na!
0: Naghahanap akong kanta, madali lang. So, madali isa na sa Indo, para madali isa na tara. Madali isa na matapos. Madali isa na matapos. Paurumbas ang tabi kita ha, kang simbag. Pag ika na inot magsimbag, hindi ka na. Ang programang inihatod man sa Indo kang Bombita Generator Repair Service. Sa mga mapaayos kung sa inyo mga generators, de paglingawan ha, ang Bombita Generator Repair Service. Okay? O, eto na po mga katindugon, ang satuyang title. Ano ang title kang kantang ini in 10 seconds? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Joyce, mali.
2: Bokya. Bokya.
0: Angelica Bursi nag-follow. Salamat. Ailing ka daw. Sige. May nailing na akong taman simbag. Pero, piling man tado ini. Kung ini, tama. Ay, kung ini naka-follow. Tama man nga. Hindi mo naka-follow. Ailing ka daw. Hiling ko daw tabi ang pangaran mo kung naka-follow sa ko. O, seringilan portion, ano? Ay, tayo naka-follow. Ano man ang des? I-follow mo na nga, eh. Alat mo na ha. Iningkan pang ini, tigpa para karanta ini sa mga ano, sa mga singing competition. Pumining tigka kanta sa mga ano, singing competition. Inang tigpa para inang sikat na sikat na. Help me out, I'm feeling down. Diba? Nainot man ko ta. Dahil man naka-follow. Dahil ko man nahanap sa pangaran. sayang man si Des. Hindi ko pagkakarari kung naka-follow na ini. Tapag dahil pa talaga, di ito na sana. Madali lang ha. Dahil talaga? Dahil naka-follow si Des. Si Florentino. Dahil man. Nakapalo si Florentino. Dahil mo nakapalo si Florentino. Sumasunod. Ini. Lahat. Aunin na. Nakapalo ini. Nanta ngayaram ko. Kakabasa ko pa sana. Nag-follow siya today. Kakapalo niya pa sana today. Aunin na. Ang title tabi kang kantang ini, mga katindugon, ay Help! Help by John Farnham. Tama ba yung ano pangalan? John Farnham. Did anybody help in any way? Pero, ang original artist ka ini is the Beatles. Ano? Kang 1965. Hit song ining Help na ini. English rock band na the Beatles. Tapos, kinanta, Help me if you can, I'm feeling down. Kaya ang kantang ini, ang Help, kasorin ni Suyap na.

0: John Farnham. Okay, sinurat po ini ha, ni John Lennon, but ni Paul McCartney. Ginibo siyang Slow the Piano Ballad cover kang 1980s sa cover na album ni ano John Farnham na Uncovered. Ang nag ano pa lang talaga kay ni si John Lennon buri si John si Paul McCartney no. Mga maurag talaga magiribo kay kanta no. Pag may nahiling ako kay ni mga katindugo na nagkakanta sa ano sa mga singing competition ha. Minsan nagluludlud pa. Help me get my tea. Diba? E pag nagkanta mo, ni maurag ka na. Congratulations, Tabi, sa imo ikang ganda. Tapos ka paaram na.
1: Oh, congratulations!
0: And I do. Appreciate, nagpaspas. Bagan, appreciate you. Put it around. Help me get my feedback. Dati nagpaspas mo, kung iwara na. Pasmado na ang boses ko. Help me get my feedback. Nagsiwik na nga niya. Congratulations sa emo Cheche Bansagales Borbe, ikaw ang winner. Pasendan sa nakang Gcash mo, Tabe. Ayun na, ikaw na. Naka-follow ka kasi. Anyways, malantog na naman kita mga katinugin na nabot na magkita kang oras kang pagfafa-aram. Sa agad na magkita mag-iribahan sa tindugo na radio show. Didi lamang po iyan sa One Radio 91.3 News FM tindugo na. Alright? Masa na po ang tirador sa uno, digdi sa One Radio. Saga naman ang barangay sa Lakay.
2: Tindugo na.
0: Bye, everybody!
3: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
4: Magbakal na ka mo po, manok ni Osang. Nagkaon ka mo kay ito, mapapatindog ka mo kay siram. Osang, Osang, masiram mo ang manok.

0: Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: One Radio.
0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Picolandia. Daing magkibukisala para daing pasita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
2: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
0: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Yun, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9. Tirador sa uno, tindugo na. Ika, asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya, asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehislatibo sa sanggunian panglunsod ding Tabaco. Ika, asin ang sanggunian. Madadangog kada Biyernes, alas 11, sangkun alas 12, nin unto sa One Radio News FM. Asin mahihilig sa One Radio News Online Facebook page. Ika, asin ang sanggunian. Hatun sa indo kan Office of the Vice Mayor, asin kan sanggunian panlunsod nin Tabaco. Kaya para maliwanagan, magdangog na sa Ika, asin ang sanggunian sa One Radio News FM. Tindugo na!

0: morning.
1: Oy, maligayang pagdating na po sa City of True Love. Special po ang satuyang broadcast. Nag-makeup kami mga katindugon kan Sukam Friday. Ta kan Biyernes baga kota na ini. Nading unyan tay pagpadago sa nota sa tuyang bisita ang unyan pong pagkaudto sa programang ikaasiran sang gunian. Warang iba sa rosa may gustong pong konsyal kan siyudad ing tunay na paggamot. Si Manay O, si Cons Oden Belanghel. Yaon po digdi sa tuyang studio live na iba. I-welcome ta na tabi. Dito na pagparapahalawi. Makaangan, makagulpi kami ni Cons. Cons, maray na uto tabi isa sa imo.
2: Maray na uto. Tabi. And as in sa gabos na naghihinan yung kan sa imong program.
1: Mauro Ismail sa na. Nagtutumba? Nagtutumba?
2: Oo. Ano inilip mo sito sa bangko?
1: Tatawa mong pala ng konsyela, no? Deposito na sa bangko.
2: okay na ganyan din
1: eh. Oo, sir. Mani, medyo kaya nagatuwal daan microphone. Sige.
2: Okay na.
1: Okay na daan. Napipick up man da, Tabi.
2: Okay.
1: Good morning, Geraray Tabi.
2: Maray na aga. And
1: sa gabos.
2: Belated happy birthday.
1: Ay, salamat, Tabi. Salamat. Madubunan mo na hiling ako rin. Thank you so much,
2: Kenny. May binapit ka mo,
1: ay, igwa. Pero di kayang pabayaan. Di kaya kang konsensya. Kaya ginilid mi duman. Sabi ko, hirak man kang taong. Grabe talaga. Sabi ko. Pigtutugon ko pa. Sabi ko, pag nagiinom, nagtatadaan yung para sa buhay. Uh-huh. Dahil man giraray eh. Dahil talaga. Pero, dahil na nagtatalaban pag irumdom.
2: Oh. Okay na yun. Basta dahil na siya magbiyahe pa.
1: Ayun.
2: Mas okay na yun.
1: Ayun. No. Pag mata ko dahil na duman, sabi ko, pakapiyon ko kutan. Kura na. Okay. Aldaunin na Lunes, mga katindugon tabi. 24 na kita kan Agosto, madali yun lang. Patapos sa tulos ang simana. Ano isa lang simana? Ini malawag na po ang September. Sa may mga gusto po na ihapot, may muya kamutabi na gustong ipaabot sa satuyang bisita. Ngunyan pong pagkauto sa programang ini. Welcome na welcome po yan. Sige. Diretso na kita, mga katindugon tabi. Oy, Cons, minaulat pa sa nabaga kamu saro-saro. Pero

0: Siyempre, pighalat man kang tao, suulat mo para sa iyo mismo ang komitiba.
1: Ay, tabi.
0: Okay. Tapos yung ibang na yung nakaduman sa sanggunian, buda din nakahiling kang live nindo tabi, mayaman maisihan. Ano lang ngayaan ko niyan? Ano man ngayaan ipipresentar o kay ipipresentar ni Cons Oden na nakalihis ngayang mga aldaw duman sa sanggunian tabi?
1: Iyo daw, adihain na daw.
0: Naabot ko pa ito, so introduction mo ko, hindi ako nakahaloy dumanta. Kunyan, iyon na nga na, hindi ko kapag-ikasiributan kita. So, perming minatatak duman sa kuya ng ganso. Perming mong pigsasabi na susakawan ibaga ng mga empleyado.
1: Iyo.
0: Sabi ko, talagang inian pundasyon, ano, kan pagserbi. Inaya ko ang nagiging giya ni Manay Oden sa pagserbi sa satuyang mga kababayan hindi po sa syudad ng tunay na pagkamo, tabi.
1: Mm-hmm.
0: So, sige. Araamon tatamagayunon, tabi mga katindugon, kung sana nasubaybayan nindo sa presentation. Bata, siya lang ang kunsyal duman na igwaki jingle.
1: Nakalamang.
0: Pero aside, magayunon ito. Kasi, iyo, sa totoo lang, magayunon. Kasi, aram mo, so iba na gayon dito na isipan. Pero, akining aside, sa imo lang ang nigo ka ito. Eh, inaabot ko pa eh, na nag-play ka ng jingle, kundi ako nasasalatabi ko. Oh. Ako na-enjoy ako actually. Ka na-presentar mo ito. Sabi ko, iba talaga niya ako pagka kunyana, inihong sabi nga ni, ito bagang masasabi tang yao na ang experience mga katindugon sa araw kayo ni tabi. Sige Cons, nasa imo tabi ang microphone sa ngunyan tabi.
1: Yes, maray na aga po giraray sa gabos. Oh, sige, pasadahan ta tabi, Ed, so sa kuyang ano,
0: report
1: duman sa ulat sa bayan.
0: Uh-huh.
1: Oo. Sabi ko ka ito, pinuklang ko ito kay sarong tataramo na may paborito kasi akong libro.
0: Uh-huh.
1: So 48 Laws of Power.
0: Uh-huh.
1: Ang pinaka paborito ko duman, so law number 9.
0: Uh-huh.
1: So pang siyam 48 iyan.
0: 48 Laws of Power, naling ko turos tig di.
1: Oo, so number 9. Uh-huh. Ang as ilinga baya.
0: Uh-huh.
1: Ta ako iyan.
0: Ang pang sa, ang pang number 9.
1: Ang pang number 9.
0: Uh-huh. Hanapong ko na, tagro-horwalawig ini. Sige, ba di ko ako dyan, tabi ko.
1: Sabi sa number 9, ano da, ako so tawong action than words. Kumbaga, in other terms, action, mas nag-a-action kaysa nagpaparataram.
0: Ay, okay.
1: Oo.
0: Win through your actions, never through argument.
1: Correct.
0: Yun yung law number 9.
1: Yes.
0: Digdi sa pigbabanggit ni Cons, talagang pinagadalan mi, the 48 laws of power, mga katindugon.
1: Uh-huh.
0: So, digdi siya nagpuon kan sa iya po, mga katindugon, na pagpresentar.
1: Uh-huh.
0: Kan sa iya pong mga naginibuhan. So, but sabihon, more on action. Dahil naki, kung may argumento man tabi ko, natural iyan, di ba?
1: Correct.
0: Ang argumento. Pero ang kaipuhan ta talaga. So, action na pwedeng mapakinabangan ka mga kababayan ta po.
1: Correct, correct.
0: So, taano ta ini po ang naging kunyan mo, basihan tabi?
1: Oo, kasi kami sa sanggunian, deliberative, di ba? Nagde-deliberate.
0: Opo.
1: Pero, totoo iyan, pero pwede ka makipag-argue, pero mm-hmm, i-check mo man kung ang mga argumento mo, mas kaipuhang kang dain na sana magkaalo.
0: Okay. Mm-hmm.
1: And then, ipahiling muna sana kung ano ang gusto mo talaga.
0: Okay.
1: And ako po iyan, few words ako, kumbaga, bako okay, ako mataramon, baga, bako
0: uh-huh,
1: mataramon.
0: Uh-huh.
1: Pero once I will decide,
0: uh-huh,
1: once maabot na sa panahon na ma-decision ako,
0: uh-huh,
1: which is, yun na ito, so action ko,
0: uh-huh,
1: I ma-apply, pig-apply ko na lang gan iyang tataramo na iyan.
0: Uh-huh.
1: Kaya sabi nga kang iba, lay ka na ko para kaalo. Sabi
0: uh-huh
1: ko, I prefer to listen.
0: Uh-huh.
1: Kasi mas may maukdang ka pa pag nagdadangog ka eh.
0: Ay, po.
1: Because kung magpaparataram ka sa naman, anong purpose mo
0: uh-huh
1: sa pagtaram?
0: Uh-huh.
1: Baka nga ni dahil magkilaog ang sa imong pigtataram.
0: Sige mo yun, tama.
1: Diba?
0: Ay,
1: maray pang diit sa naitaram mo dyan,
0: uh-huh,
1: pero may laog.
0: Mm-hmm.
1: Brief and concise.
0: Uh-huh.
1: Pero kung ang purpose mo, mataram kang tao, ay matibayin magtaram kasi halawigon.
0: Ay po.
1: Bako man ako iyan.
0: Ay po.
1: Bako ako iyan. Uh-huh. Okay na aksa kuya. Alam mo, pag may nag, makuha sa kuyang guest speaker, uh-huh, akong sa ina mga program ever kaito pa. Pagbibasa ko na ang invitation, mataraman at tulos ako ang sa nagkikihuron sa ko. Sabi ko, pwede ko iniitara, pwede ko discuss ang topic na hindi in one sentence.
0: Halipoto yun man na maray.
1: Ngayon kagawad, guest speaker ko ngayon. I-introduce ka ngayon, masalaming pa sa introduction.
0: Dakulo na, no? So profile mo, usasabi yun kang MC, tapos ika, halipoto nun lang ang sabi mo pala.
1: What I mean is, basta ma-direct...
0: Kung kaya man sa nang i-pinpoint retyo.
1: Madirekta mo na sa punto.
0: Dahil ka na magparapaligwi-ligwi pa.
1: Correct. Ika iyan.
0: Ika iyan, Tabi Cons.
1: Ako po iyan.
0: Iyan man ang klase nin kunyan, inihong, kumbaga, pigpapahiling mong serbisyo sa satuyang mga kababayan. Diba?
1: Correct.
0: So, kung gusto sabi yun, reflection, kung kaya, gigibuhon ta. Pag dahi kaya, masayo makita. Dahil ang God magpapara, kumbaga, parapahiling na ito. Bagang so, matibay magbalat kayo. Mas kinay kayang gibuhon tabi ko,
1: correct,
0: diba?
1: Correct.
0: Para sa na ma-please mo sa taong nagraranis sa say mo. Subako ikang arog kayan tabi
1: yes,
0: ko.
1: Yes, yes. I know how to say no.
0: Yeah. May panahon para sabihon sa say mo na directamente na, ay, dayan pwede sa kuya. Diba? Mm-hmm. So, kasi, yun ang sa kuyang personality.
1: Correct, correct.
0: Ganun ako tabi.
1: Yes.
0: Okay, sige. So, okay. At least ini pala ng say mong kunya, nahiling ko na ugari, you know? Mahanap man daw ako ka para sa kuya.
1: Magayunan iyang boards na ano. Mas kinay ka na magbakal kilibro. Tayaon na siya sa ano eh. Nandiyan na siya eh. Ako nagparamakal. Nakaperado akong libro. Tapag may kursunada akong tao na gusto kong regaluhan.
0: Iyo po.
1: Iriregalo ko ang librong iyan.
0: The 48 Laws of Power. Win through your actions, never through arguments.
1: So,
0: mailing mo na sana sa action, dahil ka na makipag-argumento, takon minsan, nakakuha ka pang argumentong pilosopo. Nagka-problema ka pa.
1: Buro nga ganun.
0: Bata minsan, di ba, may mga, may ka-argumento kung minsan na din nagpapadaog. Tabi Cons.
1: Totoo yan. Yeah.
0: Tapirming ang pagunan, hindi tapirming sindaan matibay, sindaan nakakaaram, arog kayo mismo. Mas maray na dahil ka na lang makipag-argumento. So, gibuho na lang kung ano ang pinakang the best para sa ikakarhay kang gabos, tabi. Anyways, duman po sa Simon presentation. Ano yung, kunyan, ano duman ang dinatag mo, Tabi Cons?
1: Sabi ko duman sa inda, sarong taon na makabuluhang serbisyo ang nagibo ni Manay Odin. Kagibo ni diit na batas, mga batas na may puso. At pwede sigurado ta na ang mga batas na sa tuyang ginibo ay makakakontribuer sa sarong pamahalaan na may pananagutan sa tao.
0: Ipo.
1: Ano ang pananagutan mi? Serbisyo. We promised a service, services to the people. So, I made sure na ang sa kuya pong mga giniribong ordinasa is masunod ito. Kaya nga, ang suhapot kung meron ba akong nagawa,
0: opo.
1: Kung meron sa palagay nyo, which linatag ko kung ano sa mga ginibuhan ko, ang sarok pang hapot duman, ano so pakinabang ka ini
0: sa tao?
1: Tabaka dakulon kang ginibo na dahil man na epekto sa tao, diba? So, ganun. So, ito ang pigduunan ko.
0: So, sa madaling sabi ko, bako pa dakulan kung anong ordinansa o resolution, ano po pwede mong, kumbaga, masabing ginibo dyan sa laukan sa gunian. Budi, kung ano ang epekto kan ordinansa o resolution na sa imong pigpupusa sa gunian.
1: Oo. So, epekto sa tao.
0: Oo.
1: So, ma-feel kang tao.
0: Na talagang ining ginibo mong ordinansa is pinapakinabangan nila.
1: Correct.
0: Sa rosa ordinansa na sagun sa gunian, magiging parte na kan sa imo pong legasya itong pagtaon ni mga school uniforms, di ba? So, dakulang bagay ang arong kayan. So, kung sabihon, sa siring kaan na kunyan, sa siring kaan tabi cons na pinag-aagihan mong principle. So, dakulang bagay ani na dapat pag-isipan kan lambang arog nindo niyaon sa sanggunian na pag nagpo-push kaya anuman ordinansa, talagang mapapakinabangan kan mga kababayan.
1: Yes.
0: Kasi useless kung kadakul. Dakulo na kitang ordinansa.
1: Kaya nga.
0: Dakulo na kitang ordinansa. Ang problema tas implementation ka mga ordinansa.
1: Kaya nga. May nagpaparamessage nga ni sa kuya. Kundi, makauyam na si kita na sanang paka-message ako, maturo ako kay Arog Gaini. Which is true naman.
0: Opo.
1: Na maituturo akong tao. Because, ano na, lagpas na sa
0: behind
1: trabaho
0: na
1: ko.
0: Behind na kansin ng trabaho. Opo.
1: Pero, nakakakonsensya din na permisa ng arugan ang gigibuhong ko. Uh-huh. Pero, mind you, mga naglalarangog po, kung arugan ang isisimbag ko sa inyo, dahil man po ako nagtutunong na nag-follow up kang mga dapat i-follow up na tao.
0: Ngayon po, tanda talaga mahali na kung minsan may mga nakakamid bid sa tuya, lalo sa sino, mga elected officials kamo, kamo ang raranihan kang mga particular na concern. Mm-hmm. Ano na ngayon kung sang arug ka ini, sa problema mm-hmm. tangayon sa siring ka ini, tanong ngayon taarug ka ini, sa gunsang mo niyan, human giraray.
1: Totoo.
0: Maski ikaw mismo, aram ko nagreklamo, sabi ni Consihal Riner, ano na ngayon, sidewalk ta rin di, garawin ba ko ng sidewalk, so tao na ang matahaw sa tinampo, tas sa tinampo, pigagamit na ngayon kan mga bihikulo.
1: Correct, correct.
0: So, dakulang bagay na dapat ko tinatawanan ng atensyon, tabi ko.
1: Oh.
0: It's a matter of implementation.
1: Yeah, and everybody's concerned ini. Uh-huh. Habang kami nag-ibok kila Hemano Gudindi, habang nag-iimplementar so chief executive, ang punto man digdi is, pati sumadlang people, dapat they also have to do their share.
0: Makisumarok talaga ko.
1: Correct. Oo. Gusto tang kalinigan, gusto tang katanusan, gusto tang tultol. Pag yaon so police officer ta,
0: Turultulon.
1: Pag naghali, uya, nagpa-harsh na dati. Naman.
0: Diba? Mapagalon. Kaya difficult talaga ladukon kun minsan ang isip.
1: Yeah,
0: kaya pati, siguro sa kultura nasa na, counseling mo.
1: Kaya nga niya sabi ko.
0: Kultura or ano ang diferensya sa pag-
1: kulang muna kaysa sa values. Uh-huh. Ibabao na ang values kang ang mga kumbaga ang kulang ta values formation.
0: Kam panahon ang mga gurang pag sinabi talagang arog kay ni arog kay ang ginigibo adi.
1: Correct.
0: Kasi ang tawo kang inot dakulaon pa ang kunya ninda pagpapahalaga sa mga gurang na nagpapasabi sa sila hindi mo pagibuhon.
1: Mm-hmm.
0: Ngunyang karon na wara na talaga adi.
1: Yes.
0: Ultimong pag sinabihan mo dagit sa imo na pigkukurihir mo na maitama lang ikapasok kalaban.
1: Oo.
0: Mga arog ka na sitwasyon, di ba?
1: Misan.
0: Pero sa hiling mo, sa implementation din, siguro.
1: Igwa din kipagkukulang.
0: Uh-huh.
1: Igwa din kipagkukulang. And nagharaputan man kami ang mga implementers. May mga pigtataram din sindang mga kaipuhan.
0: Uh-huh. Nagibuhon, no po?
1: Oo, at saka pagkukulang pa rin uh-huh. para mas maghibo talaga ninda yan.
0: Uh-huh.
1: So sabi ko, ang sa akin, sige, kung anong legislation ang kaipuhan, hanggang legislation
0: yes,
1: lang
0: po.
1: Kami.
0: Tawara bang kamang power sa execution?
1: Sige, you just tell us because we will legislate.
0: Uh-huh.
1: No? And habang naghuhururong kita, pigdataram nindo ang kaipuhan nindo and then kami ma-legislate.
0: Uh-huh.
1: Hopefully, any problem ta kung ano man iyan is nagluluway-luway na nasisimbagan. Pero kung ang problema, habang sasigitang hururo, no, ni ang kaipuhan may kagawad, mga uh-huh. kagawad, ni ang kaipuhan may legislation, blah, blah, blah, blah, ginibong mina magkapos. Uh-huh. Pero, dahil makipagbabago. Uh-huh. May diferensya talaga.
0: It's a matter talaga kang pag-implementar siguro. So, sa iling ko, mas okay man na sa makugabos ngayon na ano, talagang susabi mo, iatang na lang sa mga arong nito mga elected officials. Di ba? Kasi kung nagkakasaralo ko ta kita, pare-parehoan sa tuyang kamautan, di ba,
1: mm-hmm.
0: na mangyayari. Sa iling ko, Libyano, saan ako ta?
1: Oo.
0: Ang gabos?
1: Ibaga.
0: Ang hero.
1: Ayo. Dakulaon man na bagay ang dakulaon na bagay ang mga constituentes.
0: Oo. Uh-huh.
1: Di ba? Sabi ni Mayor Kasudwa, magkaibahan kami sa rong okasyon.
0: Uh-huh.
1: Then, na-istorya niya. So, sige niya, sige da ang palinig sa coastal. Daud-daud kaan.
0: Iwan
1: na naman na ati. Minsan nga ni, may nagko-comment pa. May komentaryo pa na. Sige niya, may marilimpiya man sana dyan.
0: Iyon ang mali na kunyan, kaisipan, di ba? Na porke may aram sinang may malimpiya, magati lang sila ni magati na may malimpiya.
1: Yeah, why not do also your share? Kaya nga ni, sarong bagay itong suginibotang ordinance sa baga boards na clean as you go.
0: Uh-huh.
1: At least mapapractice na duman. Saro ining bagay na mapapractice o ma-i-encalkita sa mga tao na uh-huh. pag iyaong ka sarong restaurant, so mga bakong fine dining ha.
0: Uh-huh.
1: So mga kaunan, mga uh-huh. ano ini, mga Jollibee, McDo, uh-huh. and other kaunan dyan.
0: Uh-huh.
1: Na bago ka maghali sa lugar mo,
0: uh-huh.
1: daradara mo na so kinaunan mo. Ikaw na ang makaagduman sa kaganan kang mga papel, mga baso. We have, may early na sakit na. Punta ka and clean go. Clean as you go.
0: Ayugon mo pa nun. Iyan, ade. So kami, ang gibumi, ngunyan ko sana naisihan. So aki, minsan kami, nagkakaon man talaga dyan. Ang gigibumi, dahil na kami naghalat kan sa mga kunyan baga dyan.
1: Crew.
0: Bigyan titiripon mo niyan. Pero dahil ko talaga aram na, ito pala, pwede mong ihatod na
1: daman.
0: Ikan mo na mismo na maghatod naman kung sa tanganin malinig na siya. Nganing pag-abot kang masalid ang mga kaon, malinig na siya.
1: Correct.
0: Kung minsan, ako panganin ka nagtatrapo dyan kung pag may, kung di man on kaunan manig, di kulang naman magtaw kang tissue. Sa tipid-tipid na lang. Sa totoo lang yun. At ang tissue, dikit-dikit na maray. Kaya pag may dumog dyan, dahil mo naman matatrapuan. Ang gigibo ko kanti, hiripid, titarambak mm-hmm. nilang. Pero iguan na palang kiordinan sa lipid. Nasagkod sa kaya mong linigon iyan, may daraduman sa kung sa'y na dapat na buktakan kang kinaunan mo. Daron mo.
1: Yeah. Kaya ako, permi ko ang pigigibo. Nagkakasurupong sa ko lidi ang mga ining ang food chain. Sabi ko, may ordinance sa kami. Dapat nga niya ako mag-agam dyan. Kang ordinance number na clay go. Si Reynold, in fairness kay Sir Reynold, pigi-implement niya ini. Tapos, although, dahil niya pag-gabos na nakakaganan kang sticker na clay go. Dakol na siyang nakagana ng mga kaunana. Dapat may clay go per ordinance number. So, ordinance number sana. Dahi masungarang ko tabi. Ordinance number sana.
0: Iyan na ba? Alam mo na. Sige.
1: Apple.
0: Kung ano pa, makabuta naman kaya. So, arong kaya.
1: Diba, sarong value, sarong tao na magayuno na ma-inculcate sa mga aki.
0: Magayuno ko ta, di. Kung yan ginigibutan na, practice ta na ko ta na sa kada paglaog ta dyan. Maski kita, biligis Tabaco City, magigikit ang kunyan, modelo kan ibang lugar.
1: Correct.
0: Kasi pag abot mo duman sa Tabaco ngayon, natatang nagigibo duman sa Tabaco, nadidisiplina duman sa mga nagkakarao, nasinda na mismo naghihiripid kang kinaonan nila. Diba? Kasi asimple, mag-iaanon man lang, pagkakaon mo, yatod mo man lang duman eh. Pero ano man ka kunyan yan, dahil man kagabatan siguro yan, kanipis-nipis kang kinaonan mo ng tabikons.
1: Yeah.
0: Na bagay na maski purba pa ano, sa mga empleyado duman, matabangan mo din.
1: Diba?
0: So, dahil man ki kunyan, o
1: mag-ianon.
0: Kung isipon, mag-ianon na maray na trabaho, pero dahil kayang gibon, tabigons, kasi ito na nga ni, so na, habang naghaloy ang panahon, karabagang natuod na kita, adik, na pabayan ta na, kasi iguaman ki mga araw kayo ni nag-aarisikaso. Pare yung mga binanggit mo ka subago, sa basura, pabayan ta na ang basura, mag-ati kita, di kayo mag-ati, kasi may malinig man sa nakan basura ta. So, yaon talaga na dapat kita, bilang mga kunyan, inihong mga citizen, tatao kita dapat. Mag-impose at kang disiplina, mismo sa satuyan sa diri. Tapag once na disiplinado ka, gabos yan, masunod. Bakon iyo ko.
1: Correct.
0: So, kaya ka mo nagigibok yung mga ordinansa kasi, kadangkol na sa satuya, tabi ko, ang dain na kayang gibuhon ang bagay na yun. Na magkusa. So,
1: problema
0: yun talaga. Yun ang medyo ang mundo. Anyways, ganun talaga tabi. And kunyan, ganun talaga ang kunyan. Sabi nga ni naglalalang sitwasyon tanigdi. Actually, sa rungan ay dyan kun sa magabaton, itong mga isyo manugod sa mga paratokto din, di ba? Na makulog minsan sa tuya na intindihon sa buto ng araw ka itong sitwasyon. Nagruluwasan mo yan. Ako sa social media, dakulon akong nahiling. Principal, teacher, may teacher na naman mo yan na nagbablog sa likodan sa mga estudyante ninda, tapos sublog. Duwa pating teachers iniho na magkataning, anting babasa ninda duman mga words na daimo talaga kaako-ako na masabing maistrabaga sinda na dapat sinda na mismo nagtutuyo na maliin eh, bakit kaipuhan tang gibuhunan bagay na ini. So doon duman nagkakaigwa talaga ninda ko na ang problema sa iling ko sa ngunyan na dapat matutukan kan gobyerno ta. And siguro kan sa tuya, disiplina sa sadiri tatabi kon sa no. So, maski anong gibo kan mga konsihalis ta ni mga ordinansa, mga resolutions or what na dapat kunyan inihing implementar kung dai man kita tabi ipagkukusa sa mga buhay ta. Para kay mangyayari tabi ko.
1: Correct.
0: Yan. Ege, padagos kita ta alas 11:30 na. Sabi digdi ni Shirley Sabilla Miller, maray na uto Kuya Ed, Madam Oden, shoutout sa gabos na nagdadangog sa imo didi sa Santa Teresa. Thanks. Uy, maray na pagkauto dyan. Kay Vicna Cardona, Riamico, good morning sa Red. Shoutout sa agom ko na nasa Kabaasan. Makusugon ang radyo niya duman. Always po siyang nagdadangog sa One Radio. Sige. Maray man ta permeng nagdadangog. Ako mapick up ako kunsning kunyan digdi. May nagchat kay alad ka ta. Iyapot ko na sa imo. Di sige. Basta kayang simba ko ni Cones. Di man kayo problema oh, yan.
1: Di problema.
0: Day sabi niya baga kasuba ko. Di ba? Si Cones na mismo nagtaan. Maray na unto po buda sa mabuot at sin maigusun. Nakagawad Ate Oden. Sabi ni Nante Bornilia Regalado. Salamat Nati ha sa pagantabay. Oh, nadangog na ba ganito so kasuba ko? So sa kunyan, 48 loss of power. Sabi ni Manay O. Win through your actions. Never through your argument. So dahil makipag-argumento kung dahil man sa nakaya, di hapo tayo ni

0: Effective na po siya.
1: Subot sa Bihon, sa mga establishment, arugan LCC, dapat mag-provide sila dyan ng tukawan.
0: Opo.
1: Sa mga cashiers nila.
0: Opo. Patukawan pagdaing...
1: Dakul na customer.
0: Daing customer.
1: Oo.
0: Parang lean hour baga.
1: Oo. Matanglayon baga magparatindog dyan. Kung daiman sa
0: nag-i-parabakal.
1: Ano? So, kinakaipuhan na... i-provide sinda ninto kawan tabi ko.
0: Ampo, ampo.
1: Kung halimbawa bako duman sa tangon, kundit man sa ang kliyente, maghanap ng pwedeng lugar na patukawan mo na ang sarong empleyado.
0: Kung sa ininda, ano yan?
1: Komportable.
0: Oo.
1: Buda at subak kung manharay ugay duman sa sendang lugar kung sa sila nakasay.
0: Correct.
1: Tibaan doon kung maglakwad siya man, madadagitan ka mo ka mga bossing nindo dyan. Iyo, may ordinansa tabi. O sa mga day nakakaisi, ha? Ang ordinansa po na yan, pinag-sponsoran po ni Kunso Oden na ang gabus po ng mga
0: establishmento
1: na sa mga kahera particularmente na tabi cons na
0: sales lady, sales clerk, pati lalaki.
1: Lalaki. Dapat magtukaw. Naunang bitan ko nila dati kan magkahampangan man kami ni Cons anong bulan ito, lingaw ko na. Nasabi ko nga ni, pati dapat ako sa security guard, sinabay mo na eh. Kasi ang security guard, maghapon kitindog, ano? Kay Rakman, sabi ko nga ni, dapat i-provide ni sutukawan, baga na garong itsura, nakatindog man sana. Pero at least ang forma, garong nakatindog man girare siya. Nagkasandal sa naanlubutan, tabi Cons, may ngaluan lang, okay na yan. Okay na yan. Magkaroon nga lamang, kay Rakman, baga kan mga gwardya, sobra sa 12 oras ang tindog mo dyan. Di ba? Okay, Rakman ka yan. Sige, morning Sir Ed, ang problema hanggang implementasyon man sana, halimbawa sa mga parking, dapat kung bawal ta natuod na nadai sing tipigsita permian mapark dyan. Ano ang komento mo kay ni Tabi Gons?
0: Yeah.
1: Dapat na pag sinabing bawal.
0: Exactly. Kaya di kita ang iba dahil nagtuturbon sa pag-implementar because minsan stricto, minsan bako.
1: Mm-hmm.
0: Dapat, pag sinabing bawal, tama siya. Tama yun sa tuyang nag-ano. Pag sinabing bawal, bawal talaga.
1: Mm-hmm.
0: Talagang panindugan na bawal iyan.
1: Opo.
0: I-implementar talaga. So, nasa lahi.
1: Eyo.
0: Bakong madali man sana ngayon po. Although ha, yung nagpa-park na madali sa mga, lalo na sa Medharani sa establishmento, may minutos kaming piga-alaw sa inda. May window time kita. Takong may ihahatod ba sana duman?
1: Mabalik man sa tulos. Mataw ka na yung consideration. Dali malagpas sa 5 minutes, diba?
0: Pero mag-park ka dyan kay...
1: Naghaloy ka na dyan, mga 10 minutes na. So, nakakaulan ka na sa punyanta. Late traffic ko ta. So, mababayolate mo na tabi sa ordinansa.
0: Kita baga di board sa linyata?
1: Iyo.
0: Diba?
1: Iyo. Masamo ko, no? Pagkano. Na si Bibi ko nga ni, pero may kong kaya riba baga ito. Nagkakabit pa ito digdi sa kuya. Minsan nasabihan ako, ano na ngayon ni daddy? Ta kita na ngayon nagtataahaw. So, auto ngayon nasa gilid. Bako ngayon dapat daddy, sa gilid kita. Sabi ko, nak, hindi mong kita makagilid on, nak, ta, ulang na nga ni, sabi ko sa saya, bayaan na niya ako, mag-ingat na lang kita, sabi ko sa saya, ta, pero may kasanay ako dyan sa may apling na gilid, tara nga nila kita masabitan niya ako, ka nag-aaragi. So yan ang bagay na talagang, sabi ko, maski suaki, nakakaisi na, nahiling niya na, na nataarog kayo niya ang sitwasyon. So, aki pa, kundi ako nga ni, nasisibot ko minsan ng paliwanagan sa aki ko, kung ano niya akong maray nag-ibuhon. Anyways, may hapot pa, digdi, makihapot daw tabi kay Cons Oden kung ano na su-update kan pigpaplanong community college sa isla.
0: As far as the Sangguniang is concerned, nakapasar baga na kita ka mga resolutions requesting congressman ngunyan, si congressman congresswoman Crisel. I think nasa process ngunyan sa congressman Crisel kang
1: Feasibility study ba?
0: Mga kaipuhan latest kong naaraman nagpasiring sinda ni Consyob. So Education Committee ta nagbenchmark sinda duman sa Ligao.
1: Opo.
0: Para nakipaghuron kay Mayor
1: Nando
0: kung about the operation and paano pinuunan, how is it now, and everything about pag-establish ngunyan, as in, so mga kung ano pang gigibon about sa community college.
1: Pero originally, sa kuyang babalikan tabi ko, kung ako nasasala, 2022 ba ya? campaign.

0: period sa ruga sa ika nanginot na nagbukas sa isipan sa publiko na dapat magkaigwa kita ng community college. And ika ang target mo nga ni Isla San Miguel, kung di ako nasasala. Totoo yun ang target talaga, Isla San Miguel.
1: Isla San Miguel Buda, Upland.
0: Upland. So bali pagiging ano yung parang duwang community college.
1: Duwang community college. Kasi so mga taga-Upland, dakulon man talaga kita ang mga taga-Upland.
0: Ipo.
1: And then, ang San Miguel, sarong ano na talaga, sarong komunidad na iyan eh. So ang ano ngon yan, ang inda kung ano ng process ngon yan sa Congressman Chris, kung sa inda sindang stage. Ang importante lang sa kuya naman talaga, ano, boards is, Napo nana,
0: ayun po. Dakulang bagay. Ano, na itong sa imong primerong lockdown, nagbukas para sa gabos ng mga elected officials na mag-ibon ng action.
1: Yes, yes.
0: Dakulang bagay ito eh.
1: Whoever, maski si sayang.
0: Sabi na nga ni, kung dahi mo sinindihan, di dahi maliwanag. At least nagkaigwa ng liwanag kang pagsindi mo, di ba?
1: Naka-jump off kita. Yun sa kuya.
0: Makapuunsa na. Kasi aram ko man na limited lang. As you, as kunyan, as a city councilor, limitado sa imong kapasidad, di ba? Na gibuhon ang sarong bagay na yun na pinagmamahal. Kasi ika, through ordinansa, na pwedeng ipasar sa sanggunian na mag-imo kita ng arog kayo ni para sa satuyang kamautan na magkaigwa ng community college. But then, sa tabang kan mga pag-iriba, pwedeng ma-realisar ang bagay na yan.
1: Yes, yes. Aram ko ang ano man, decidido man si Mayor Crisel, ang aram ko. Kasi, once ini na-realize, ang budget ka ini sa gaay. General Appropriations Act yan.
0: Akala ko local funding.
1: May fund man kita pero may counterpart ka na ang GAA.
0: Ay, ang national government plan. So, na kulang papel kang kunyan kan Kongreso pag-arap yan.
1: Oo. Kasi what I know is Republic Act yan.
0: Batas
1: ang establishment kang sarong community college.
0: So, dahi siya kakayanon as an ordinance lang?
1: Mm-hmm. Well, kami support ang
0: local support po para mas mapakusog pa ang pagpapatindugan mga arukay ning ikaguro anoan kunyan mo guro ano ka positibo na mangyayari ini mga anong taon sa iling mo
1: halawig
0: na ralaban.
1: It will take time. Remember 22 pa kita kaini naguro ro di ba nagpuon
0: 2026 na kunyan
1: tapos nagtataga ignite siya kunya na bago paka election naman since may bago kitang representative o nagluwas sa iya mga mayor congressman Crisel na magkaagiarog ka ini so after 3 years naman napagururunan di ba
0: so dahil ito talaga masisiguro ano sagot sa dahil siguro priority ano so dapat maging priority siya maski sa tuya sa LGU kung gigibuon siguro ang priority mas mapapadali tabi funds.
1: Ako sa tingin ko dahil nahiling ko ang hero-hero ngunyan ito nga ning nagpasiriring na sinda sa Ligaw and then nagpasiriring sinda sa CHED dapat na sinabig kakauroro ng mga stakeholders, mga offices, NGAs, national government agencies manungod sa pag-establisar kayo. I think talagang ayun na, nagdadalaga na. Nagdadalaga na. Pero as to kung noon rin, it will take time.
0: Ikapero sa imo personally, ano ang dakulao na impact ining may dadarasa sa tuyang susyudan sa Tabaco City?
1: Development. After siguro mga 10 years, mas boom na boom ang Tabaco. Kasi akong pagtubod ko, ang development ka sa rong lugar, depende an sa edukasyon kang tao.
0: Apo.
1: Pag ang mga tao edukado, nakapagtrabaho, nakapag-adal, lalong-lalo na ning kolehiyo, no? Apesar kan sa indang magiging impact sa ekonomiya, no? Bako sana ito, magkakatrabaho, etc. di may mga sweldo. Pero so, tamang pagdidesisyon. No, tamang pagdidesisyon ka mga taong at least nakapag-adal katao magagamit so inadala nila sa pagtaon ng desisyon sa ano man na bagay. Takulao nununununo na bagay iyan. Kasi pigagamit ninda ang isip ninda and then sa paggamit ninda kang isip ninda baka lamang na ining sa paggamit nila kang isip nila, they would consider na ini dapat ang gibuhon tabi because ini ang tama.
2: Opo.
1: Diba?
2: Iyo.
1: So, and once tama ang pigigibo mo, diba?
0: Iyo po. Pero how about to man sa mga private school na magsasabing pwedeng maging kakompeten sa
1: exactly
0: mingayain eh. Imbes ngayon sa muya na sa mga estudyante, magiging kakompeten siya mingayain.
1: Totoo yan. Mm-hmm. Now, kang pinko-conceptualize ko ini, ang sarong kalabang ko ka ini.
0: Ang private school.
1: Dahil, ang primero kong kadibate, so agum ko.
0: Uh-huh. Siya ang kadiskusyon mo pala.
1: Siya ang kadiskusyon ko. Iyon ang pigsasabi niya.
0: Uh-huh.
1: Lay mo na pagkompetensya ho, ang privado. Sabi niya. Eh, sabi ko naman, what if sumang-aki ta talaga, di kaya magpa-privado. Diba? Choice iyan kang tao. Choice iyan kang tao. So, kung gusto kang aki duman na sa privado, maski iwa kitang community college, it's their choice. Diba?
0: Totoo yan.
1: Mm-hmm.
0: Buda, magkakaiba-iba man selling ko kaya ng mga i-offer ng mga courses, diba?
1: Correct.
0: Na di magbabangga-bangga duman sa private. Ano?
1: Yes.
0: So, selling ko pag-aadalan man tabi yan ng marahay. Okay. So, nakulang bagay na napupunan po ini. And hopefully, kami man ano naglalaom na ma-realisar. As in, kung ano man ang maging development ka ni, sa in man anibugtak ang community college na yan, dakulang bagay tabi na magkaigwa kita kanig di sa Tabaco City. Kasi nga ni, ang populasyon kan syudad din Tabaco tabi kon sabang naghaloy naghalawig ang tao nagdakol man tabi. So kaipuhan ta ni mga lugares na po pwedeng makatabang sa paghubog ang edukasyon kasatuyang mga kababayan ano lalong lalo na sa mga suporta para sa mga nagtitiyos ng kababayan. And speaking ng education, aram ko may pigpupush ka pa scholarship program para naman sa mga angki
1: kang para sigad
0: sigad kampang para padyak para sigad sigad ano ang update kay ninyo niyan tabi
1: kang sarong aldaw nagsakat ako sa opisina ni mayor di ba sabi ko kang pagulat sa bayan me niya ko mayor kung ako ka ito nagluluman sa imo once a week pero bihira man nga niya ako pero humunya ka ako habang ini-implementar ta kasi part kang sa muyang ano man iyan eh trabaho mi man iyan na mag-follow up.
0: Ayo.
1: Kang mga ginibo mong oversight function ang apod ka iyan.
0: Ayo. May oversight function pa. Aside kang pagiging kunya nindo,
1: makers
0: nindo, may oversight function na riparuhon giraray itong mga ordinansa na ginibo nindo. Ano ba ini na ipapautob ba ni Maray?
1: Yeah.
0: So yan ang purpose ko na pansering kaman sa opisina ni Mayor. Sabi
1: ko niya ko, your oral dawon takalili para sa ordinansa iyan. Hindi yung problema. So in fact, na-mentionar ko duman last week, ang kaurong ko si Coco RB. May mga tao duman si Mayor. Not necessarily direct ka kay Mayor. Alam ko man na may mga iba man siyang gibo.
0: So, na pwedeng makapag-relay ka ng information din. May ibang tao na pwede kitang maging tulay para duman diretso kay makaabot kay Mayor.
1: Yes. So, nag-open ako kay Admin Ami tapos kay Coco RB na sa 2027 sa budget, malaugan sa muya. Dahil problema. Okay. I'll see to it na yaon ito sa budget. Kundi, sabi ko, habang kabangang taon pa, so mga dapat na i-preparar. Preparo na. Kasi may mga preparations yan eh. Lumansa sa tuyang ordena sa kaipon, iguaning committee si Mayor na i-create para hindi sa pag-evaluate ka mga applicants. So, that's one thing. Pwede na ito po nanduman. So, at least pa, paliit-diit, nagtataga-follow-up ko. Tanganing aram nila kung hain na. So,
0: parang may technical working group na dapat na nabibilog sindaan eh.
1: Oo, nakakagduma sa ordinansa ta na may sarong scholarship committee na gigibungan si Mayor via an executive order.
0: Uh-huh.
1: Pero duman sa ordinansa naman, nakakagduma ko si say sa mga members. Ako ba ko nga ni ako dyan member?
0: So probably, kunyan, hali mismo sa executive ang mga
1: creation kang committee.
0: Ang committee ka yan.
1: Pero naka-identify po sa ordinance kung si Rizay. Si Mayor, may taga-GAL, may taga-DSWD, Committee on Education sa Sanggunian.
0: So, sa madaling sabi, nyao naman sa nasinatabi ko, dahil naman na dipisilan.
1: Dahil na. Makataan na sa nakangaran.
0: Dahil ka naman kaipuan mag-hired pa ni mga ibang empleyado.
1: Dahil na po.
0: So, nyao mismo dyan sa Sanggunian, sa Laogan City Hall, na may aram unong sa kung papaano ang proseso or paghanap kan mga possible mga kunyan ka?
1: Dahil sila malilipisilan, talakakaag din sa ordinansa kung sisay ang dapat kukuraon. May criteria.
0: May criteria ka mo. Balikan ta sa criteria. Sa pagkakaisi mo, sa drinap mong ordinansa, ano itong mga criteria na po pwede?
1: Aki siya kip sarong para sikad-sikad na at least nagsisikad-sikad na limang taon na lamang na nagsisikad-sikad. And then, ano siya? Naka-register.
0: Naka-registro ang naparapadyak para sikad-sikad. Ang pinauso na bagang ngunyan, di ba kung naman sikad-sikad, padyak na ba?
1: Padyak.
0: Para padyak. Para sikad-sikad, okay. Pero ang term talaga kaya, nigis na ba ako, sikad-sikad. Para sikad-sikad, okay. So, mga at least 5 years na siyang restrado.
1: 5 years siyang restrado para sikad-sikad. Ang priority is, driver ka, kag sikad-sikad, nabako mo sa diri ang
0: padyak. Okay.
1: So ano ka?
0: Anong kunyan, may term ka yan? Nagbaboundary ka sa nan?
1: Nagbaboundary. Now, okay. The 100 ang kukuha unta. Kung dai man nakasanggatos duman, so boundary, nagbaboundary sana, makuha na kita duman sa...
0: May mga sadiri
1: na nagkuhulog, etc.
0: So, mapuon mo na kita talaga duman sa talagang nagbaboundary. Tahirak man kayo ito. So, mga nagbaboundary, kan bakunin na sadiring unit, nakikigamit lang ng unit para makapaghanap buhay, kamo ang priority sa listahan.
1: Correct.
0: Okay, sa sanggatos na ito, kamo dapat ang nainot sa listahan.
1: Yes.
0: Kung dai makompleto sa sanggatos, halimbawa dit man sana sa mga nagbaboundary, mahanap na kita duman sa mga may sadiri mismo na may pigpapaiskwelang college. Pag-abot sa pigpapaiskwelang college, saan dapat sila nag-iiskwela, Tabi Cons?
1: Pampubliko sana siya ng iskwelahan.
0: Okay.
1: Like,
0: Bicol University.
1: Bicol University, SJ,
0: Community College,
1: sa TV, etc. Sa mga pampublikong.
0: Pampublikong kunyan sana, inihong eskwelahan. So, piraman po ang pig-proposed mo na pwedeng financial assistance?
1: 10,000 ang taon.
0: Yugod mo yan, adi. So, kada semester, kung...
1: Semester, 5,000. And then, all throughout yan, hanggang makatapos.
0: Sangkot sa makatapos na siya. Sumapon kita. Ang kukuha mo, first year.
1: Ma first year
0: pa sana. So, dahil kita ma-start to sa mga fourth year na ngayon.
1: Hindi po.
0: So, dapat ma first year, tangani, maalalayan siya na makatapos ng gadgang pag-school. Okay. Once na-enroll na siya, Tabi Cons, so, yearly, lauman mo na may sourcing kumil kang makukuha. Kada semester.
1: Semester.
0: Sagkod sa makatapos ka.
1: Sagkod sa makatapos.
0: Yan. So, pero ang budget kayo ni sa Logan sa taon? Kasi kung 10,000 times
1: sa first year ta, 1 million.
0: Okay.
1: Second year, kasi ma-plus 100 na magkitang kukwaon. So, 200 na sila, diba?
0: Magiging 2 million na siya?
1: Yes.
0: Every year, magdadagdag ka ng
1: sanggatos
0: na mga estudyante. Ano yan? May limitasyon sana?
1: What do you mean?
0: Kasi kung every year, magdadagdag ka mo ng 400, maabot ang panahon, madakulon iyan.
1: Hanggang 400 sana kita.
0: Okay.
1: Pag naka fourth year na kita, lalauman ta, on the fifth year, hanggang i-repeal ang loan ini, 400 and sa tuyang
0: Okay. Sagkod sa makatapos. Kasi yan ang sa tuyang pinagbabas yan. Ano?
1: Yes.
0: Sagkod sa makatapos, kang pag-eskwela, ang mga estudyanteng ini, iyon na initabi ko.
1: Yes.
0: How about kung mag-drop out? Ano mangyayari?
1: Okay. Kung ang rason is medical, may helang, tapos medyo namuot na.
0: Dahil maiwasan ang bagay na yan.
1: Tapos, nag-ano siya, namuot na, nag-aki na, nag-aguma na sa tapos kung sisay man ito, tatauan ta siya kipanahon.
0: Okay.
1: Nakakaag din sa ordinansa.
0: Ay, may periodo. Dahil siya halion.
1: Dahil sa salidahan. Provided, may prescribed period kita duma na makakope up siya. Lingaw ko kumpira. So, 1 year or 2 years.
0: Mapag-isipon kira, Ray. Kung mapadagos talaga siya kan pag-eskwela, may chance pa siya.
1: Correct.
0: Pero, parang pag-ibig nga naman, the second time around. May chance ka pa para sa ikalawang pagkakataon.
1: Diba? Because ang purpose, bakong difícil. Pati nga ni Bagaso, grade, dahil nakita ka yan. Na mag-maintain ka grade, dahil nakita ka yan. Basta dahil failing grade. Okay, mag 75 ka dyan sa gabos na
0: basta
1: subject.
0: Basta pasado yan, okay lang yan.
1: Ganon. Tapos, ang medyo madugo-dugo or medyo difícil is once talaga nagbinoa ka, na-violate mo ini ang ang ordinansa, may violation ka sa ordinansa. Uh-huh. And nahiling kang committing, may violation ka talaga. Di, syempre,
0: anong can, particular na violation?
1: Like, yun yan, nagpundo ka. Mm-hmm.
0: So pag mapundo ka, kayo po mag-report ka?
1: Yes. Uh-huh. And then, kasi expected ka in 4-year time.
0: Uh-huh. Kasi may requirements ka, man siguro uh-huh. yun. Kada pag-enroll mo, masabit uh-huh. ka mag-guide ka mga requirements mo na ikan na pag-enroll bago ka tatawanan kan so 5,000 pesos.
1: Correct.
0: Diba?
1: And baka saro sa ginibo mo, kinuha mo sana sa kwarta.
0: Dahil mo ginamit sa pag-eskwela.
1: Kung whatever reasonable reason uh-huh. ang ginamit mo panuya kinaon minasa na
0: grabe ng pagtios o tatios mo nanggag kasi ang purpose nga ni kayo ang tabagal sa mga tios sa mga nagpa para panjak din sa tuya
1: bako iyan lai iyan maaako na rason
0: uh-huh. not valid reason uh-huh. para gibuon ang bagay niya
1: therefore may violation ka.
0: Opo.
1: Tandaan na once nag-violate ka ni minsan lai na makakaotro ang familia mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na makakwalify ang so tugang ko na sana ngayon. No, okay. Na.
0: Speaking ng pamilya, pero sa laog kay sarong, ang halimbawa kami limang magturugang, aki ako ni para panjak, gabos kami entitled na makakuha kayo.
1: No. Only one.
0: Saro lang sa kada pamilya.
1: Kada pamilya. Because ang purpose
0: non-transferable sa iba
1: non-transferable
0: sa iba mong kapamilya.
1: Ang purpose na talaga magkaiko kay sarong graduado sa college.
0: Iyan talaga ang pinakang purpose. Tangani yes. na pagsikapan talaga kay itong magiging beneficiary kang programa ini na makapagtapos siya.
1: Correct.
0: Kasi may nag-aalala sa iya yung gobyerno.
1: Correct.
0: Para di masayang ang investment, di ba?
1: Correct.
0: So magayon nun. Ano? So, kumbaga ang parte kang pagdidisiplina na din. Adi,
1: yes.
0: Na disiplinahon talaga di masayang ang budget ang gobyerno si kapunta na inimpig tatabangan ta na nagtitios na aki iki para panjak aki iki para sikat-sikat makapagtapos yung pag-eskwela.
1: Yes.
0: Tanganing pag-abot ka ng panahon dahil naman pagmanahon so hanap buhay di ba? Ang pamilya na yun na sa napirme yun na sa nakagimatan magsikad naman siya. Although dahil ta sinasabi tabi kons na maraot ang pagparasikat-sikat bako po sa rupo na purpose.
1: Very noble naman siya.
0: Hanap buhay po ba ganyan? Ano po?
1: Heavy.
0: Pero kung makakuha ka man sa mas magiangian na hanap buhay na makatabang pa duman sa mga magurang mo mas maray na mangarap kita. Adi, mangarap kita. Mas magayon na nangangarap na maabot, mahali sa kapagtiusan ng pamilya. So nakulang bagay ni kons ano ang sabi sa imo ni Mayor?
1: Very supportive naman.
0: Mabudgetan na talaga.
1: Ay, dapat lang.
0: Kukulit-kulitan mo pala.
1: Tapos, maagi baga sa buya ang
0: budget deliberation. Maagi sa buya ang budget. Pero, ang inadagdag sa God, ibubugtak siya sa God.
1: Yes, charge ini sa God.
0: Gender and development. Kasi ang God, iguan na kay budget sinda na, nagtataw talaga sinda kay kunyan, ining scholarship.
1: Financial assistance.
0: Actually, financial assistance ang tataw din sinda sa mga TOs. Pero iba ang criteria ka ito. Sa imo ang focus talaga, more on sa mga parasikat-sikat.
1: Correct.
0: Yeah.
1: I think, mami-measure that. Kasi, nagkaigwa din kasi yung findings, yung COA sa tuyang financial assistance.
0: Mm-hmm.
1: Ang hapot duman, pira na ngayon, so, mga out-of-school youth, dahil ngayon kan sa Indungaya dyan na financial assistance, ang sarong hapot, nagbaba, naglangkaw, so sa tuyang, bako masyado ito klarado sa programang ito. Samantalang digdi sa tuya, may measure talaga. Ayun. Kasi focus kita sa sarong sektor.
0: Ayun. Magayon nun yung mga katindu ko na, no? So, hopefully, sa mga masunod pong taon, baka ngunyan this year, 2027, maka-start na kita, Kons.
1: Yes,
0: nagmamauot na makatabang kita correct, sa mga nagtitiyos ng kababayan. Na makapagpatapos yung pag-eskwela.
1: Totoo.
0: At dakulang bagay po na may tinapusan ang akin nindo. Mm-hmm. Dakulang ko niya ninig. Ang sulamente man sana may papamanan nindo bilang magurang edukasyon, di ba? Dahil na nindo yung pagpamanan ng ibang bagay. Arukan paghanap buhay ng grabing kapagalan.
1: Correct. So magiangian man
0: although, katindugon, marangal na hanap buhay ko yan. Dahil may iyan pinagdidiscredit.
1: Nahirak ako. Lalo lang niya na
0: habagaton.
1: Kupasiriging di sa baranghawon. Haral-hal na sa tuyang mga tulang.
0: Tukadon baga. Tukadon. Tapos, sabat pa sa paro. So, grabe man ang ganda, no? Ay, nakotabi. May kunyang panigdig, kapusunugaran kita sa oras, alas 11:56 na, sabi ni Oslao noon, so, igplano mo kons na bawal ang ding panguli sa mga palatsinda, may nagreklamo na lamang. Ano na ito so ordinance mo?
1: Dahil pa daw kay aprobado na din
0: aprobado
1: po ito.
0: Aprobado na din sa ordinansa mo.
1: Aram mo ako.
0: So, ang kulang na lang ito, pagpaskil na lang, ano? Takon minsan, dilimon antig uli. Dilimon. Dahil naman na dilimon ngunyan pala.
1: Ano kayo? Hindi,
0: dulce antig uli.
1: Pigapot ko si BPLO ta, si Sarah George.
0: Uh-huh.
1: Gabos
0: si Ate Sara, malinaw to sa imo Ate Sara.
1: Gabos na nagkuko ang permit sa iya, pigdatawa niya kang kopya kang ordinance.
0: Ay, very good.
1: Alam mo ako, pag nagsasaod ako, nakulon akong coins. Pigbabayad ko talaga. Pigarako na gabos.
0: Very good baga.
1: Very good na. Up to the last centavo. Uy, talaga. Umormal ka mo.
0: Isto na yung kami kag experience mo. So, dahil nagkakaisi. Kung nata na bino yan, tabi.
1: Ano?
0: Istoryahan mo kami ngunan.
1: Ay, iyo. Iyon nga na. Okay, apat na... Abayin-ching ko naman sa sarong tindahan sa Saud.
0: Abo ako.
1: Naipig ako. So, 12 pesos umayadan ko. So, 2 pesos, mga abayin-ching ko.
0: Habo kayo to.
1: Habo ako.
0: Garo so, tataw mag-ibon yung kwarta. Adi. Sabi kan mga gurang, tataw ka mag-ibon kang kwarta. Adi, kamang tataw mag-ibon kang kwarta. Tiga sa yumahan mo yan. So, kaya nabilog ang ordinansa.
1: Yes.
0: Takon sa arong mo nga ni, na elected official, nasa sa yumahan, na day ako. Oh, about more sa mga ordinaryong tao na magbaka.
1: Nagtiripo ka mga abayin-ching ko.
0: Tapos yung ibabayan. O, di ba? Ay, inabot ako rin kita nina oras. Tangani, para mientras na kunyan, mag-paaram din sa programang ini. Madali, unsa na sarong oras. Then, commercial break. Duro-diretso, mga katindogam. May mga gusto ka po cons na ipaabot. Sige
1: bago
0: po.
1: Bago ako magpasalamat sa emo boards, arong kaintabi, so sa tuyang revenue code, finally natapos mina, public hearing po kami kainingon niya na Setyembre. Imbitado mi po kapos na business establishments gira raita manunungod po ini sa sa mga fees and charges na pirang taunan lai nag-increase na kaipuhan kita ngunyan mag-increase because mandato po ang samuya.
0: Ay, dahi pa pala. Una ko, nag-increase na kita kang
1: sa
0: mga pigmabayaran ta. Lalo-lalo na sa mga nagninegosyo, dahi pa man.
1: Dahi pa po sa yaon by September pa ang public hearing October ko pa po inipigibo sa taon.
0: So, kung sabi yun, so collection ko niya na taon kan kunyan, kang LGU, dahi pa man.
1: Dahi pa po yan.
0: Pero ayos ha, napalangkaw kan lokal na gobyerno sa collection nila. Sa mga pigbabayadan kan mga nagninegosyo. Lalo kung maglangkaw na ang kunyan, pigbabayadan sa mga charges ninda, di ba?
1: Okay. Dahil po kung mo maghalit, igwa kitang basihan kang pag-increase. Bako po sana yung kapretsyo kang LGU, igwa kitang basihan hali sa Department of Finance. May may formula.
0: Bukat na baka national din po ang basihan.
1: Yes.
0: So, gabos man gayod, ano? Sa bilog na nasyon man, nagkakaigwa talaga ng paglangkaw sa mga tingbabayadan.
1: Yes,
0: Pero pirang taon na halawigo na?
1: 5 taon na ata kami.
0: O 5 years?
1: Or maanom. Tama lang kita sa oras. Lang kita
0: so,
1: sa oras.
0: So, napapanahon pa man pala. Yes. No, rin po grara yung public hearing?
1: By September na po kita mapapublic hearing. Hopefully by October tapos na na. And papadarata na sa sangguli ang panlalawigan.
0: Ayun, sige.
1: Yes, thank you, Boards.
0: Sige, salamat. Sabi ni Nena Palanas Bubis, wow, galing naman po. Iyo po. Ini yan, sabi sa sabi ni Cones, dahil mo kaipuhan ni Dakul na ordinansa, katindugod. So, diit sa na, pero talaga may impact sa satuyang community.
1: Okay.
0: Salamat, Cones, hata. Pag ikaang kampang ko, Dakul na kung nanunodan, katindugod. Maurasyo muna kita. Salamat kasi ng panago sa pagkanta. May po sa ika-asinan sanggunian sa pangaran po ni Ate Vice Glenda Ong Bungao dyan sa sanggunian panglungsod. Maraming thank you. Ako po ang sa inyong program host, Ed Bordeos. Uy, mabalik kita taw doon. Hade, magkarali. Igwapa kitang continuation sa programang Tirador sa Uno. Dyan sana ka mo. Tama Horacio, yung pirata ko ng kita. Pakaliis po kayo ni Mabultada pa po ako.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.

0: Io.
1: Sarà Johan Radio favorito.
0: Ata naghihikol-hikol kita. Sige, nindo ang charaan.

0: All right. Okay. All right. All right. Okay. Kato ang taas sa pagkatod ka mga barata, mga impormasyon, ngunyang pungal down in Lunes. Ang tabi na si store, kung kamutabi ma negosyo, muya magputap ni mga grocery store sa mga barangay. Magkipag-partner na kamo sa tabi na si store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Haranihon dyan sa food park. Haranihon dyan sa matina pa, mabali pa, matuyo pa, mabalaw pa.
1: Hala, tira.
0: Anapon sa nanindoon may guso na magagom. Si Sir Rocky Buda, si Ma'am Yoli Tabinas, Cantabinas si store. May mababakal pa kamo dyan na best kapitabi, green, gold, black, sakas, original. Available po dyan. Siyempre pa mga katindugon, katuwang taman ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo sa espesyal na okasyon. Arupukan monthly, weeksary, anniversary. Manoy manay. Diyan na kamutabi magpag-ibonin burak na pangregalo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Para niyon po sa Food Park, ang sa iyang pwesto. I-follow nindo ang sa iyang Facebook account. Tanapon nindo Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Tayo na yan. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga para mas madali po ang komunikasyon. Muragunan mag-ibonin burak na pangregalo. Siyempre pa mga katindugon, katuwang taman ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Basta rautan sa indong cellphone, manoy imanay. Pinagre-recommendar kang programang ini na dyan indo darahon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Oy, manay Melba. Jaro. Bobis. Tama, Jaro. Dairo. Ano na ba yan? Nalilibong nalugod ako kang pag-announce kang apelido mo. Maray na pagkaw to tabi sa imo dyan. Ah, Dairo. Dairo. Dairo. Una ko, Jaro. Dairo Bobis. Dia. Dia. Ay, baliktad pala na, no? Pag Jaro, di ay anaino. Di ay pala nini. Kaya, Dairo. Sarala na. Maray na ito. Konrotan sa imong cellphone tabi. Manay Melba Dairo Bobis tabi. Diyan mo ipahirahin sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tamurago diyan maghirahin ng cellphone. Barato diyan ang singil. Di kalidad ang serbisyo diyan. Pulido pa magtrabaho diyan. Kunday ka po nin pambakal ng cellphone, nagpapautang po diyan ng cellphone na maurago na klaseng cellphone. Kaya sa in pa kamo diyan na kamo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Bakusan na cellphone ang kayang hirahayon diyan. Laptop, printer, computer, MacBook, tablet. Kayang tirahon tabi diyan. May nay Elena Villanueva. Diyan ka na tabi manay Elena Villanueva Castelo magpahirahay sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Iyo ha? Tariglado diyan tabi. Buda nagpo-photocopy na diyan kan mga dokumento. And Sweet Cellphone and Computer Repair Shop yaon sa Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataning lang yan kang Kasaol College.
1: Hala.
0: Kampangan kang Chinoy Fire Station.
1: Hala.
0: May saro pa sindang brands. Diyan baga sa Kalabaan kang Siga Avenue. Diyan sa building, sa ASY building kan. Kung mapasiring ka mo diyan sa may simbahan ni San Juan. Sa simbahan ni San Juan. Kung halik ka mo sa sentro, mapasiring ka sa simbahan ni San Juan. May building dyan na ASY building, kahilirakan 7-11. Yon dyan ang Switch.com Gadget Center.
1: Hala.
0: Kung halik ka man sa simbahan, oro banti ka sa Nandiit, sa may South Star Drag. Hampangan ka yan, tabi, sabal yung tinampo.
1: Hala.
0: Day mo pa nga niyan, mga kusot. Inda ako na sana.
1: Hala.
0: Para mas madali, i-chat nindo si Sir John or kaya si Ma'am Hazel na sir din niya. I-follow nindo sa iyang Facebook account, Switch Cellphone and Computer siya.
1: Hala.
0: Tamadali unindo yan naman ko ah. Sir Ed, marinaw to tabi isa sa imo. Sir Arnel, Suro Asueta, tabi marinaw to man sa imo.
1: Hala.
0: Kay Nelson Barya, marinaw to. Hazel Sid, marinaw pagkaw to. Kalyeha Bidjoni, marinaw pagkaw to tabi.
1: Hala.
0: Katuwang taman sa programang ini. Balayo, Gravel and Sand, basta bye-bye sin graba. Ang sa indo pong pinagahanap, pait na kamo dyan sa Balayo, Gravel and Sand, Porokdos, kan San Antonio. Napon sa nanindo, si General Manager Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and Sand.
1: Hala.
0: Ang kagayunan dyan, tapig di-deliver tabi kung saan ka nagpapag-ibukan sa imong mansyon.
1: Hala.
0: Tira. Sa Balayo, Gravel and Sand.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang taman, Honorable Municipal Mayor, si Kapos Bilo, kan Bagong Malinaw.
1: Hala.
0: Happy sana, sabi ni Mayor Shi. Katuwang taman mga katindogon, Honorable Mayor Ray Bragais, serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo Tabaco Rising. City Council Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Katuwang taman, City Councilor.

Rooibos Imperial. Matik sa serbisyo, matik na yan. Konsi, Marina Pagkauto. Sering man si Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr. Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Premier Distrito Daipon. Nagkikibrada po kayo ito sa good sa ngunya. Serbisyong Siga man girara. Uy, gulpihon, pakuta kitang dapat na tukaroon na isyo. Nora Apirin, Marina Pagkauto tabi sa imo. Lalong-lalo na tabi dyan sa Zone 2 Kanbalsa. Oy! Dakulon pa kitang dapat to karon mga katindugon sa programa. Kundi limitado na sanaan sa tuyang oras. Patapos na kita sa oras. Sa aga na lang su iba. Arog kayo ni mga katindugon na pinagpaplano na inihong iban ang paggamit kan Facebook sa Pilipinas. Garo gulpian maagrutong kayo na no? Nagkaon po Sir Ed, ano pangaran kan sabi mong computer nag-ayos sabi paki-chat na hiling mo naman si Jin Binalya. Garungon yun sa nagdangog sa One Radio. Sweet cellphone and computer repair shop. And sweet cellphone tabi, sweet cellphone and computer shop. Yaon dyan sa may haranihon po sa may Kasaul College. Napon mo si Sir Jun. And computer shop. Sweet cellphone and computer repair shop. And computer repair shop. Okay. Nahiling muna ini. Jin Binalya na ako amuna. Yaon dyan tabi sa kunyan. Inihong Tomas Cavillis Street nabi ang sayang pudkayan pwesto. Kunyan ko nga ni. Itag ko nga ni isa sa imo. And i-follow nindo nga ni ini para mas madalian pag-share nindo. Ipaki-follow na lang kan sweet cellphone and computer repair shop. Alat ka ta. Hanapon ko digdi so panunok ini pagkuha kan link. Link. Aniho. Para madali, iyo, i-chat nindo. Ta madali yun ang mag-reply dyan. Si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel ang hanapon nindo, no? Dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Yan, yun na po yan. Yan, sweet cellphone and computer repair shop. Yan po ang sa iyang account, iyo. Tabi, pakichat na lang. Kung ano ang ipahirahin nyo, ipachat na lang nila. Oy mga tugang, pabor ka muna iban sa Pilipinas ang paggamit ng Facebook. Pabor ka mo. Kung mangyari ini na mahali na ang Facebook sa Pilipinas mga katindugon, garugulpihon ang mga protesta, garugulpihon ang kababayan ta na dahil mabubuhay na dahil ng Facebook. Na ako baga sa Tabinas, nagbakal nga ni ako kitulong kahon na best kapigri. Ay salamat, tabi nagin akong discount kan agum na lalaki. Ay duman su agum ta nag CR da. Kinumpleto baka nakabakal. Good morning Sir Ed. Pangapudan tabi sa management kan sarong lending diyan na kung ano so pagdigdi sa harong dapat dumigdi man giraray sa ko sa harong. Ni Osilito Bilaos kan San Isidro Raya tasagkod sa ngunyan dahil na ako nakabakal kan bulong ko basta ang sabi ninda iyo ini maasahan at madaling lapitan. Anong klaseng lending ini? Ay kami mga problema kamo sa mga arong kaining mga role lending ano? Tangani dahil magpakawagas ang mga issue nindo pag-restoryahan nindo ano? Arong kaining ko na halimbawa dahil mapigpangarano garing hindi ko anong lending company ni. Good morning, Sir Ed. Muklat na ay kasubago ni kay Sir Joy Nabilien. Marina pag-out to Sir Joy. Joy Bilien kan San Roque Tabi. Marina out to Tabi. Hanapon ko digdi mga katindugon. So, detalye kang pag-ban, kan cellphone, ay no, kan Facebook. Nawara na ugaring, so detalye. Marayon ko ta ito. Aram nindo, pinagpaplanuhan na tabi mga katindugo na ibang digdi sa Pilipinas ang paggamit kan Facebook. At grabe kay ni ang makukunyan iban ang Facebook. Hanapong ko ha. Garo na kulon ang bako kumpleto ang aldaw na dahil ng Facebook. Nakulon gayon ang mga kuray ko sa'y aday.
Hindi ito yung hinahanap ko, planong pag-ban ng Facebook. Planong nawara kaya sa tig-share kong account eh. Ini kaya nangyari mga ano ha, ano na sa detalye oh. Sabi ni D, pinag-aaralan ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center ang posibleng pagrekomenda na iban o kay i-block ang Facebook sa Pilipinas dahil sa mga issue ng maling impormasyon or misinformation at proteksyon sa mga bata. Ayo, pero wala pa po kay opisyal, plano pa man sa nainima tugang tabi na iban. Sabi po kan Cyber Crime Investigation and Coordinating Center, garadakulo na kaiwal ining CICC na inipag-abot kan panahon. Pagadakulo na maprotesta. Pag nawara mga katindogon, Marino to sir, pasuyo po. Sana kung si isa lamang nakapurot kang itom na wallet. Cook po kahapon 6 a.m. kahapon, Domingo, pag duman sa San Vicente Urpao, nag-agi po ako poon San Carlos hanggang Urpao po. Unlog po ka itong bag ID sa 4-piece at mga notebook na record sa CB. Pakiulit na lang po sa Barangay San Carlos. Salamat. Si Olive ni. Oh, nawaran si Olive ning gamit. Ige. At iba na naman kay Olive sa imong kuyan. Facebook account. Olive Niebs. Oh, ini na, mga katindugon. Pag nangyari na maiban ang Pilipinas, ang Facebook sa Pilipinas, at agulpi ang mga protesta, tuyugon mo, iban mo ang Facebook. Pag naban ang Facebook, gulpian mga TOs. Ta sa Facebook, mga katindugon, nag-income sa mga content creator. Sa Facebook, namid bidan mga katindugon sa mga content creator. Pag ang Facebook naban sa Pilipinas, or nahali ang Facebook sa Pilipinas, na-block ang Facebook sa Pilipinas, mga katindugon, ay tapos ang maliligayang araw kan mga nag-income sa paagi po kan Facebook. Ah, di ba? Dakulon kay Niki Mangkuray ko sa bata sa Facebook, gulpi kang mahili. Libre na ang pagtanaw sa Facebook, Sir Chip, kan magagandang tanawin, di ba? Tapos ibaban ang Facebook. Pero kidding aside, paborin ni sa mga members kan media. Pag once naban ang Facebook, diday na nindo kami mahiling sa Facebook Live, aro kainin na nagtatabil-tabil kami sa Facebook. Parang tabay na naman kamo, puro radyo. Mabakal na naman kamo, puro radyo. Buda, mawawara talaga mga katindugon ang misinformation. Buso sabihon, makakasulit kita mga katindugon sa dante na ang tawo

0: Na ni pautot ang mga style na nina iban ngayon Facebook. Dahil may ibaban ang Facebook sa Pilipinas, magkarasanan kita. Dahil lamang iyan mangyayari mga katindog kung may ibaban ang Facebook sa Pilipinas. Sa Facebook, nakulong kitang nadidiskubre mga katindog, di ba? Napadali ang information dissemination sa paagi po kan Facebook. Yun nga lang, marami talaga ang nabibiktima ng mga maling information. Sa Facebook din, langkaban mga katindugon ang mga, kunyan, mga may isog na tao. Kalaran kaya na
1: tira.
0: Mga makusugon ang bot dahil lang sa social media.
1: Hala, tira.
0: Pag nahiling nindo na naiban ang Facebook sa Pilipinas mga katindugon, dahil mahiling kan mga Pilipino, ang sa mga protesta sa telebisyon na naman sa nasinamata na ako.
1: Hindi pa tayo ng Facebook.
0: Hala,
1: tira.
0: Tara na. Dahil ng Facebook live so amigo ko, dahil na makakapag-live na programa si amigo ko pag nagkataon. Di ba? So mga tirada ni Manay Inday na naguhuma, sa Facebook live ito nadali mga katindogon ba?
1: Tira!
0: Facebook post. Kaya iling kanindo. Anda kulang impact mga katindogon kan paggamit kan social media sa pagi po kan Facebook. Anyways, kabrut na kita nin oras. Igwa pa kita kuta ng pag-irestoryahan. So, kasuguan kan DILG sa mga barangay official. Oy, kap, dapat na atabi i-post nindo. So, mga natawa ni nindo kan 20 mil. Pigmamanduhan ka mo kan DILG. Digdita na magkahiriling sa Tabaco City. Konsisay na kapitan ang pinaburan so sa iyang kamag-anak na matawa na nin 20 mil. Pag-irestoryahan tan sa aga. Magayon iyan na topic. Postponement kan barangay election. Ah, Ramnindo, pinag-restoryan na kasubago. May Senate hearing na. Kay po handa ma-postpone ang barangay election para po sa fixed term kan mga barangay official. Gibuhon ng 5 taon. Nakulkuta na.
1: Hala.
0: Kodi kabrut kita ano ta nag-makeup program lang kay atabi mga katindugon tabi yo. Kaya pasensya na, saaga na lang. Saaga na lang tabi. May bukas pa man yo. Saaga makakagulpi kita sa aganing diskusyon. Pasensya na huslaw no. Nakulang kita sa oras, kulang sa panahon. Sa technical, si Sir Chip Ed Bornilla. Kasubago si Manay Oden, si Cons Oden Bilanghel, ang sa tuyang nakaibahan. Alaman po kasi nung panago sa pagkantabay sa mga sponsors, maraming thank you tabi. Sa panago sinong pagsuporta sa programang ini. Diyos ang magbalos tabi sa sendo gabos. O ibadi ka na nagdadangog kunyan, may negosyo ka man, muyamong ipapromote sa programang ini, pait na. Mas dakula ang nakakaaram na ikanegosyanteng legal, mas dakula ang chance na magdakulan sa imong parokyano. Kaya pait na. Ako ini Sir Bordeaux, pulamang ang sakong angog binalagatak dito sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. One for the heart, masunod na. Kasabay po si DJ Chloe. Ito po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Hala! Tila!
2: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod. pagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Teka, iconic halo-halo ba?

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini, natod sa Indo. Kan best cafe green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nagtitinar na hababa ang aktibidad kan Bulkang Mayona. Poon kan ibaba sa alert level 2 ang status kay ni kan Agosto 5 sa presenting taona. Basado sa pinakahoring datos kan FIBOX, o na las 12 nin maagahon nakapagrehistro manliwat ni nagkaperang parametro ang bulkana. Nasa 1,458 tonelada ang nai-record na sulfur dioxide flux poon kan aldaw nin Agosto 22 kan Sabado. Mantang nagkaigwaman nin 21 ng volcanic earthquakes as sinasarong rockfall signal alagada padagos ang pagbulos kang laba sa Tulungalis kayni. Sa presente, nasa 100 metros man ang langkawa ka na steaming kadbulkang Mayona poon sa crater na igwang magkakanigo nga pagsangaw na napapaduman sa east, southeast, east, northeast, asin northeast. Sa ibong kaini, maigot manliwat ang patanid kan FIBOX na imbitaran ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panawon at tinduko na.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia.

Dugon. Welcome sa Monday edition of One for the Heart, playing your favorite love songs of all time, maski anong relationship status mo. Basta may puso ka, welcome ka sa satuyang programa. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, ang sa indong lingkod hanggang alas 3 ni pagkahapon, turugtukan, chirismisan, hindi sa One for the Heart. One Radio, 81.3 News FM, Tindugunan.

hapon. Sige, aray mga katindugon. And welcome sa Monday edition of One for the Heart. DJ Chloe po ang sa indong mga kairibanan. Ibisa sa tuyang programa. Welcome back Monday. Masaya tayo today. Dapat, let's always try. Bako man oral daw kaipuhan. Pero, you know, just try to be happy. Try to have positive thoughts. Para naman mabutong niya ang sa tuyang alda. Mabutong kang good mood ang goodness. Goodness gracious. Diba? Mabutong kang good mood ang blessings. Kumusta ang sa indong Lunes? Hoy, almost final Lunes na kang Agosto, may masirip na. I can hear sleigh bells. Dabi ka naman, oy. August pala. Lingawan tayo naman ng sleigh bells. Let's focus on today. Happy birthday sa mga nagsiselebrate ng sa indang birthday today. Happy birthday sa imo. Ano? Kunan ta na tulos? Hindi na napagparapahalu yun. Happy birthday sa imo. Siling man sa mga may celebration sa indang mga buhay, kung anuman an, congratulations sa imo and stay strong! Sa mga nagsiselebrate yan sa inang anniversary, sa mga mag-partner dyan, congrats ha. Sabi ta nga ni, magtagaiwal man minsan. Halimbawa, mga katindugon, nag-iwal ka mo, tapos sad ka today. Ang sa tuyang POV Monday question of the day, POV, sad ka today! Lunes na Lunes, busangot si Manoy. Ano ang pwedeng gibuhon kang friends mo para maging happy ka? Chance mo na ini, itag mo ng friends mo. Tapos sabihon mo na kung anong nakakapagpaugma sa inyo. So mga ano sana ha? So mga medyo carry naman. Huwag naman masyadong ano, mataas. Sabi nga ni, libre lang mangarap. Pero grabe ka naman, papadipisilan mo sa friends mo. Basically, mga katindugan, ang satuyang POV Monday question of the day. POV, you're sad. What will make you happy in times of your sadness? Ano yung mga nakakapagpaugma sa imo pagka nakakamati ka ng sadness sa imong life? Kung anong sadness man yan, dako lang na rason. Maybe tanggal ka sa trabaho, nag-iwal ka mo ni partner, ura ka na naman kwarta, petsa di peligro. Diba? Ano kaya ang pwedeng gibuhon kang friends mo to make you happy? 0927-996-5002. Yan po sa tuyang text line. Go ahead and send your message. Or visit DJ Chloe, the love ambassadress. Pa-follow na rin para masaya, para everyday ka-updated sa satuyang question of the day. Ang question of the day na yan ay hatod man po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niya po si Miss Jen Botardo ha. Kung may mga wallet ka mong kayamanan sa Indong mga GCash, tapos day natabi nindo na bubuksan, iyan na sa Indong account. Or baka may account ka na gustong buksan. Maybe account kang namayapa mong loved one. Kayang-kaya po yan buksan ni Miss Jen Botardo. Siya lang nakakaaram kung paano magbukas ka iyan. Kaya i-PM mo na siya. Thank you man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Sa mga naghahanap nin barato at hindi kalidad na electronic spare parts and services, visit Tabaco Electronics. Isip-isip ka na ki mga ways, no, mga simpleng ways lang. Isipon mo na ano kaya yung, so, kumbaga,
pabor na pwede mong ihagad sa friends mo, you know, to make you happy. Habang nag-iisip ka, let's play more of your favorite love songs. Ito sa One for the Heart.

0: Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyang kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Beth. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalon dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano patigahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Gabos na klase min cemento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

101.3 One Radio Tindugo na. Maray na hapon sa Indugo Boss mga katindugon. And shout out kay Melba Dairo Bobis dyan sa Rawi San Miguel. Thank you sa pagtutok sa mga taga San Miguel and sa Indugo Boss mga katindugon. Keep it here on One for the Heart.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang ina!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Batata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Playing the best songs on the radio.
14: One for the heart with DJ Chloe.
15: One Radio 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan, pareta sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Igbubusol mo niyan sa kongreso. Nagpagdagdag ni labi sa 2,000 na kadugang ang guidance personnel sa mga pampublikong eskwelahan sa taong 2027 kasabay kan propuestong 802 milyones de pesos na pondo nganing pakusugon ang mental health asin child protection services sa mga estudyante. Sigun kay House Minority Leader Marcelino Libanana nakapaloob sa propuestong 7.2 trillion pesos sa national budget para sa 2027 ang pag-rear ni 1,800 schools counselors associate positions asin 221 school division counselor positions sa iraramkan Department of Education. Giit ni Libanan, importante ang dugang na counseling personnel orog na sa taho kan mga report ni bullying, school violence, siniba pang problemang pwede ser makaapektar sa emosyonal asin mental na kamugtakan kan mga estudyante. Napapanahon ang panukalang dagdag pondo kasulod kan mga insidente nin kadhasana sa mga eskwelahan. Kabali na ana pambabadil asin pananaksak sa pirang kampus. Para kay Libanan, bako magkakanigo ang physical security, nganing mamantiner na salbado ang mga eskwelahan, kaipuhan man ang pakusugon ang emotional asin psychosocial support para sa mga estudyante. Inian parte kan first line of defense kan mga eskwelahan and guidance counselors. Uli nakakatabang sindang matukoy ang mga estudyante na nagaipuhanin suporta asin makagibunin mas ligtas asin supportive na school environment. Diyan ang barata sa oras na yun. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawon at tinduko na.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: Radio
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One

0: are tuned in digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Welcome po sa ikaduwang oras kang satuyang programa. Oras na po, 13 minutos, makalis ang alas 2. Ang oras, satod sa Indocan and Boyan Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. They also do customizing kang sa indong mga furniture. Gamit ang solid narawo. Thank you so much and Boyan Furniture. Sarong mainit na pagkahapon sa gabos na nakatutok. Sa gabos na nag-enjoy kang sa tuyang tugtugan. Diyan ka lang katindugon, ako nang bahala kang sa imong background music kung ano man ang sa imong pinagkakaabalahan ngun yan. Maring nahapon of course sa mga drivers na dyan, sa mga barbershop owners, digdi po sa Basud and sa San Juan, harani digdi sa One Radio, maring nahapon. Sa mga ukay-ukay store owners na nakatutok man sa satuyang programa, syempre sa mga karinderya, mga restaurant, cafes, mga construction workers. Hello po! Mga kasambahay, mga security guards, police officers, traffic enforcers, mga teachers, mga office workers na busy mag kuti-kuti kag sa indang mga files. Siyempre sa mga magurang, mga lolo-lola na tamang duyan-duyan, tamang Buro Best Cafe. Sa Inuga Boss, mga katindugon, maray na hapon. Sana ay nasa maray na kamugtakan ka sa mga oras na ini. Pero kung sad ka, ano ang pwedeng gibuhon kang friends mo para maging happy ka? Yan ang satuyang POV Monday question of the day. Sabi ni Jen Rose Bellison, para maging maugma ako, dapat gibuhon kang barkada ko, patagayon niya ako. Maski daing pirak, makatagay lamang. Maski pa paano bawas stress sa buhay. Tinag niya sa iyang friend, si Jane Melgar. Ano Jane, paikuti na ang baso. Avian, mag-send ng fan sa GCash. Iyusang unyan an, makakapagpaugma sa kuya. Send GCash kay Manay Abby. Send mo na sa QR code, baka mabasa kang friends mo. Alan Boringot, agdahon lamang ko tako mag-nature trip. Tagay-tagay, wow ha. Nature trip tapos matagay duman sa destination. Iyan ang makakapagpauma kay Allen Boringot. Mag-inom! Sabi ni Roy Betia. Jessica Malagueño, ilibre lamang ako. Anong libre hunta? I-specify mo kung anong dapat libre hun sa imo. Ano ini? Buro lang Bicol TV. Friends with benefit. Sisay ang friends mo dyan. Nakakaloka ka naman. Agdahon ako kaan kang friends ko mainom, sabi ni Clara Cagocoremon. Lisbon Layo Bangkosta, simple way. They make you laugh from simple jokes or listen to the story you share to them or you receive good advice from them although in every hard situation. Okay. Thank you. Romel Bendal, 1K lang, ugmahon ako kaiyan. Oh, tinag mo pa talaga ining duwa. Big 500 da atabi ka mo, Andy Sidro, Buda Angelo Sidro, kang purok sa is barang hawon. 1K sa nadatabi, ugmaw na si Romel Bendal. lamang ako maglakwat siya, maski sa manyog, sa manyog talaga, maghanap pang gatong, tsaka manangko kinyog kwentuhan. Kung pwede man magtagay-tagay habang nagkukwentuhan. Agdahaman nindo si Lin Bongganay sa manyog. Marilyn Vermilio Calios, nagiulok naman ako sa manyog. Sa manyog talaga. Bagay. Dakol na uses ang nyog, ha? Huwag nating maliitin.
1: Tama!
0: Marlene Bernilio Calios. Ako po, agdahon ako kang friend na maghanap ki mali-mali tang kwarta sa basurahan. Baka makakuha kami. Share lamang kami pambayad mi sa utang. Dipisil iyan, Marilyn. Ta, day na tabing nagtatapok ki mali-mali tang kwarta. Day na pigtatapok ang kwarta ng niya. Pigihinayangan na. Kaya, Cherry Borja, agdahon mamashar, buda magkaon sa fast food. Day ko nasabihon ta, masiling sponsor. Sapat na po. Kung gusto nindong maaraman kung ano ang sinabing kaunan ni Cherry Borja, magpasiring ka sa DJ Chloe The Love Ambassadors Facebook page, dyan sa comments, yaon dyan sa comment ni Cherry Borja. Tapos, habang yaon ka naman sana dyan, i-follow mo na ang Satuyang Facebook page, o diba? Choi Verina, hi, my DJ Chloe, good afternoon. Pagsad ako, tigigibon, nag-uulok akong solo para... Sabi nga ni, wala kitang ibang masasandalan, kundi ang satuyang mga sadiri. Solo na sana ang dulo. Nasa sadiri mo, tayan, kung pairalin niyo sa The Cold Choice para mag-ugma ka, bako lang sa mga rabas para maging maugma. Maglinig kipalibot, harong, tabangan niyo, agom, gibuhon sa harong. Sure enjoy yan pagbanggi. Tabangin na nga ni Isoagom mo, Choy. Day mo siya pagpabayaan na mag-ibok ang mga gibuhon sa harong na siya lang magsara. Ganing maugma ka mo at siya nabanggi. Advice mo, sunod mo. Hello sa inyo. Raul Campit, agdahon ko magtagay. Agdahon ako magtagay. Tapos... may ka-table na bayan. Pambihira ka, Raul Campit, ha? Shout out sa Teachers Digdi sa Heaven School na mahigusun magturo sa mga estudyante. Maraming na hapon po sa mga teachers out there dyan sa Heaven School. Kain katabi dyan. May pasto ka ba dyan? Or may tigahalat ka dyan na estudyante? Hello kay Christian Jean Abrera, Annalisa Binos Bamasada, Elmer Bondao Jr. Palibriki manok ni Osang. Oh, shout out sa friends mo. Ano niyo na sana manok ni Osang? Taga sa inka, Elmer. Ta, for sure, may harani dyan tabing manok ni Osang sa inyo. Hashtag followers, friends, sarong jean lang, sapat na po, sabi ni Romel Bendal. Smile sana, okay na, sabi ni Mary Jean Rodriguez. Kumbaga, nahahawa ka sa happiness kang sa inyong friends. Kaya pag inulukan ka kang friends mo, masaya ka na rin.

0: sorry, may nag-aging malsum naman. Melba Dairo Bobbies, ako, ibahan niya lang ako sa mo, ta solo ako, mga aki ko, nasa school lahat kaya.
1: Oh, I see.
0: Pagka nasa school ba ang sa imong mga junaks, Melba, wala kang ka-jamming, ano? Ako lang ang ka-jamming mo, diba? Jamming na lang kita, virtual jamming. Since gano'n man sa nakita magkataning Melba, gano'n man sa nakita nag-uhuron. Kitang duha na sana mag-jamming-jamming. Ako ang trip ko lang naman, Melba, eh, best cafe eh. Hindi naman ako high maintenance.
2: Tama!
0: Tamang best cafe lang. Siguro, may pizza. Or, ano pang marahin na pang partner sa best cafe? Actually, the Hulon. Kung ano nang sa tuyang merindalan. Ano ba ba? Pancit, spaghetti. Taray mo, te. Pumirit ka pa. Anyway, mga katindugon. Kita baga, since humans are social beings, sometimes nagahanap kita ki kaugmahan sa mga padabata sa buhay, sa mga friends ta. Minsan kapag ka dahulo nag-aaraging mga ano mga maribok. Charot. Ano nangyari sa laugh track ta? Sige, anyway. Again, humans are social beings. Natural lang sa tuya na minsan maghanap kita ki companion, hanap kita ki mga makakaibahan to find happiness in ourselves. Bako man ibig sabihon na day ta na kaya maging maugma on our own, ganun lang talaga tayong mga humans. Minsan mapapahirit kita sa mga friends ta. You know, yung paminsan-minsan na naluluwas. And sometimes or most of the time, ang satuyang mga friends, ang satuyang companions, sinda yung nagiging rason kung nata nagiging maugma kita.

0: inyong friendship. Thank you sa mga nagtag kang sa inyong friends dyan. And sana kung mahiling po nindo na tag ka mo sa sarong comment dyan, kang sa tuyang katindugon, baka pwedeng mag-schedule ka mo ki oras na sige na nga ni, magtagay-tagay. Pero in moderation lang ha. Baka pwedeng turutad-taod naman. Mainiton man ang panahon para magtagay-tagay.
1: Tama!
0: Kundi, trip nindo iyan. Pero kung natagman ka mo dyan tabi sa tuyang comment section, ibig sabihon, ang nagtag na iyan sa indo ay very, very precious ka sa iya.
1: Tama!
0: Talaga ganon, no? Minsan, masyado ng busy sa life. May mga kanya-kanyang pamilya. May mga friends ko din dati. Dati-rati, pagka-weekend, maaragdahan, maluwas kita. Pero, ngunyan, siguro mga 4 years na. 4 years ago. Masyado ng busy. May mga kanya-kanya ng buhay, kanya-kanya ng mga buburuhay, diba? Pero, you know, mas importante kasi na minsan, ganyan talaga, no? Importante din minsan magpa-miss, sabi nga ni. Pero, more importantly, pagka mo naghihilingan, garo kasood ba lang kita nagmiridbina na? Yung ganong klaseng friendship. Maski day na masyado naghihirilingan, once na may nag-set ki schedule, tapos nalawos ka mo, parang kahapon lang. Kaya kung sad ka today, it's okay na mag-agdaha kang sa imong mga friends, you know, hang out, di manido kay puhan maging maggastos, na maging bonggacious ang sa indo nga pagluwas. No, simpleng hangout lang. Kumbaga, kung trip talaga rin mag-irinuman ngun niya na udto, gora bears. Kung ano man na mga paraan para maging maugma ka ulit with the company of your friends. Ibuhon mo na yan. Diba? Di ka na maghalat na para yun yung Diyos. May mawara sa indo. Na ma-reunion na naman kamo pag may lamay na naman. Kaya habang may oras pa, spend time with your friends. Time check, alas dos 28 na. Let's play more of your favorite love songs para ma-inspire ka naman. Kahit single ka ngayon, kahit iniwan ka. Bringing you more inspiration through our love songs, Digdi sa One for the Heart. On One Radio 91.3, Tindugunan.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Argo Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Argo Capsule.
1: Kaya Pauli Argo Capsule. Pauli Argo. Katawan mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Playing the best songs on the radio.
8: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Anumang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fesh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Firmang walat.
12: At parang batang bata dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
20: Tindugo na.

91.3 One Radio. Ting dugo na. 9 minutes po bago mag-alas 3. Yan ang satuyang oras. And oras na para magpaaram din. 2 hours na yon. Nakabiti naman. But anyway, thank you so much mga katindugon sa indong comments. May additional message pa kita from 8690. Pa-shout out sa Boragay family sa San Lorenzo kay Herminia Boragay. Maray na hapon.

sabi ni Maria Divina, tawaning da ako akong pambakal sabon, ta ilaba ko na sana ang kamunduan ko. Naugma na ako, nakalaba pa ako. Di ka lamang ma-request sa friends mo kay ano, jamming or ano. Sige. Sige, trip mo yan. Ay, hello kay Kuya Darwin. Shout out sa mga katrabaho ko sa MMG Albay. Sabi ni Kuya Darwin Briton. Ay, maray na hapon po. Salamat sa pagtutok. Talagang hinagad pa ni Kuya Darwin so number ko ah. Matext na talaga siya. Matext siya. Sige, thank you so much. Hello sa inyo dyan sa MMG. Yan sa Tobacco Branch. Si Kuya Darwin so childhood ano, childhood friend ko. Childhood friend. Oo, since aki pa kaya. Maray na hapon sa imo and sa imong magayon na pamilya. Sige mga katindugon, sabi nga ni, dapat makahanap kita kay happiness sa tuyang mga sadiri. Dapat makaukod kita maging maugmana ding iba na di ka ma-rely sa iba. Pero, aminun ta mga katindugon, we need someone, at least one person, para, you know, mas maging maugmang sa tuyang life. Kasi again, we are social beings. No man is an island. Kaya, paminsan-minsan, madalas, kung pwede, makijaming kita sa satuyang mga friends, sa mga taong namistang maray, and aramta na pag naghiriringan giraray, garo kasuod ma lang. Garo man sana da inagtripuhasan. And always remember na kung ano ang gusto mo sa sarong friend, you must be able to give back to your friend. Ano? Garo man sana relationship, give and take ka mo kang sa imong friend, tanganing marirahay sana ang sa indong relationship. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Di ko magharali, dakul pang tugtugan. Masunod na, tingin lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na, this has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye-bye!

0: Hello, hello,
1: hello, hello,
2: hello. Hello, my good thing to go.
0: Hello.
2: Yeah, ano naman kami.
0: Happy, happy Monday.
2: Yes, it's Monday again.
0: And again. Happy, happy Monday, mga Kating Dogoy. This is the second to the last Monday.
2: Oh, yes.
0: Of this month.
2: Uh-huh. Tapos sa Lunes, ano, holiday na lang. Talaga naman.
0: Ito, last Monday na.
2: Oo.
0: Oh, God.
2: Swerte nyo, ha?
0: Yugyugun mo. Ay, kumusta? Maraming napagkahapon.
2: Kumusta ang sa indong long weekend?
0: Super duper long weekend.
2: Anong libre nito, mga katindugoy?
0: Parang kahapon lang, tayo ay nagpapaalam sa isa.
2: Grabe talaga.
0: Napakabilis lang ng panahon. At nandito na naman. Diba? Kumusta ang sa indong long weekend, mga katindugoy?
2: Nag-swimming ka mo?
0: Nag-swimming,
2: or...
0: nag-picnic,
2: nag-bonding.
0: Diba?
2: Nag-coffee shop ka, Ma'am Frey. Wow. Nag-salon, nagpa-salon.
0: Ay, paglipo ko, parang huwag ng coffee shop sa ano, Tabaco City.
2: Saan yan kang Sabado?
0: Order the date! Ay! Sabado, Gari, Domingo.
2: Gari, nasubog ka na lang mag-log. Ano?
0: Diba? Mapakalkota ako, maski ano lang.
2: Kapi lang.
0: May partner na pala.
2: May partner.
0: Ang paglaog digdig.
2: Required. Required na yun.
0: Grabe ha. Iba ng trend. Ganyan. Kung dati sa ano lang ha, sa plaza lang, nagpapapasyar. Iba ng requirements
2: partner by partner. Sa coffee shop na.
0: Dahil na mga asirang puro pa siya.
2: Sayang, ano.
0: Coffee shop na ang hantungan, diba?
2: Nawaran ka lugod na gana magkape.
0: Oo.
2: Mauli na lang. Sarong na lang magkape.
0: Naglumbod na lang.
2: Mas healthy.
0: Mas healthy pa, diba?
2: Ay,
0: healthy ang ating Monday. Dahil mainit ang panahon, magayon na panahon. Sa tuya ang unya na aldaw. Pero siya ba, hindi ko ito na tabi ni Agosto.
2: Ay, happy birthday sa may mga birthdays today.
0: Ay, happy birthday sa may mga birthdays today. Haing ka na.
2: Yes. Happy birthday, mga katindugoy.
0: Happy birthday
2: ka
0: sa kuyang pinsan kasuod ma.
2: Ay, happy birthday
0: si, sa pinsan. J-Mark Recoco.
2: Happy birthday sa imo, J-Mark.
0: Birthday niya, nag-exam siya sa ano, may pig-exam siya.
2: Swerte ito.
0: Swerte ay, sa kapas ba mga birthday, happy birthday. Maroon na pagkahapon man, kumusta dyan sa Merkado Publiko, ang mga parachan, ang mga parabagal, ang mga drivers niya. Ito, that jeepney drivers, circle drivers, bunch of drivers.
3: Bite-bite sa ng pagkapidan.
0: Iba express drivers, si jeepney, iba si trike. Maroon na pagkahapon sa inyo. And mga taga Santo Domingo, baka kayo malinaw, Manlipot, TV, Tabaco. Hello, good afternoon. Mga taong bahay, maraming magkahapon.
2: Hi, I'm listening.
0: Hindi na po ang dugdugan on one. Kaya balang kami ding iba ko si Eric Sine.
2: Iniwan po si Bernie Banaon. Ba't yung taman sa tuyang followers sa dugdugan on
0: one. Hi, hello.
2: Good afternoon,
0: everybody. Everybody, are you there?
2: Mga padaba, ming katindugon. Nagkatutok ka bangon yan?
0: Tutok na. Tutok ka na. Ay, mga taga-tuloy, malinaw, albay, meron ng pagkahapon mga tabi sa indo.
2: Ayyo, ano, hali dyan, kasi naglayob dyan sumano.
0: Maraming na pagkahapon sa mga taga-tuloy, tirindo.
2: Maraming na hapon, mga taga-tuloy, malinaw, albay, iyo.
0: Ayan! Napadagusuntaan sa tuyang turugtugan. Sa tugtugan on one, mabalik pa. Digdilang yan sa One Radio.
2: Tin, do good night.

0: healthy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Inka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka ki mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun mang palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambangan ka tricycle.
6: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
7: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na! Digli na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang, may 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabaco na kita, nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin laki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix as in mag video okay. Kasyahon pa ining van ta mahiwas ang car park.
3: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger as in Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
2: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina, Airbnb and Transient House.

motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romero.

0: pickup services,
1: underarm whitening,
0: asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa,
1: body massage asin dakunan pang iba.
0: Hanapon sa FB page,
1: RL Beauty Clinic Tabaco Branch.
0: Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520.
1: RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.3 FM.
0: Ay, nagbabalik kita sa tugtugan on an oras niya ng 42 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Paulit-ulit na nanguhumali eh. Parang nakapun sa'yo mo CJ, the DJ. Sabi niya, pa-shoutout daan na ma-deploy na tomorrow.
0: Ay, sa good luck.
1: Siya? Malilipot National High School. Siya ay mag-ano, practice teaching ba yun?
0: Practice teaching.
1: Good luck sa emo, CJ. Galingan mo.
0: Ay, hello, maraming na pagkakamagirari sa Indigo. Pero, panaginip, parang panaginip na. Napakabilis la. Ay, maraming na pagkahapon sa mga taga-isla San Miguel. Kumusta ka mo dyan?
1: We're happy listening.
0: Mga man sa Bulod. Maraming na pagkahapon. Ang mga barbershop, karinderya, mga nakatutok na mga business establishments. Hello, maraming na pagkahapon tayo sa Indugaw.
2: From sana.
0: How are you doing today?
1: Kumusta ang sa Indung Lunes, mga kalindugaw?
0: Diba? It's ano, always a big ano mo yung ano ano mo yung Tagalog kang ano masabi Tagalog kang panaginip ay English pala Tagalog kang panaginip English kang panaginip dream or ano dream or ano ba
1: pag sinabi ang nightmare kaya iba man nito gari ano ito kung baga ano yan? So, pag ano po kaya na nalingawan ko? Ano ito?
0: Bangungot.
1: Yan, bangungot. Binangungot nga yaw ka sa bangge.
0: Iba.
1: Iba ito. Ano? Ano ang naano mo dyan?
0: Dream talaga siya. Pero pag tinagalog mo daan dream.
1: Pangarap.
0: Pwede man ang pangarap.
1: Pwede mo. Depende ato sa paggamit ang sentence.
0: May mga words talagang araw ka iyan. May mga words na pag in English mo, halimbawa panaginip, ang Tagalog, ay ang English niya, dream. Pero pag tinagalog mo ang dream, pwede siyang
1: panaginip
0: or
1: pangarap.
0: Diba? Pero unique talaga ang mga words niya itong araw ka iyan. Just like that song by Nico.
1: Panaginip. Marina ako ng Ma'am Cherry Carbor ha.
0: Ay, sana kaya mag-una na naginip na dyan na nanonood ko na mamon. Sabi mga nagduruyan-duyan dyan habang paros-paros sa inaarong.
1: May iba pa na habang nagdadawag-giradyo, talagang nangingitorog, napipirot. Makapirot man talaga na daw, maski ako. Pag nagdadawag akong radyo, nangingitorog ako.
0: Lala, pag ano, pag sumang tugtugan, pag
1: tugtugan.
0: Talagang pandiina na aranuhan talaga na malulumbay ka talaga. Diba? Garo ka tiga,
1: duduyan. Ay, share ko sa inyo mga katidugon. Kasuugma. May nahiling akong nagbabakal na radyo. Ano, Sinda? Tulusinda? Mga senior set. Taugma lang ako. Tapos sabi ko, wow, talagang may nagbabakal pakiradyo mo niyan.
0: Bihira na lang, diba?
1: Makaugma lang mahiling na may nagbabakal. May nahiling kang may nagbabakal na radyo.
0: Yan ang trend. Pigagaramit minsan na radio. So, mga ano na talagang radio. So dinakulaan. So, nasa mga bagong ngayon ang baka.
1: Ang mga radio baga kaya ang ngayon, padrakulaan. Tapos, tigagawit ng mga speaker niyan. Ito talaga, tigbakalina. So, radio talagang makaluma. Napabak. Saan kayo?
0: May
1: antena.
0: Kusog kusigapan sa imong radyo niya. Para gusuntahan sa tuyang turugtugan. Sa tugtugan anuwa. Digdilan niya sa One Radio.
1: Digga na.

This is the original DJ Tanks on Ibra's Mix Club.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang pikat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
9: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matangit.

0: ko ibigin mong tunay.
1: Huwag na uwi, huwag na, huwag na.
0: Umalik ka ng pangit.
1: Huwag na uwi, huwag na, huwag na.
0: Umalik ka ng pangit.
1: Huwag na uwi, huwag na, huwag na.
0: Umalik ka ng pangit.
1: Huwag na uwi,
0: ibigin mong tunay.

0: One Radio.
1: 나르원 보이는 뉴스 팜.
0: 누구나. 아이 낙바바들 기다 사정 시간 on one.
1: 또 또 어디 또? 그만한 그다음 방에 아티비니 낭투. Pero sabi nito, maraming daang pangit sa
0: mga. So, ano yung totoo talaga?
1: Mali si Andrew E.
0: Anto na, nagbabalik na kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 19 minutes after 4 o'clock in the afternoon.
1: Ay, basa!
0: Diba? Ganun-ganun lang. Alas 4 na naman. Oh, yabby-yabby Mariana time sa mga himirindal ko niyan. Ano ang sa imong merindalan dyan? Ano man ang sa imong pig merindalan? Tamang-tama na yan. Partneran mo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababakal sa mga butikas in supermarket nationwide.
1: Ay, mga katindugon, Tugtugan on One Facebook page. Pwedeng-pwedeng mag-follow. Nagpo-post kami dyan ki, ano, ki mga kapotan oral daw.
0: Ah.
1: Ito yung pinag-churismisan sa pag-

0: alas 4 rin hapon.
1: Mondays to Fridays. Mm-hmm. Kaya ano pa ang sa'yo mong pinita? Tell, come on, let's go. And join us, diba?
2: Si Ramsana.
1: Dahil ako kaini, hindi mi ka muna ako. Pagdian sa piyang turoparan. Pagka hapon, alas 4 rin hapon.
0: Oy, batiyon ko pala si ano si Ma'am Salvacion Borse kan ma te kanaway. Yan dyan sa zone 6 Marina po na permida iya nagdadangog. Thank you po.
1: Ay, mga taga Kanaway, manilipot albay, meron pagkahapon tabi man sa Indo. As in sa mga taga manilipot, mga tindugo na meron pagkahapon tabi sa Indo dyan sa siyempre, dahil alas 4 na naman. Dahil mabilis na mapatak ang oras sa sige na, Marina. Pasirin kita sa tuyang portion na.
0: Sige na.
2: Siram sana.
1: Ay, Monday. Diba? Monday. Pagkatsa 24 nin Agosto 2026.
2: Siram sana.
1: And sa tuyang pagururunan nyo yan, may ano, may kinaarawan. Sa kaskas
0: kang ara.
1: Pwedeng oras. Pwedeng kang pagkawara. Kang ano, kang kwarta. Grabe. Ano naman yung mga
0: oras,
1: kaskas?
0: Oras, tsaka kwarta, ano?
1: Ano, apod kayo ni the two most important things in the world.
0: Top 1 gayo dang kwarta. Ano ang kating?
1: Grabe. Tapos ang oras, naghahabol na lang. Ay, ala. Naghahabol lang sila. Nagmamadali. Bakit kaya? Diba? Pero baga, ano?
0: Na para bag may finish line.
1: Pag irunutan sinda sa finish line. May, ano, may dad, maray pang, ano, ang kwarta, may due date talaga.
0: Pero ang oras, ano, dahi.
1: We have plenty of that. Pero minsan, may mga pagkakataon na naubusan ka na kay oras. Nata, naubos niya ang oras mo. Sa imo yung pigagamit ang sa imong oras. Kaya dapat parehas inipte, ano, you have to spend both wisely, di ba? Para dahi ka maano, maubusan parehas firme.
0: Pero mas makalibong kipayo kapag naubusan ka, kining number one, ang top one, ang kwarta, ano mga matindulo. Talagang grabe na kaan. Harayo pa sa nahiling mo na ang pagkamurusdot ng pandok ni kumare mo.
1: Diba? Kaya ang question natin for today, muni nga ni, ano ang mas nakakapagod, mas mapagal na isipan? Ang kaskas kang pag... Lipas kang panahon o taon o ang kaskas kang pagkaubos kang budget mo.
0: Ay,
1: grabe. Arin ang ano, ang nananaig, arin ang nangyenot kayo mo. Napapagal kang isip-isip mo. Wala na ngayon akong oras, wala na ngayon akong budget.
0: Pareho talaga. Lalo lang kung yan.
1: Kaya pag
0: day
1: mo talaga siya inano kay Tama, ginastar kita, ginastar kay Mara. Madali yung kamagot. Makaskas talaga siya. Pagkaubos ko yan. Pag-ayan.
0: Gari maiinot digdi ang ano, ang oras. Ta, paano ka man nga ni, kapag kulang ka sa oras, paano ka man makakaipon king kwarta? Paano ka man makakapag-work, makakapag-overtime para may extra pera ka? Ano ba?
1: Diba? Pero minsan, paano mo masusulit ang oras mo kung wala kong kwarta, diba? Maaano mo na lang, maubos na lang oras mo kaka problema. Kung ano, hindi mo may enjoy, diba? Kaya, ano daw? Ilimunta daw mga simbag nila. Ang kisay, ang ano, ang...
0: Kung anong mas, pinili ninda.
1: Kung sa insinda mas napapagal. Sabi ni Nathan, mas nakakapagod isipin ang bilis ng pagkaubos ng budget kaysa paglipas ng panahon. Nata ito. Totoo na mabilis tumakbo ang panahon, pero ang pera ay may direktang epekto sa araw-araw na pagka

0: bayarin at sa pangkalusugan ng pamilya. Tama, di ba? Ang point ni Nathan. Ang kwarta da, oral daw mo iyang pinggagamit. Pagbipas ng panahon. Pero minsan-minsan mo lang na napapansin na naubusan ka ng oras.
1: Pero ang oras man agad ang panahon, Oraldo nag-aabot.
0: Oo.
1: Pero ang kwarta, dipisil, bako siya Oraldo nag-aabot.
0: Sige po.
1: Tama ka dyan, Sir Nita.
0: Pero kung dahil ka magkipigibo, pagpalipas mo lang ang panahon, garo na uubusan ka na.
1: Kumbaga, sabay na lang nauubos sa imo, sa panahon, bula sa kwarta.
0: Diba? Eh, dapat pareho mong pigbabalance para hindi ka maubusan.
1: Pareho, ano. Thank you, Sir Nathan. Marina hapon kay Sir Gina Abrarachan. Kay Sir Buludoy Ebuay nga marina hapon, sabi niya, mas nakakapagod isipin ang bilis ng pagkaubos ng budget araw-araw. Bibili daw kasi siya ng pamain sa pag-fishing. So kapag wala siyang budget, hindi siya makakabakal kung pamain sa pag-fishing-fishing niya.
0: Depende rin sa imo pangailangan.
1: Kung baga, nakulong siyang time si Sir Buludoy Ebuay.
0: Diba?
1: Mas need niya ang budget para naman na may mailaan siya sa ano mga pamain sa pag-fishing-fishing niya.
0: Diba?
1: Ano.
0: Eh, depende talaga yun sa perspective mo man, sa point of view mo. Kung hain ka na gano'n.
1: Yes.
0: Kung ano ang sa imong priorities in life. Diba? Thank you, Tabi, Sir Boludoy Ebuenga. Hey, Ma'am Ross B. Sabi niya, ang sagot, ang paglipas ng taon, ang pagdaan ng araw. Ang isang araw ay umaabot ng 24 oras, samantalang ang pagkaubos ng budget ay isang iglap or minuto lang. Ubus na agad!
1: Sarong ano mo lang, ano? Gari, one click mo lang.
0: Oo. Isang click mo
1: wara
0: lang sa
1: na,
0: page.
1: Naglayo na. Para bang isang ibon.
0: Oo, diba? Parang isang kisang. Kanina ay nandito ka.
1: Ngayon wala ka.
0: Ngayon wala
1: ka. Dakol nga ni Kita dyan na nababasa sa social media. Ano
0: diba?
1: Nga ito? Nag-agi lang nga talaga.
0: Parang talagang nag-tulay lang sa imong kamot.
1: Oo, nagdampi lang. Tapos yun na ito, luminayog na. Ano mga
0: diba? Diba?
1: Pa kita kisa ini alat day na refresh ay may message kita digdi hain di ko
0: ay nasa comment
1: alat lang at hanapon ta mga gatindugon ini ang kay Ma'am Framey Bararwara, sabi niya, good afternoon po DJ, inian sako. Mas mapagal isipo na pagpaubos na ang budget, lalo na dai pa nag-aabot ang remittance. Kung paano pa kita maka-Starbucks. Or maka-tukaw-tukaw lamang sa coffee shop. Bongga talaga si Ma'am Framey. Ano?
0: Dahil mo siya nag-worry about sa time. Dahil pwede pa nga siya mag-auto.
1: Oo. Bongga talaga. Gawin pa Starbucks. Duman niya ilalaan.
0: Diba?
1: Kumbaga, so budget niya para duman, madali yun maubos man talaga. No? Sa mga coffee shop. So, sige daw, Ma'am Framey, garim masiramon mag-iba sa imo mag-Starbucks. Ano?
0: Garim masiramon. Sa tipong ano, nag-order ka saro lang, tapos maghapon ka duman.
1: Oo. Or magano ba ang kapingon niya?
0: Siguro pag nag-Starbucks ka, dapat wala ka ng ibang gigibuhon for the whole day. Para masulit mo talaga siya. Ano?
1: So pagtambay mo naman.
0: So, pinakalan mo, masulit mo talaga duman.
1: Grabe. Grabe kay Ma'am Framey, ano, coffee shop talaga. Pagkapi talaga, talagang addict. Grabe si DJ Chloe. Ano? Number one ang kape. Bawal maho dyan yan. Ano, Ma'am Framey? O, marina hapon dyan sa Indo sa may Upper Bongga, baga kay Albay. Kumusta dyan ang mga tambay?
0: Meron na magkahapon tambay sa Indo dyan. Ayan, nauubusan na tayo ng budget.
1: Nauubusan na rin tayo ng oras.
0: Oras. Napaka napakabilis. Napakabilis mawala ng lahat-lahat ng... Kaya dapat we should spend it wisely. Ang gabos na resources niya. Diba? Sa tuyang puso, sa tuyang kwarta, sa tuyang oras, sa siyang gabos-gabos. Igo kitang niya. Diba? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, diba, may chance kang kumita ng pera.
1: Yes. At
0: may oras ka sa lahat ng bagay. Kaya ang importante ay dapat gamitin mo ito sa tama. Gamitin mo ito sa sa pangangailangan mo talaga.
1: Gaya ng kape. Ano, Ma'am Framie?
0: Essentially, it's something na kung sa'yin ka maugma, kung sa'yin ka mag-enjoy, diba? Duman mo ba, masusulit mo duman sa kwarta mo dahil nasulit mo duman sa oras mo.
1: Yes.
0: Mag-enjoy ka duman sa bagay na kinuha mo. Or, diba?
2: Tama!
0: Kasi, yan ang sa tuya mo. You should enjoy sa hindi niya to ang kwartang pinagalanta.
1: Yes. Diba? Dapat ang pag-budget, mga katindugon, kay Riba nanduman, kung sa'yin ka magiging maugma, ay hindi nga yan.
0: Baka stress lang na naubos sa kwarta mo, kakabayad lang.
1: Oo, dapat, hindi nga yan, makaun man daw ako sa gusto kong kaunan.
0: Oo, diba?
1: Dapat may, ilibre mo man sa diri mo. Dapat kaibahan sa pag-budget.
0: Diba? Ay, syempre, treat yourself always with a new advice. Wara talaga ang man pasyal sa mga lugar na harangyan sa mundo. Mag-relax nila. And alongside nila, pa-relax nila sa kudukan. Siyempre, nila na luna. Thank you man sa mga comments nindo.
1: Thank you mga katindugon.
0: Diyan na kaiba nila. Tugtugan sa Tugtugan on 1. Hindi lang yan sa One Radio.
1: Team Dugunan.

0: butihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.1 FM.
0: Aynan, babalik kita sa Tugtugan on 5 minutes before 5 o'clock in the afternoon.
1: Ay, thank you. Giraling mga katindugo na. Salamat sa pag

0: pag-iba. Ngunyan na aldaw ni Lunes sa Tugtugan Online.
1: Ay, sa mga nag-comment and sa mga kaiba niya to, sa Tugtugan ang portion ng hinahapon. And sa mga nagtutok niya sa inda mga hapon, maroon na pagkahapon. Thank you very much. Tabi isa sa inyo. Sa mga pauli naman, hali isa sa inda mga trabaho. Uh-huh. Ingat-ingat po. Sa mga yaon, sa mga pampublikong transportasyon. Ingat-ingat po. And sana makauli ka muna ng ligtas at umaay. Thank you very much again, mga katindukan. Ay, abangan girala sa aga. Panibagong edisyon. Panibagong tugtugan. Kasi kahapon po niya ito. Tuesday. Masunod po pala para 30 kami man po giraraan sa indong makakaibanan. Siring na kami ang sa indong nakaibanan sa tuwing turug na Christmas. Ang mga na pagkahapon. And then iba, ako si Eric Soy.
0: Hindi man po, si Bernie Banawoy. Salamat mga katindugon sa aga giraray. Dingdiling yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tien!
0: Tugo na!

0: Madangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Rasyada at mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa indo ng mandadango, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada lokal! Parada 30! Parada 30!
2: Sa headlines kan mga parada nin parata.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: Publiko liwat na pigpatanidan sa umakan volcanic hazard sa ibong na ibinaba na sa alert level 2 ang vulkan mayon.
3: Tribo Hero West de Norte kampiona sa Ibalong Festival 2026 Street Dance Competition.
2: Albay PPO nagpatanid sa paggamit kan mga AI generated photos na nakasulot nin uniforme kan mga law enforcement agencies.
3: Belfida suportado ang pagbalik ng katanduanes sa world record na may kinarama na sa produktong abaka.
2: Nagkapirang harong apektado sa pananalasa nin Ipo-Ipo sa Donsol, Sorsogon.
3: DepEd Albay nangapoda na sa mga magurang napakusugon ang pakikisumaro sa mga eskwelahan sa ibongkan mga nangyayaring insidente.
2: Sa lado nasyonal, dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sinabing day marumduman ang nagkapirang detalye sa confidential funds.
3: Presidente Marcos Jr. pinarmahan ng EO sa pag-uswag kan critical mineral industry sa Pilipinas.
2: PhilPost nagpatanid kontra sa smishing asin mga online scam.
3: 18 billion pesos na gastos na sa paghahanda para sa BSKE 2026 sigon kay Comelec Chair Garcia.
2: OCD naghahanda na sa posibleng epekto kan habagat asin tulong weather system.
3: Nationwide active shooter drill na ipaapotob sa aga na Oktaba sigon sa DepEd.
2: Numero kan mga Pilipinong ipigko konsiderang TIOS kan taong 2025 buminaba huli sa paglangkaw kan ganan siya sigon sa PSA.
3: Public official na nag-i-incite in perjury posibleng madiskwalipikar sa posisyon sa gobyerno sigon kay Lacson.
2: Sa luwas kanasyon, humanoid robot sa China dinaog ang 100-meter world record ni Usain Bolt.
3: Trump inapod na American territory on the Strait of Hormuz.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia! Aldaw po kitang unyanin Lunes, Agosto 24, taon 2026. Kami po ang sindong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawan.
2: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daes. Siring man, nahiling mapagitanin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30! Parada 30!
2: Aras niya to alas 5:06 pagkahapon. Base rin na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30! Parada 30! Barreta! Lugar!
2: Mantang ibinaba na sa Alert Level 2 ang Bulkan Mayon, liwat na nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVO sa volcanic hazards sa Laucan Permanent Danger Zone kan Bulkan. Sigun ki FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Protection Division Chief Mariton Bornas, nasa ibong naliwat na nagbaba ang tsansa na itaas ang alerto kan Bulkan. Kung sa nagbalik ini sa parametros na pang Alert Level 2, liwat man girari nindang pigpapaingat ang publiko. Kinakaipuan man giraray nalikayan ang pyroclastic density current o uson, rockfall, peligrosong lahar, urog na pag makusog ang pag-uran. Dugang kaini, namatang bako na kasing urgent sa ngunya nagkumpara sa nakalis na semana, urog na kan Agosto 17 na nagabot sa 8,393 tonelada kada aldaw ang ibinugang sulfur dioxide o ang posibilidad na pagputok ang bulkan. Ipigdoon kan opisyal na dahil dapat maging kampante. Magagirumduman na ibinaba sa Alert Level 2 ang bulkan. Asin sigun sa ehensya, dahil man giraripig suwestyon ang paglaog sa permanent danger zone, particularmente sa timog asin sirangang parte kan bulkan.
3: Yan transtanto, nakuaka na tribu Hero West, di norte ang kampiyonato sa katatapos pasan ng Ibalong Street Dance Competition 2026 sa syudad kan Ligaspi. Ipinahiling kan grupo anas indang tibay asin talento sa kompetisyon, kaya nakuaninda ang kampiyonato sinay uli ang 350,000 pesos na pa-premyong kwarta. Bukod pa subot, inikang nagkapirang special awards. Kompuesto kan Tribu Heroes di Norte and Cluster 4 na pigbibilog ka na 13 barangays. An mga ini, Yuana Padang, Bigaa, Buyuana, Mabineta, Bunga, Matanag, Bagong Abre, Arimbay, San Joaquin, Dita, Tamauyana, Sinrawisa. Nakuha man kan grupo ang enot na puesto sa Best in Music and Sounds as in Best in Dance Ritual, mantang nagpanduway ni sa Best in Costume and Props as in Best in Moving Choreography. Yan transtanto, nakuha ang first runner-up, kontribuong mandaragata ang 200,000 pesos na pa-premyong kwarta, mantang second runner-up man ang tribu Bagtika na nakaresibi ni na 100,000 pesos. Tinauan man itig 50,000 pesos ang tribu Banwa asin tribu Alaba Sirangana bilang pagbisto sa ipinahiling na talento sa naunang bitanang kompetisyon.
2: Nagpatanid ang Albay Police Provincial Office sa publiko manungod sa mga naglalakop na paggamit nin mga AI-generated photos na nakasulot nin uniforme kan mga law enforcement agencies. Sigon kay Albay Police Provincial Office spokesperson Police Captain Karen Formales na maging responsable sa paggamit kan mga AI-generated photos na kunsain igwang nagagamit kaini na nagpapanggap bilang pulis maski bako man sinda totoong pulis. Tinawan doon niya naman tang mga ladawan sa naini, posible subot magtaong confusion ini sa publiko asin posibleng magbaylar sa mga layman ng udigdi. Ini subot pigsasagibo ngani ma-exercise kan publiko ang mga caution sa paggamit kaini asin pag-refrain sa paggamit o pag-ibonin mga AI-generated photos na posibleng maglaog sa sarong criminal case. Nagpagirumduman ang pulisya na think before you click asin permihan ining observaran.
3: Detalyas kita kan mga barata duman sa katandoanas. Pigkonsiderar ka na Philippine Fiber Industry Development Authority na dakulang lakdang ang pagbalikan na probinsya kan katanduan sa Guinness World Records na may kinaaraman sa saindang produktong abaka. Sigon kay Philippine Fiber Industry Development Authority katanduan sa Provincial Fiber Officer Bert Loswegro, sangon niya nasa plano pa sana iniasin mabilog pa sana ng Technical Working Group nganing pag-ulayan kung paanoan magiging proseso kainiya. Alagada pagduon niya na medyo agyat manliwat ako na sa inma kuanin bastanting abaka sa probinsya huli sa apektado ni kang nakaliis na bagyong uwana. In kaso man na magkaigwanin dialogo o mga pag-uulay, sinabi kan opisyala na sa indang itutukar ang nahihiling na angat sa pagbalik digdiya. Niyantras tanto, sigon sa opisyala, na iniman ana primerong maintra ang nasabing probinsya sa nasabing aktibidada.
2: Alas 5:10 pagkahapon, detalyas kan barata sa Sorsogon. Sarong ipo-ipo ang nanalasa sa pirangkaharungan sa barangay Punta, waling-waling dalisay Donsol, Sorsogon. Sigon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Donsol Head Brian Garrido na nagdurar ang nasabing ipo-ipo nin haros 3 minuto. Nagpun ini sa kadagatan kaya may bastanteng oras pa ang mga residente na makahali sa lugar. Wara man subot na naibistrong binawiin ng buhay, nairido o inibakwar alagad nagkapirang pagrogaring ang nagsapo ni Danios. Kabalidigdi ang mga nilayog na mga bubong asin kisame, magin may nagkaturumba ng mga motor. Dugang kan opisyal na maabot sa 15 kaharungan ang apektado asin sa presente ang nasa irarong painin in validation kan Municipal Social Welfare and Development Office. Miantras tanto minsahe kaini sa mga namamanuaan na magingat asin in kaso way nanotarana siring na pangyari, tulos ining iparam sa mga residentes o sa mga otoridad ang ngani makapag preparar.
3: Miantras tanto, nangangapodan ang Department of Education albaya sa mga magorang kan mga estudyante na pakusugon ang pakikisumaro sa mga eskwelahan sa ibong kan mga nangyayaring insidente sa ibang lugar sa nasyon. Sigon kay Schools Division of Albay spokesperson Froilan Tena na kung dati nagrarason ang mga magorang na dai makadumana sa mga eskwelahan sa mga meeting, huli sindaan na may mga trabaho pinaglalaoman niya nangunyan in kaso mag-imbitar ang eskwelahan na mag-atinder nin meeting ang mga magurangan. Sa paagi kaini, nga ni isubot maraman asin makumusta ang sa indang mga aki sa lagong eskwelahan asin nga ni maimbitaran ang anuman ng mga sitwasyon. Sa ibong kaini, padagos man ang napigsasagibong legal caravan asin youth caravan kang schools division office kung nasa ina naglilibot sinda sa mga district schools nga ning magtaunin information dissemination open forum sa mga personnel teaching asin non-teaching asiring manas sa mga aki. Kabaligyan na pag pagkukonsiderara nin mga debriefing session asin information dissemination session manungod sa Safe Space Act asin anti-bullying na nagpapadagos sa presente.
2: Alas 5:13 pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barata Nasyonal.
2: Nagkapirang beses na sinabi kan dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa nagpapadagos o sa pagpapadagos kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na dainan niya marungduman ang nagkapirang detalye katakod kan confidential funds na itinagama sa Davao City kan panahon na Mayor Pasana ang Vice Presidente. Sa paghahapot ni House Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Lugutan, inusisa si Acosta dapat sa confidential funds na itinagama sa Davao City kan mga nakaliis na taon. Tinukoy ang itinagamang kantidad kan 2019 as in 2020. Alagad, sinabi na Acosta na dain niya na ini marumduman as in bako usubot magkapareho ang kantidad na sa iyang nakuha. Liwat siyang hinapot dapat sa confidential funds kan 2021. Alagad, sinabi man ni Acosta na dain niya marumduman ang detalye. Ipinilawanag kaini na may edad na siya as in nadidifisila na rumdumon ang eksaktong informasyon. Kan uminabot man sa paghahapot sa confidential funds kan 2022, liwat man ang sinabi ni Acosta na dain niya ini marumduman.
3: Pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sarang executive order na nagmamauot na makapitalize ang mga critical na mineral kang nasyon. Sigon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, nagpirma si Marcos kan Executive Order No. 122 na nagbubusol para sa Unified National Policy Framework for Development the Critical Minerals Industry. Susog sa kasuguan, igwanin pangangipo na magbugtak ni nasarong pagkakasundo asina pinagsararong National Framework Policy nganing mapakusog ang critical minerals industry kang nasyon. Mapauswag ang pagproseso na may dagdag na importansya sa downstream industries, mapakarahay ang mga pamumuhunan asina pagiging competitiveness, masyerto ang responsable asin sustainableng mga gawi sa pagmimina asin i-harmonize ang mga pulisiya asin programa kan gobyerno na igwang relasyon digdi. Basado sa orden, ang nasyon igwanin day mababa sa 100 milyones na hektaryanin mga prospective areas na pwede ser magkapot nin man lain-lain na mineral na resources nganing maibugtak ang Pilipinas sa global value chain para sa mga criticals minerals. Sa irarumkan executive order, ang DENR maimplementar ni nasarong national program sa exploration asin reservation kan minerala nganing mamidbid asin ma-evaluate ang mga bagong critical na deposito nin minerala orog na ang mga kaipuhan para sa malinig na enerhiya, digital transformation asin pag-uswag kan infrastruktura. Ang lakdang, nagtatauman subot nin mga lugar na sakop kan mga kansilado, nag-expire, nagsuko o iba pang pinatalingkas na critical mining tenements na posibleng ikonsidera asin irekomendara para sa deklarasyon bilang mga critical minerals reservation. Dugang pakiini nangangaipumana para sa pag-streamline asin pag-digitalize kan proseso nin mga mining permitting process sa paaginin na sarong online one-stop shop. Ang Department of Trade and Industry, Board of Investment ang dapat man na magtangro nin mga insentibo sa irarumkan Corporate Recovery as in Tax Incentives for Enterprises Act para sa downstream refining, production in baterya as in mga sidestream industries mantang nagtatao para sa mga domestic processing plants nin prioridada na access sa mga mineral sa patas na presyo sa merkado.
2: Nagpatanid ang Philippine Postal Corporation sa publiko katakod kan mga naglalakop na peking text message o smishing na nagagamit sa pangaran kan ahensya ngani naman loko asin mga habo ni na mga personal asin pinansyal na impormasyon. Sigon sa PhilPost, kumona nagpapadara ang mga scammer nin mensahe kasabay kan kahinahinalang link. Pigtataram sa nasabing text na may problema sa buot sa delivery kan parcel huli sa kulang na address o kinakaipuhan na magbayad tulos nin redelivery fee gamit ang credit o debit card. Nilinaw kan ahensya na baguhali isa sa inda ang nasabing mga mensahe huli ta daino arin man nagahagad ang PhilPost nin mga sensitibong detalye sering kan bank account numbers as in card information. Passwords as in one-time password sa pagin nin text message. Pinayuhan man ang publiko na dahil mag-click nin mga kahinahinalang link, dahil magtaunin personal o banking information, dahil magbayad sa mga bako beripikadong website as in hilingon nin maray ang pinagalian as in pagiging tunay kan kada mensahe na sa indang narisibi antes gumibunin anuman aksyon. Nangapudan man ang ehensya na magtinir na mapagmatsyag as in alerto sa mga narisibing text, email as in mensahe sa social media.
3: Mientras tanto, nagastos na nin 18 bilyones de pesos ang Commission on Elections o COMELEC sa padagos kaining pagpreparara para sa napaparaning barangay asin sangguni ang kabataan elections. Ang nasabing eleksyon ang nakatalaan sa inot na simana kang Nobyembre ngunya na presenteng taon. Alagad, may panukalang liwat ining ipaoktaba. Sigun kay COMELEC Chair George Garcia, ipigduon niyang dakulang partikan pondokan komisyon ang ginugol na sa paghanda sa mga eleksyon na paraperanaya siring ka na pag-imprinta nin balota. Sa presente, igwapang natadadang 11 bilyones de pesos na pondo na itinagamakan komisyon bilang honoraria sa mga paratukdong maserbi sa eleksyon, pondo para sa saindang training asin magagamit sa deployment sa mga kagamitan. Nakatala ang dangugon ka ni Senado sa masunod na simana ang propuestong pagpapaoktaba sa barangay asin sangguni ang kabataan elections 2020 sex. Asin ni sigon kay Garcia, mahampang siya sa nasabing pagdangoga nganing ipaaramaan kahandaan kan komisyona. Sigon kay Chairman Garcia, mantang da ikinakan sila an eleksyon, an madadagos an preparasyon kan komisyona, kaiba na naana pagbilog ni nipirang contingency measures.
2: Naghahanda na ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto kan habagat asin ang pigbabantayan na tulong pagyo sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Nagsagibo naman ang ahensya ng Pre-Disaster Risk Assessment kaibanan ang manlain-lain na ahensya kan gobyerno asin mga lokal na gobyerno bilang preparasyon sa pinaglalauman na raot nin panahon. Sigun kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Di Ford, posibleng magpuon ang monsoon rains ngunya na Lunes o sa Martes asin magpapadagos hasta sa Webes o Biyernes. Posibleng mansubot na magkaw sa ininin mga pagbaha, pagrasay ng daga, paglangkaw kan level ng tubig sa mga salog asin makaapektar sa transportasyon asin agrikultura. Igpapakusugman kan OCD ang koordinasyon sa mga ahensya asin LGU na posibleng maapektaran kan tulong weather system. Sinartuman kan ahensya na preparado ang sa indang response team iba pang relief supplies para sa marikas na pag-aksyon sa mga posibleng insidente.
3: Mian transtanto, ipinag-oktaba ang nakatalaan na nationwide simultaneous active shooter o active threat drill sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa nasyon na gigibuhon kuta sa aga Agosto 25 basado sa kumpirmasyon na kan-opisina ni Department of Education Secretary Sunny Angara. Pinaglalaoman na magpapalawas ang ahensya ng bilog na detalya asin na masunod na schedule kang nasabing drill. Ang nasabing nationwide simultaneous drill ang inot na inanunsyar kang DepEd sa pagdangog sa Senado kung nasain ipinilawanag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na obheto kaini na baluon ang kahandaan pag-ibakwar asin proseso kan reunification kan mga estudyante asin mga magurang in kaso magkaigwanin duma o kadahasan sa laog kan mga eskwelahan. Binilog ang mga safety protocol katabang ang Philippine National Police asin Department of the Interior and the Local Government kasunod kan mga insidente nin pambabadila asin kadahasan sa mga eskwelahan. Enot naman na nagsagibo nin pilot simulation ang ahensya sa nagkaperang eskwelahan kan Hulyo aning mapakarhay ang polisiya antes mahiwa o ang mahiwasan na implementasyon.
2: Buminaba ang numero kan mga Pilipinong ipigyo konsiderang TIOS kan taong 2025 susug sa Philippine Statistics Authority kan Biyernes. Sigon sa PSA, ang poverty incidence kaiba sa mga pamilya nasa 6.4% o katampad nin 1.9 na milyon na mga TIOS na pamilya kan 2025 poon sa 2.99 milyon na pamilya kan 2023 basado sa pamantayan kan ahensya. Dagdag pa kay ni na enot na pagkakataon na buminagsak ang poverty incidence sa mga pamilya sa nasyon sa single digit level poon sa 17.54 milyon na individual kan taong 2023 na ipigkonsiderang mga TIOS nagbaba sa 11.08 milyon kan nakalis na taon. Uli digdi, ang poverty incidence sa mga individual nasa 9.7% kan 2025 poon sa 15.5% kan taong 2023. Ang mga ipigkonsiderang TIOS iyo ang kita kan sarong individual na dapat mas hababa sa poverty threshold kan nasyon na nangangahulugan na bako ining iko nganing bakalon ang pinakababa na fundamental na pagkakan asin mga pangangaipo. Para sa taong 2023, ang average poverty threshold nag-aabot sa 13,873 pesos kada bulan para sa sarong pamilya na may limang miyembro. Kan taong 2025, ang numerong ini naglangkaw sa 14,634 pesos na nangangahulugan na ang mga pamilya nalampas sa kantidad na ini dahil na ipigkukonsiderang TIOS. Ang pagbaba kan numero kan mga pobreng Pilipino nangyari huli subot sa mas marikas na paglangkaw kan ingraso kumpara sa presyo orog na ang gasto sa pagkakan susog sa ahensya. Sinabi pa kan PSA na ang tauna na per capita poverty threshold na mayormenteng apektado kan mga pagbaba sa presyo kan mga kakanon na kabali sa food bundle naglangkaw nin 5.5% mantang ang average na tauna nakita per capita naglangkaw sa mas marikas narikas na 22% sa parehong panahon. Dagdag pa kan ahensya na poon 2023 sa good 2025 ang median per capita income. Naglangkaw po ang 85,291 pesos, sagot 104,072 pesos.
3: Posibleng mag-atubang ni na permanenteng pagbabawala sa posisyon sa serbisyong pampubliko ang mga opisyal kan gobyerno na mapapatunayan na nag-insight sa ibang tao ni perjury, sigon kay Senator Panpilipin Lacson. Sinabi pa ni Lacson na pwede sir ikonsidera bilang prinsipala sa krimen ang sarong tao na direktang nag-insight sa kapwa na mag-committer ng perjury basado sa provision na kan revise sa penal code mapadapit sa conspiracy asin mga prinsipal sa krimen. Pigtutokdo ka na senadora ana nakasurat sa artikulo 8 kan revise penal code kung na sa in nagsasabi na iguanin conspiracy kung andua o labi pang tao nagkakauroyon na mag-committer ng krimen asin nagdidesisyon na isagibo iniya. Mientras tanto, sa artikulo 17 ang mga ibinibilang na prinsipala kabali na ang mga direktang nagpipirit o nag-aakit sa iba nagibuhon ang krimena. Kasunod kaini, pigasigurar ni Lacson na si Senador Rodante Marcoleta asin dating Representative Michael Defensor manungod sa subot coach na testimonya ni dating Marine Orly Gotasa. Sinabi niya na basado sa record kan Senate Blue Ribbon Committee, mahiling na si Marcoleta subot ang nagiya kay Gotasa kung ano ang dapat niyang sabihon sa iyong affidavit durante kan committee hearing kang September taong 2025. Kanhuri, binawi ni Gotasa ang sa iyong enot na pahayag asin inakos saran si Marcoleta asin defensora na piginganyara siya na magtistigo karibay nin kuwarta asin scholarship para sa iyang mga akiya. Ang mga payag subot na ini, mga aligasyon na kaipuhan na patunayan sa paagi nin magkakanigong proseso. Sinabi pa ni Lacson na ang Department of Justice asin an Office of the Ombudsman pwede ser kabali sa posibleng magsangat nin reklamo hulitaan perjury sarong public offense. Apwera sa posibilidad na saangatan nin kasong kriminala, sinabi ni Lacson na plano niyang magsangat nin bilang aning madagdagana ang pinalidad asin multa sa subornisyon o perjurya. Iniman, may katuyuhan na mas mapadusahan ang mga nagagamit kan sa indang posisyon o empluensya nganing sulsulan ang iba pang o sulsulana ang iba na mag-utik sa irarom kan sa indang sinumpa ang mga salaysaya. Mientras tanto, nakadepende man liwat sa buot sa investigasyon asin due process kung iguanin sopesyanteng basihan nganing magsangat nin kaso kontra sa si isa yung mana konektado sa aligasyona ni subornisyon o perjury.
1: Parada 30, Parada Nasyonal.
2: Alas 5:27 ng pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sa indoor kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang labas po ng tao ng ipuan niya ng minerals kay ulit ng pag-inom ni sarong cups at oral daw. Nga ni makalagay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababukal po ninyo yan sa mga butika nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Weather Update.
2: Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 1. Si Bagyong Saudel nakalaugna sa Philippine Area of Responsibility asing tinawanin local name na Bagyong Obet. Ang lokasyon kan sentrong ini nasa 1,350 km east-northeast kan extreme northern Luzon. May darainin kusog nin paros na maabot sa 165 km per hour. Pagbukso na maabot sa 205 km per hour. Mantang naghiro pan west-northwestward sa Kaskas na 30 km per hour. Mientras tanto, wara pa man kay pinagtalaan na tropical cyclone wind signals sa anuman na lugar sa nasyon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Sarong humanoid na robot na gibo sa China ang nakapasa kan 100 meters na record sa kinaba na itinaokan maalamat na runner na taga Jamaica na si Usain Bolt. Susog sa state the broadcaster kan China ang robot na inapod na lightning na pig-develop kan para gibunin smartphone kan nasyon. Nagdalaga na 100 meter dash sa laog sananin 9.33 seconds sa sarong preparatory test event para sa World Humanoid Robot Games sa Beijing. Mas marikas ini kaysa sa record sa kinabani Bolt na 9.58 seconds kan 2009. Ang robot nakaabot sa pinakalangkaw narigas na 14.5 meters kada segundo. Inima na katalaan na magpartisipar sa mga kompetisyon ni humanoid robot, kaiba ang mga running events. Paragos na pigubusol kan China ang mga humanoid robot bilang sarong estratehikong industriya, urog na para gamitan sa manufacturing, logistics as in iba pang aplikasyon sa mga konsumidores. Bako ini ang enot na pagkakataon na si Lightning nagpahiling nilalangkaw na performance. Kan Abril, nangga naman ini sa 21 kilometers Beijing half marathon sa oras na 50 minutes as in 26 seconds. Mas marikas kaysa sa world record pace kan Elite Human Racers. Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibahan ang taas sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazan. Sa mga paraang tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po magali masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tidugo na!
0: Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

Hindi ako happy sa microphone ko. Baba ng baba. Ano ba ang gusto mo dyan sa baba? Umakyat ka dito. So sabihin ko sana, tumaas ka. Anyway, once again, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, The Healthy Happy Show. Nahatid po sa atin ang Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. It's so nice to be happy. Kasama po itong taas-baba na mikropono ko. May sariling buhay po siya. Nataas na baba. Up and down. Microphone. Anyway, sabi nga nila, healthy life is a happy life. Dapat po maging healthy muna tayo, no? Yan po dapat ang i-prioritize natin, yung health natin, yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Mga minamahal kong mga ka-best cafe. Okay. O hindi tayo mahal. Affordable po, barato. Ang ibig kong mahal, love. Love. Mga la-loves. Pero ang kape natin, hindi mahal. Barato po siya, barato. Kaya minamahal. Wow! Tayo po ang pinaka-affordable na herbal na kape, guys. Ha? Punta kayo sa mga groceries, supermarket, mga tindahan dyan, pharmacy or butika, hanapin na po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with

pasensya na guys. Medyo nadidistract ako talaga nitong itong microphone ko. May sariling buhay po siya. Tumatayo, bumababa. Tumatayo, bumababa. Tindugo na. Tindugo na ining microphone ko. Tindugon. Oh, minsan minababa, minatindog. Dapat permiso ng tindugon. Ali. Tita Polly. Tita Pollyanna, baby. Tita Pollyanna, good afternoon to you. Kumusta ang kalakalan dyan? Kumusta ang kalakalan? Ay, magandang hapon po mula po sa Camarines Norte hanggang Sorsogon. Tayo po ay napapakinggan. Sige, mula Camarines Norte, Camarines Sur, probinsya ng Albay, probinsya ng Sorsogon. Isama pa ba natin dalawang

0: isla probinsya. Isama rin natin. Okay? Baka magtampo mga taga Katanduanes at Masbate.
1: Happy Show with Kuya Billy.
2: Wow! Happy Udyun!
0: Okay guys, sabi dito, life is full of small and big reasons to smile. Wow naman. Narinig nyo yan guys. Sabi dito, life is full of small and big reasons to smile. Kaya huwag nyo pong kalilimutan na mag-smile. Kahit may mga pagsubok along the way, tayo pang mga Pinoy, di ba? Mga smiley persons tayo eh. Or smiley people. So, life is full of small and big reasons to smile. Kahit maliit lang yan, di ba? Dapat huwag natin kalimutang ngumiti. Kasi guys, dun po nagsisimula na nagkakaroon tayo ng healthy na pananaw sa buhay. Okay? Magiging healthy tayo kapag nag-i-smile tayo. Dun po yun magsisimula. Di ba? Smiling is contagious. Sorry. Smile naman dyan, oh. Di ba? Kapag nakasmile ka, yung pakiramdam mo, good vibes, magaan. Okay, and marami kang pwedeng gawin. Di ba? Na maganda sa buhay. Yung pananaw natin. Very optimistic tayo. Dapat good vibes lang po. Okay? Siyempre, kapag good vibes ka, makakapag-isip ka ng yung mga ano ba yung dapat kong kainin na masustansya. Na punong-puno po ng sustansyang mga pagkain. Full of nutrients pa, di ba? Kapag matino ang ating kaisipan. Kahit simpleng bagay lang yan. Kagabi nga, yung ulam namin, yung ano yan? Anong sa Tagalog ng marigoso, tabi? Sabi ng kasama ko dito, ampalaya, ampalaya. Yes po, very healthy ang ampalaya. Yan po yung ulam namin kahapon, ampalaya with, ano yan? Ground pork ba yun? Okay, or ano ba yan? Ano yung halo mo doon sa ampalaya? Oh, ground pork, ang sarap guys. Okay, tapos may kamatis ka, fresh. Huwag lang masyadong lutong-luto. Yung parang half-cook lang. Napakasarap po guys. Okay, napaka-healthy pa. At andun pa yung lasa ng pork. Eh, hindi ka masasawa. Kung hindi ka masyadong mahilig sa ampalaya, di ba? Kasi yung mga bata eh, itinabi yung ampalaya. Ang kinain lang yung karne. Yung ground pork. Okay, dapat sanayin natin yung mga bata, di ba? Okay, dapat healthy guys, ha? Okay. So, yun ha. Kapag happy tayo, nakapag-isip tayo ng mabuti. Okay, kaya start your day with a smile. Sabi nga, life is full of small and big reasons to smile. So, you can find joy in simple daily moments. Okay, yung kaligayahan sa buhay, mga simpleng bagay. At napaka-importante po yung deep connections with others. Dapat meron tayong nakakausap, di ba? Meron tayong connection sa ibang tao, lalong sa ating pamilya. Kasi sabi nga niya, no man is an island. Ano nga ibig sabihin nun? Walang mabubuhay sa mundo na ikaw lamang, di ba? Dapat kailangan mo ng may karamay ka. Okay, may kasama ka. Mas maigi may kasama ka, guys. Diba? Okay. Ano pa ba para magkaroon tayo ng masayang buhay? Diba? Dapat daw, ito, dapat kapag tuwing umaga, as much as possible, magbilad tayo. Yung healthy pa yung sikat ng araw, siguro mga around 5 and hanggang 7 siguro, guys. Healthy pa yung sikat ng araw yan. Ng araw. Warm sunlight on our skin. Kailangan po ng ating balat po yan. Napaka-healthy niya. Isa po yan sa mga pwede tayong maging masaya sa buhay. Okay? And magbibigay po ng magandang epekto sa ating katawan. Especially po sa ating balat. Kailangan po ng katawan po natin ang sikat ng araw. Okay? Ano pa ba ang mga bagay-bagay na nagpapasaya sa atin? Good food. Okay, good food. Kailangan ng good food. Dahil yun na nga po, good food with full of nutrients, mga masustansyang pagkain, kailangan po natin yan para maging happy po ang life natin. At ito po, huwag niyong kalilimutan na itong pinaka-the-best sa lahat, Tita Polly. Favorite songs that bring back good memories. Yan. Isa po yan sa mga bagay na nagpapasaya sa atin, di ba? Huwag niyong kalilimutan yan, ha? Favorite songs that bring back good memories. Kaya tumutok lang sa inyong mga paboritong radyo. Yay! Papasadahan ko lang guys. Tayo po ay napapahinggan sa OKFM 98.5, Diet's Best Music. Sa One Radio 99.7 Diet, kaisa ng Cam Norteños. At syempre, tayo napapahinggan sa One Radio 91.3. One Radio 91.3 News FM, Tabaco City, Tindugunan. Tayo po'y napapakinggan sa Sorsogon City sa radio natin 91.9. Sama-sama tayo, Pilipino. Pasensya na guys, minsan medyo sa karamihan po ng mga radio stations natin, nakakalimutan ko na yung mga frequency niya. Hello, Mr. Chan Boncolmo, ang pinakamalupit na barbero kan Premier Distrito Canalban. Aring Chan Boncolmo, maray na hapon tabi. For production, Tatak Noli Banaria, mga balita at talakayan. Martes at Huwebes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Tatak Noli Banyaria, mga balita at talakayan. Alas 11 hanggang alas 11:30, newscast, local, national, international, sports at showbiz. Alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, editorial, interviews at public service. Magsisimula sa September 11. Yung sa Seventh-day Adventist, every Sunday, may cantos na sila. Thanks, po! From Tita Poliana, baby!
2: Alright!
0: Sige. Gagawin natin yan eh. Feeling good! Yeah, feeling good! Ade! Ano ba, how am I going to describe this Monday? Paano ko ba i-describe yung Lunes natin? How am I going to describe it? Siguro depende yan sa experience natin ngayong araw na ito. Para sa akin naman, it's a good start. Ayan. Para sa akin, the way I describe this Monday is a good start. That's the way I can describe Monday. That's today. Okay? So yan po ah. Para sa akin, ang Lunes ngayon, para sa aking sarili, it's a good start Monday. Para po sa inyo, good start din ba ang Lunes? Ano sa imo pa rin, Chad? Good start man pa rin ang Monday? Maray na pagpoon-poon tabi. Okay, it's a good start Monday for me. That's how I describe my Monday. How about you guys, ha? O, depende po yan sa inyo, ha? Kung paano nyo po i-describe yung araw ng Lunes ngayon. Okay. Depende po yan sa lahat. Pero I just hope lahat po feeling good ngayong Monday. It's a good start to each and everyone ngayong Monday, guys. Okay? Today is August 24, 2026. Yes! Live na live tayo! Mga amigos y amigas, eh, napag-uusapan lang po natin kung paano tayo magkaroon ng masayang buhay, di ba? Sabi nga dito, isa pa po sa mga simpleng bagay para maging masaya po ang ating buhay araw-araw. Magkaroon tayo ng hot morning coffee. Every morning, hot morning coffee. Ika nga, ibig sabihin, uminom tayo ng mainit ng kape. Mainit na kape tuwing umaga. Okay? Kasabay po ng ating pag-almusal sa umaga, ang mainit na kape. Napakasarap po niyan, guys. Di ba? Siguranong magiging ganado tayo para sa mga gagawin po natin the whole day, para sa buong araw. Di ba? Ang kape, it's a life booster. Okay? Kumbaga, kailangan po ng katawan natin yan para maganda po yung pagsimula ng ating umaga at buong araw. Pero siguraduhin po na healthy at safe na kape ang inyong iinumin. Okay? Dapat siguraduhin po, so healthy as in safe na kape, ha? Hayaan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yay! Barato na, healthy pa. At napakasarap pa, masiramon nga ni.
3: Siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 4 formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Yan. Mga healthy ingredients mayroon, mga herbal ingredients na nasa kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. O imagine, nagiinom ka nin kape, aram mo na healthy at safe ini, abay talagang mapaparami ang inom mo ng kape. Any time of the day, every day, ugaliin po ang pag-inom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Isa po yan, ha, sa mga tips natin para magkaroon ng happy life. Happy and healthy and happy life. Ayan, di ba na-discuss natin kanina? Magbilad, mag-exercise, kumain ng mga masustansyang pagkain. Magbilad, ha? At syempre, makinig po sa inyong mga favorite song sa radyo na nagbibigay po ng magandang alaala ng nakalipas. Mga favorite songs that bring back good memories. Di ba?
1: Healthy Happy Show with Kukuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga Optica at supermarkets.
1: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
1: And Best Cafe Black.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Si Ramsana.
6: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
11: Sa aking adik sa'yo, Best Cafe ko.
0: Dapat ganun. Walang problema na maadik sa kape, di ba? Basta safe at healthy na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kung kayo po ay naghahanap, ha?
11: Hinahanap-hanap kita. Kapeng healthy at masarap.
0: Walang iba, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tapos na po ang paghahanap nyo. Ito na po yun. Ito ang kape na para po sa inyo. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa dami ba naman na kape? Talagang hindi mo na alam kung ano yung pinaka-the best na para sa inyo. The best po sa inyong kalusugan, di ba? Ito na yun. Ito na po yun, ha? Tandaan po yan, ha? Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available po tayo sa mga supermarket, supermart, groceries, pharmacy or butika sa inyong lugar. Maraming salamat guys for joining me sa ating programa. Nahatid po sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hanggang bukas para po sa Healthy Happy Show, nakasama nyo ang inyong Kuya Billy sa radio. Amigos y amigas, muchas gracias. Saint Ducabos, Dios Mabalos.

0: gusto kita.
1: Hindi naman po ang sayo ng ninko na baka masyadong magayunan pero mahamuto eh. Tita Pollyanna. Sandali lang po ha, meron akong ayusin. Hindi ko masyadong naririnig ang aking self.

0: Tanong po kita
1: sa One Radio Tabaco, One Radio Diet.
0: At syempre po sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ang ating hotline, 09614473923. Nakuha mo, ha? Ito ulitin ko, ha? 09614473923. Ah, nakuha mo na. Thank you so much. Of course, ang inyong Joseph ng kahibangan sa TikTok. Pwede kayo mag-follow. Pwede na yun po sa ating bagong Facebook page, 99.7 One Radio Diet Facebook page. Pwede rin po ninyong i-like yun. Alright, it's so crispy and you like lechon. Hi! Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Of course, try din po natin ang Batata Milk Drink, Dazzling Whip Soap, Snow Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron Tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Of course, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, Pamilihang Bayan region-wide. Muchas gracias. Rommel's Dorothy Marketing. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps, Minerals, Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems products. Of course, para sa sato yung mga magagayo na mga katindugan in the city of true love. Kay po niyaro ka na oras para mamantinilan sa tuyo mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod niya tong me time, as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, foot spa 150, money petty 50. As in duma naman kita hand spa, glute drip, glute for push. Slimming Excel is meso lipo, as in kanakul pang spa, essential services. Kaya Marina, sa Pink Spa. Makukuha po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sampang Senaka naman, Dokopi Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya naman magdumanas na nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa.
2: The Tita Pollyanna Show! The Tita Pollyanna Show!
3: Showbiz Puppy
0: Day! Ano na naman yan? Sino na naman ito nagpapauso? Umaalis na raw sa Maynila ang mga artista at tumitira na sa mga probinsya? Aba, wala naman bago dyan. Marami naman kasi mga artista mas gusto nilang tumira sa probinsya. Pinsan nga meron akong nakapitbahay, no, na artista sa Los Baños, Laguna. O, di ba? Walang bago dyan, kundi itong si Claudine Barreto di umano ay nagpakalayo-layo. Si Claudine daw ngayon ay nakatira na sa Samal Island sa Davao. Hoy! Ano ang katotohanan yan? Hinanap ko yung mga kaibigan kong friend ni Claudine pero wala silang masabi. Sabi nila baka naman haka-haka lang yan. What is that? Haka-haka in Tagalog is sabi-sabi. In Bisaya naman, it's pataka. But in reality, pwede. Dahil napakaganda po ng Samal Island, it is a garden island in Davao. Para siyang paradise. Kaya hindi rin naman siguro katakataka na mapainganyo itong si Claudine na tumira na doon sa Samal Island. Tingnan niya si Adi Eigenman. Nakatira ngayon sa Siarga. Tingnan niyo naman si Shishi Maturan. Nakatira sa Daet. Malapit nang titira sa Calaguas Island. Ganon! Sana naman. Sa ating chika, Granny Mama, y'all. Eto na naman. May nagtanong na naman sa atin sa 0961-447-3923. Although alam kong alam nila kung ano ang sagot, hihimayin pa rin po natin yun. Mapera o madiskarte? Doon ako sa guwapo. Diba? Eh, parang ano na rin, swerte mo na rin kung gwapo na, mapera na, madiskarte pa. Para ikaw naman ay happy forever. Ang tanong lang, mahal ka rin ba? Ang hilig mong mamili, gusto mo ng mapera, gusto mo ng madiskarte, eh bakit gusto ka ba? Yun mo nang una mong tanungin. Mag-iinarte ka? Hoy, mamaya! Magkaroon tayo ng realization kung alin nga ba ang mas maganda. Yung madiskarte o mapera. Basta ako gusto ko nga dun sa guwapo. Guwapo na! Oh, hindi ko nasasabihin kung ano pa yung isa. Isang katangian. Alam na yan ni Levy. At alam din ni Andrea. Alam na alam nyo yan. Ang gusto ko ay gwapo na at ow! May patili-tili pa dyan. Uy, malapit na matapos ang buwan. It's gonna be Burmonth. Eh, baka mali din. Dapat palitan na nila ang pangalan ng mga Burmonth kasi hindi naman malamig eh. Diba dapat Burmonth? Yung nanginginig ka sa lamig. Eh, hindi naman. Kalimitan, lumalamig na pag mag-December na lang, last part of December, tapos Enero, Pebrero, malamig-lamig. Pero mga September, October, November, ay, malinsangan, maling ahuton, manggiraray. Aw, oh, inda! Balyuhan ang mga pangarang kaiyan. Katulad ng magpapalit ng orange o ano ba, et nakikinig ka ba ngayon, palitan mo nga ang ating mga buwan. Ayaw na namin ng September. Hindi naman malamig. Ayaw na namin ng October. Hindi rin malamig. Ayaw din namin ng November. Hindi rin malamig. Pwede na siguro December. Kasi malamig-lamig na. January. February. Wala na. Sinusumpong na naman. Dahil naman nakainom kibulong. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 16 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Teka, iconic halahalo ba? Dito

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetuhin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
0: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.

0: terapya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best juice 10-in-1 plus powder drink mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
4: Ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
5: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
6: The Tita Poliana Show!
7: Marunong ako mag-yudl. Alam niyo bang special talent pag marunong kayo mag-yudl? Hile, hile, hile. Diba nakakaaliw? Although iba nakaasal. Tumigil ka nga dyan sa kayo yudl name mo. Nakakabwisit. Ganon. Pero syempre, pag enjoy naman sila sa'yo, pwede ka mag-yudl na mag-yudl. Hile. Oh, eto na nga ang ating Chica Granny for tonight. The time is 6:39 na po ang oras sa One Radio. Diyan sa inyo ang oras na. Oh, dapat nakahain na ang pagkain ninyo. Nakahain na ang lechon. Wow! Yan talaga ang ating favorite dinner every night. Lechon. Yung mga ipinagbabawal na sa kanila, nginunguya-nguya na lang. Ano kung walang ngipin? Dila-dilaan na lang. Malalasahan mo mo naman yung lechon, di ba? Sa ating Chica Grande, nag-text kasi sa atin si Shalimar. O, yung ganda naman ang pangalan, ha? Shalimar. Shalimar Alka. Ay, hindi ko na daw ibabanggit ang kanyang apelido. Ang tanong niya, Tita, kung ikaw papipiliin, anong gusto mo? Mapera o madiskarte? Bakit? Bakit ako pipili? Yun ang tanong. Bakit ako pipili ng mapera ba o madiskarte? Tita, huwag kang piloso. O ba sumagot agad? Well, kung mapera, Shalimar, o madiskarte, ang iyong katanungan, mas lamang syempre ang madiskarte. Pero pinakamalakas ang kombinasyon ng pera plus diskarte. O, mapera nga, pero wala namang diskarte. Ay, wala. Mabilis maubos ang pera kapag mali ang desisyon. Marami kang ang pera. Bili ka naman ito, bili ka naman yan. Ay, wala. Wala kang diskarte. Wala rin. Buti sana kung naambunan tayo. Madiskarte pero kapos sa pera? Well, kayang humanap ng paraan yan. Oportunidad at dagdag kita. Hindi yan titigil. Yan ay mga taong sobra ang kanilang talentado moves. Dahil nga naman sila ay madiskarte. Kaya pinalakpakan. Ang maganda dyan, kung mapera ka na,

diskarte ka pa. May puhunan na marunong pa itong palaguin. Diba, hindi lang yung buhok sa baba ang kaya yung palaguin, kundi pati na rin ang iyong kadatungan. O, diba? Sa totoong buhay, ang pera ay resource. Pero ang diskarte, ang multiplier. Ito yung nagpaparami sa pera. Alam mo kasi, Shalimar, kung pipili lang ng isa, doon ako sa madiskarte. Dahil ang taong marunong dumiskarte, kahit mawala ng pera ngayon, may kakayahan siyang gumawa ulit ng pera bukas. Emotional. Talagang emotional ka, di ba? Ay, dahil nga naman ngayon, palagi nating naririnig, ay nako, ang hirap humanap ng pera, di ba? O, kaya dapat magiging emotional tayo pag pera ang pinag-uusapan. Doon talaga ako sa madiskarte. Kahit sabihin natin, walang-wala siya ngayong araw na ito. Subalit bukas, havay na yan. Madiskarte eh. O, eto yung halimbawa na sa mga mapera. Meron siyang 10,000 pesos. Nakakita siya ng sale. Buy one, take one. Binili niya kahit hindi naman niya kailangan. Ang resulta, may dalawang bagay na hindi kailangan. Ganun lang kasimple yun. O, mapera ka. May 500 pesos pang budget hanggang payday. Nag-order sa food delivery dahil deserve ko to eh. Deserve ko. Deserve kong kumain ng masyarap today. Kinabukasan, wala. Kanin plus toyo plus dasal. Buti nga kung may tuyo. Baka toyo. Ba, okay pa yung tuyo, no? Kaya lang, mahal na rin ngayon ang tuyo. Mabaho na, mahal pa. Tuyo, bao. O, halimbawa din, may sira ang electric fan. Imbis na ipaayos, bumili ng bago. Problem solved. Sabi ng taong may pambayan. Tulad din yung mga TV, di ba? Yung mga ano ngayon, yung smart TV. Pag halimbawa nasira, nawala ng sound, sasabihin, maraming magsasabi, ay naku, wala na yan. Tapon mo na yan. Imbenta mo na lang yan sa murang halaga. Pero napapaayos mo pa naman yan, di ba? Kesyo sa bumili ka ng bago, umabot na yan ngayon ng mga halos 17,000, 25,000. O, depende sa size. Pero meron po mga nag-aayos na 3-5 lang, okay na. O, diba? Gwapo pa. Diba, Kuya Joe Technician? O, sabi naman yung mga madidiskarte, no? May 100. Gusto ng iced coffee na ang halaga ay 120 pesos. O, ang ginawa niya, bumili siya ng kape sa halagang 60 pesos. Gumawa ng yelo, may sukli pang 40. O, diba? Alang sabi niya, hindi ako nagtitipid. Financially strategic lang ako. O, ang galing. Diba, baby? O, eto naman. Walang pamasahe pa uwi. May kakilalang papunta rin sa direksyon niya. Uy, sakto. Sama na tayo. Same tayo ng way. O, biglang naging long-lost friend. Kanya na mga madidiskarte. May birthday pero walang budget na handa? Nag-post. Simple celebration lang po. Your presence is our present. Oh, pero may QR sa kanya. Post. Ay, magawa ko nga yan. O, maglalagay ako ng QR, ha? Malapit ang birthday ko. Kaya lalagyan ko ng simple celebration lang po. Your presence is our present. Tapos nandun yung QR code. Padala na. Yung hindi magpapadala, hindi maganda. Sure! Joke lang. O, eto pa ha. Walang pang grocery. Binuksan na ang ref. Kalahating sibuyas, dalawang itlog, ketchup at isang kamatis. O, magdidiskarte yan. Sabihin nila, mga anak, tonight,
Spanish cuisine tayo. At ang pinakamadiskarte. Mayaman ang kaibigan, ha? May diskarte naman yung isa. Sabi ng mayaman, libre ko dinner. Sabi naman ang madiskarte. O sige pare, ako nang bahala sa dessert. Wow, may pa-dessert. Ang dessert, dalawang saging. O dito naman, yung mapera, may 1,000 ginastos niya. Yung madiskarte, may 100. Ginawa niyang 150. O diba? Kinabukasan may 150 na siya. Sabi naman ng mapera, wala muna ng 50. Kung halimbawa naman, yung mga pinaka-Pinoy definition natin, madalas tayong makarinig sa mga mapera na wala akong pera. Kasi inaabot din sila minsan ng kawalan, di ba? Pero ang sabi naman ng madiskarte, wala akong pera pero may kilala akong may pera. O, di ba? At ang tunay na alamat, wala akong pera, wala rin akong kilala, pero may idea ako. Ayan, entrepreneur yarn. O, di ba nakaisip ng kapararaanan? Kaya doon na tayo sa madiskarte na. Gwapo pa. At, wow! O, bahala na. Ano yung wow?

Yes, napapakinggan po tayo sa One Radio Tabaco, One Radio Diet. Ganon din po sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At sa ating bagong Facebook page, sa 99.7, One Radio Diet. Ganon din po sa Tabaco City of True Love, Diet Public Market Facebook Group. Maraming salamat po sa ating mga admins na nagbibigay daan sa ating postings. Thank you so much. Sana kung magkita-kita tayo. Beso-beso naman. Beso-beso! Ating hotline 0961-447-3923. You're right. You're on the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 649.

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: The Tita Poyana Show! Olay! Welcome sa ikadong oras kan sa ating programang The Tita Poyana Show. I'm really having a wonderful time on a Monday. And of course, if it's a Monday, we should always think about cleanliness. That's right, because Lunes is clean Lunes. Oh, yeah! Not just our Bakuran, not just our Tahanan, but our Isipan as well. Yeah, dapat we should be very conscious every Lunes about our clean Lunes. And the best way to do that, para hindi tayo masyado napapagod, clean as you go. Huwag tayo magtambak ng linisin. Clean as you go is still the best and magical way to get rid of our pagod. Ay, makakapagod talaga yung nakatambak na lang dyan. Hindi mo agad inaayos. Naku po! Efesin pa yan. Paboritong-paborito yan mga fest eh. Pag hindi kayo nag-aayos ng inyong mga pinagkainan o di kaya kung anipanan, dapat ayusin natin yan clean as we go. Yes!
2: Greetings! Greetings! Shout out!
1: Correct. Holding hands na tayo. Kung pwede, pwede na tayo magyakapan. Huwag lang mag-kiss. Holding hands lang. Habang tayo naglalakad sa Shoutout Boulevard. Maaliwalas ang ating Shoutout Boulevard. Yes, mahangin. At syempre, naririnig natin ang mga ibon na papauwi na sa kanilang mga pugad. At syempre, ang mga tik-tik nandyan. Tik-tik! Aga pa, ha? Mamaya pa yan. May tik-tik bang ganitong oras? Ang aga pa. Kaya pag may naririnig kayong tik-tik, sabihan niya, uhuy, mamaya po. Masyadong maaga po. Gising pa kami. Ganon. Para ma-realize nila na, oh my gosh, sabi ng tik-tik ko, hindi pa pala natin oras para lumabas. Correct. Excited yarn. Hi, good evening to Shirley Sabilia Belier. Good evening sa inyo po. And to the Belier family. Ganon din po naman sa lahat ng mga taga-Suwa Malinaw Albay. Most especially to Nena Palanas Bobbies. Hello to Christian Abrera Chan. Good evening. Sabi naman ni Cogs Diaz Canyon, good evening po, Tita Pollyanna. Tindugo na kami digdi sa Barangay Balading Malinaw. Barry Bowser, Christian Carrillo, Mems Volante, Walter Volante, Book Chavez, Mayumi Pena, Marvin Buelva, Joy Baroga, Pedro Baroga, Kimboy Rigalario Kanya, Kim Buna Obra. Ayan po. Sila po ang hindi makakatanggap ng Pamasko. Kaya sinabihan na sa ni Kuya Cogs. Joke lang. Ano ba? Diba? Natawa tuloy siya. Hello to Daisy Bernal Buna Obra. Sabi niya, kumusta po? Okay naman ako, Tita Daisy. Bonggang banggi man yun yan. Of course, to Dan Dan Al. Good evening, Tita Pollyanna. Kumusta ka na po? Ngayon lang naman ako nakapag... Ay, na. Ngayon lang naman ako nakasubaybay ng show mo kasi busy ako sa work. Okay lang yan, Kuya Dan Dan. At sana naman ay happy ka sa work mo always. Eusebio Castillo. Good evening po, Tita. Always listening to you every night. But shout out po sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, Banyares family of Panarayon, Bakakay Albay. And of course, sa ikaw na po family. Join po naman sa Fatima, Tabaco City. God bless you more, Kuya Eusebio Castillo. Levy Binyas Fernandez. Hi po, Tita. I'm always listening, Tabi. Salamat po, Tabi, kay Levy Binyas Fernandez. If I'm not mistaken, Ilawood, right? Ilawood, Bakake, Albay. Wow. Jump naman sa Upper Bonga, Bakake, Albay. To the Barham family. Tita Frammy, kumusta na po? At ganun din po naman kay Chatmer. And of course, to Lola Sardi. At sa kanyang mga cute na mga apo na sina Jacob at MJ. Ayan. Masayang-masaya na naman ngayon si Lola Sardi. 12 minutes after 7 o'clock in the evening. Ganun din po sa aking amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Diyan po naman sa Kinale. Hello, good evening kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. At syempre ang palagi nagpapabati na nagtatampo kapag hindi binate. Pati pa sa kanyang Kuya Billy. Gusto din niya magpabati palagi. Ay binabati ko si Normita Contreras. Hindi naman siya masyadong kagandahan pero have na siya ng afam. Oh God, no? Nakakaingit. Ingit ang ingit ako. Naingit na rin po si Ate V. Ate V Bonggala. Ay, hindi pala naingit si Ate V. Sabi ni Ate V, tapos na ako niya. Siyempre to the Calisan family, dyan po naman sa Rioza Street. Kay Tita Tess na magbi-birthday sa August 30. At ganoon din kay Ariella. Hello, good evening. At siyempre po naman ang ating hotline 0961-447-3923. Mag-text lamang po kayo o di naman mag-comment sa ating live stream. Tayo po naman ay napapakinggan dahil audio live stream lang po tayo. Hindi po ninyo ako nasisilayan. Masyado mahiwaga ang ganda ko. Kaya naman po, pwede po ninyo akong masilayan sa Diyosa ng Kahibangan TikTok account. Nandun po ako, nagkalat yung aking ganda doon. At least sa TikTok, may filter. At syempre naman, tayo din po ay napapakinggan sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po ay sa 99.7 One Radio Diet Facebook page. Sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganun din po naman ang Diet Public Market Facebook group. Magandang gabi po sa lahat ng mga nagkaantabay sa tuyang unyan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaraon. Masyurem.
3: The Tita Pollyanna Show!
4: Showbiz Pagkakay!
1: Ewan ko ba kung sino ito nagpapauso. Binabalik yung mga lumang chismis. Talaga hindi ko maintindihan, nasaan ang hustisya? Bakit nila binabalikan na naman na dati raw nagkaroon daw ng relasyon si Manny Pacquiao at si Aramina? Samantalang wala naman. Diba? Alam niyo mukhang nagpapauso ng mga pagbabalik ng mga lumang chismis at mga lumang chika? Yan si Julius Babaw. Pag pinanood mo, after na mapanood mo, wala namang kabuluhan. Diba kasi tapos na. Ewan ko, may mga tao din naman na nagsabi na, ay oo nga. Para nagiging confirmation na lang ang kanilang mga makukuhang impormasyon. Dahil nga naman, dati na chismis, pero wala naman ang umamin. Pero after 20 years, 30 years, 40 years, saka lalabas ang katotohanan. kanan. So, ano pang value nun? Diba? Ikadadagdag pa ba yan sa iyong kagandahan? O di kaya naman sa iyong kapirahan? Mukhang hindi naman, ano? Ay nako, ikadadag lang sa iyong pagkamaritin. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 17 after 7 o'clock.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapeutic claims.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay

0: Ipisong pangkalusugan, Nuyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, Lemonade, Lemongrass, Moringa, and Ginger Brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Kaya, The Tita Poliana Show, the best, oh ha?
2: The Tita Poliana Show!
3: Hola, hola, hola! Buenas noches, damas y caballeros. Son las horas a las 7:37. Oras po yan dito sa One Radio. Diyan sa inyo, anong oras na? Aba, hindi pa kayo nakapagsaing. Yung iba naman, hindi na raw muna kakain ng hapunan at magpapapayad. Hoy, alam niyo ba kung kayo ay hindi kumakain ng inyong hapunan kahit konti man lang? Ang mangyayari niyan, kayo ay magtutungkab ng mga kaldero. De joke lang yun. Pero nung talaga natatakot ako, kaya kailangan talagang kumain. Sabi nila kasi mamamasyal daw yung kaluluwa mo, tapos maghahanap ng pagkain sa mga kaldero. Eh paano daw pag nasarahan kayo ng kaldero? Diba? Nakatakot! But that's definitely not true, right? Tuwa naman si Kuya. Oh, love siya ng love. Kumusta naman po ang tala ng panahon ngayon sa ating bansa at dito po sa Kabicolan? Teka sandali. Nagpadala ako ng message sa aking mga ex dyan sa Pag-asa. At ito ang kanilang pinadala sa akin. Sa buong Pilipinas, ang habagat o southwest monsoon ang pangunahing nakakapekto sa panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ang bagyong Obet, ang international name nito ay Saudel, ay nasa loob na ng PAR ngunit malayo pa sa kalupaan at inaasahang higit na magpapalakas sa habagat sa mga susunod na araw. Sa Hilaga at Kanlurang Luzon naman, maulap na may kalat-kalat hanggang sa paminsan-minsang malalakas na pagulan at pagkulog at pagkidlat. Oo, hindi sila sama-sama, kalat-kalat sila. Ganon. Sa Visayas at sa Mindanao naman, bahagyang maulap hanggang maulap na may pulupulong pagulan lalo na sa hapon at sa gabi. So medyo maulan-ulan naman sa mamasa-masa sa Mindanao at sa Kabisayaan. Dito naman po sa Bicol Region, specifically Camarines North, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, and Masbate, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon at sa gabi. Sa mga susunod na araw, maaring dumalas ang pag-ulan dahil sa pinalalakas na habagat dulot ng bagyong Obet. Si Obet talaga may dahilan yan. Ay kasi nung nakaraan, hindi pa siya, di ba? Ngayon siya na ang may dahilan. Tama. Para naman dito sa Camarines Norte, ang temperatura ay humigit kumulang 26 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Kailangan pa ba nating malaman yung temperatura? Basta ang alam natin, malinsangan! O, yun na lang. Yun. What is the temperature? It's malinsangan. O, tapos ang usapan. Mahina-hina lang naman ang hangin. Eh, magsusunod namin masyadong breezy. Breezy! O, eto ulitin ko ha. Narito uli ang tala ng panahon, ang habagat, ang patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Norte, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulong, lalo na sa hapon at gabi. Samantala, ang bagyong Obet ay patuloy na nagpapalakas sa habagat, kaya asahan ang mas madalas na pag-ulan sa mga susunod na araw. At kailangan po nating malaman na tayo ay mag-ingat. Di ba? Pag ganitong panahon, mag-ingat. Pero sabi naman, kahit anuman ang

panahon dapat palagi tayong nag-iingat. Tanga ka pa naman. Aray! Ang sakit naman nun. Ang sakit naman pagsabihan ng ganyan. Ay, dapat tayong mag-ingat palagi. Hindi kaya ayaw natin mapagsabihan na, ayan, hindi ka kasi nag-ingat. After 9 months, ayan na. Diba? Tuntuan na siya. After 9 months, kasi hindi nag-ingat. Tuntuan.

matulogin na yung mga baby na yan. Ayun, natahimik. Mababait naman pala. dahil malapit na po ang bear months, dapat handa na rin po tayo para po naman sa undas. Huwag po kayong mag-una-unahan dyan na maglalagay na kayo ng mga ano, yung mga ornaments for Christmas. Huwag muna. Kasi nga tayo nagtitipid ngayon, di ba, sa ilaw. Ang mahal ng ilaw. Tsaka nagiging dahilan niya na parang, uy, bakit biglang nag-skyrocket ang ating bills? Dahil po yan sa inyong mga Christmas lights. Kaya huwag muna. Di ba? Mag-focus muna tayo sa undas. Mas maganda pa yan. Mag-isip tayo ng mga kakatakutan, ng mga kwento. Mag-isip tayo ng mga panibagong paraan para tayo naman ay tipid na tipid sa undas. Magsimula na po tayo mag-ipon-ipon ng mga kandila at buuin natin. Magsimula na rin po tayo magtanim ng bulaklak. Baka kakayanin pa yan. Mamumulaklak na yan by October 31. O, diba? Ganun dapat, hindi yung sa Pasko, Pasko. Eh, huwag muna. Mag-focus kayo sa Pasko pag November na. Pero syempre, sa tabi-tabi nyo na yung mga kadatungan nyo para sa Pasko. O, diba? Pero ngayon masyadong obvious na gasos dito, gasos doon. Huwag mo nang ganun. Bili ng mga bagong Christmas lights. Huwag na. Tsaka huwag na kayong maglagay ng Christmas tree. Alam nyo bang wala namang ano, katuturan yung mga Christmas tree na yan? Diba? Isipin nyo mabuti. Napaka-impractical. Tapos minsan nilalagay nyo pa ng snow. Wala pong snow sa Pilipinas. Minsan pa nandyan si Santa Claus. Wala pong Santa Claus. Parang awan yun na. Sana magbago na po ang ating mga pananaw sa buhay. Dahil napaka-impractical po niyan. Diba? Ay, ang daming gagastusin nyo. Bibili kayo ng Santa Claus. Ang mahal niyan, libu-libu din yan. Christmas tree. Aba, mahal din yan. Diba? Bakit di na lang kayo maglagay ng simpleng Merry Christmas, Happy New Year. Tapos! Tapos hindi na kayo mag-iilaw-ilaw pa. Delikado pa yan. Sa kaoehan ninyo na gusto ninyo maging masyadong mailaw ang bahay nyo, bumili kayo ng mga mumurahin. Ayun. Sunog. Ganon. Kaya dapat maging practical na po tayo ngayon. The Dita Pauliani Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! Tita na Killjoy.

Ay, may pahabol pa na pagbati kay B, sa BJ Store dyan sa Diet Public Market. Palagi po sila nakikinig si Marty Donayo. Magandang gabi po sa inyo and thank you so much sa inyong pakikinig sa One Radio. Thank you!

0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wednesday!

0: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah, yeah! Agui, agui, agui!
3: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. Ano nakakatawa doon? Wala lang, happy lang siya.
4: Sabay tayong andyan ang saya.
3: Ang bilis nga naman ng oras, di ba? Kahapon lang ang liit mo pa. Ngayon ang laki-laki mo na. At eto na nga, malapit na naman ang Pasko. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-focus muna sa Pasko. Although siguro sa puso nyo, nandun na yon. Kasi alaman po na natin kung ano po ang ating sinaselebrate tuwing Pasko. Hindi po yung maraming pagkain, hindi po yung mga bonus, kundi higit sa lahat ang totoong kahulugan ng Pasko. At yan po naman ay para sa lahat ng mga Romano-Katoliko, ang pagdating ng anak ng Panginoon na si Jesus dito po sa ating mundo. Pero, huwag masyadong OA. Diba? Talaga, dami ng Christmas lights, oh. Tapos yung iba naman, may Christmas tree. Yung iba pa nga, may chimney. Wow. Alam niyo ba ang chimney ay para po yan sa fireplace para sa mga malalamig na lugar. Eh, ang init na nga sa Pilipinas, maglalagay ka pa ng chimney. Ano yun? Diba? Maging practical na tayo kasi mahirap na rin ang buhay ngayon. Ang hirap kumita. Lalo na kung singkit ka. Ako, talagang ang liit lang ng kita mo. Kasi, singkit ka eh. Anyway, sa inyong puso, pwede po ninyong isipin ang mga taong malulungkot ngayong Pasko. Yes, yan po ang dapat nyong magiging project. Tingnan nyo sa inyong mga circle of friends or mga kakilala, mga katrabaho, kaeskwela. Tingnan nyo kung sino ang malungkutin. Yung palagi lang nakatungo, tapos hindi masyadong umingiti. Tapos mapansin mo palaging malayo siya sa kanyang mga peers. Peers? Sila po ang ating pagtuunan ng pansin ngayong Pasko. Siguro mas magandang isipin na natin kung anong magandang ating i-handog sa kanila bilang Christmas gift. Unang-una, pwede tayong maghanap ng maliit na halaman. Parang paalala na may mga bagay na muling tumutubo kahit dumaan ito sa tagtuyot. Kasi hindi naman natin talaga totally aware kung ano po ang nagdulot sa kanila ng kalungkutan, hindi baga. Baka naman eh, biglang natuyo na lang ang kanilang kagustuhang maging masaya sa mundong ito. Baka meron siya mga dahilan. So bigyan natin ng halaman na maliit with instructions kung paano aalagaan. Baka, no? Makapagbigay ito sa kanya ng inspirasyon at maging masaya siya na nakita niya yung maliit na halaman na binigay mo ngayon, malaki na by June. By June? Tuntuan na naman si Kuya. At pwede rin siguro natin silang bigyan ng isang magandang libro. Lalo na kung ito ay comforting, inspirational, o nakakatawang mga kwento. Nakakatawang mga kwento. Kaya maganda yan. Para naman mabasa-basa nila. Kasi ang mga taong malungkutin, mahilig din magbasa. O, diba? Pwede rin siguro ng comfort box. Kung medyo pasosyal ka, bigyan mo ng kape, tsaa, biskuit, tsokolate, maliit na unan o kumot sa isang at isang handwritten note sa loob ng isang box. Pwede rin framed photo o maliit na keepsake. Isang magandang alaala po yan na pwedeng balik-balikan. Pwede ka rin gumawa ng playlist sa mga kantang nagsasabing naiintindihan kita. O, diba? Nabibigyan mo siya ng flash drive. Isang maliit na stuffed toy o hug pillow. Simple lang pero nakaka-comfort po yan. Pwede ring handwritten letter. Marahil ito ang pinakamura pero pinakamalaking epekto. Yung sumulat ka lang sa kanya na masaya ang mundo, na nandito siya, di ba? Tapos sa huli, sana maging masaya ka lagi. May 1,000 ka dyan. Pautang. Siguro matatawa siya doon, di ba? Pwede rin siyang bigyan ng paboritong pagkain, di ba? Minsan ang tamang merienda at kasamang kwentuhan ay mas therapeutic pa kaysa mga mamahaling regalo. Pwede rin scented candle na very relaxing. Pwede rin libre kita gift, libreng kape, libreng sine, libreng beach trip. Di ba? Pwede rin libreng dinner, simpleng lakad. Para mapasaya mo naman ng isang taong malungkot. Alam kong sa ating mga palipalibon, sa ating mga kaibigan, mga kabarangay, mga kamarites, meron tayong makikita ng isang malungkot dyan. Kaya sila pong ating pasayahin ngayong Pasko. Sa kapararaan ng hindi naman masyadong magarbo, mura lang, pero makabuluhan. Diba? Tawang-tawa na naman si Kuya. Siyempre, kung medyo may kalaliman ang kanyang lungkot, siguro may isang regalo na halos walang presyo. At ito po naman ay ang presensya mo. Your simple presence. Kasama siya ngayong Pasko. Diba? O di kaya, pakilala mo siya sa mga friends mo din. Madali lang yan ganyan. Kasi pag meron kang isang taong naiahon sa kalungkutan, napakalaking bagay po yan. Napakarami pong malulungkot na tao sa mundong ito. At kung kakayanin mo din naman, iahon mo sila sa kalungkutan. Bigyan mo ng boyfriend. Bigyan ng boyfriend! Hindi, huwag ganun. Pakilala mo lang siya sa mga friends mo. Kasi hindi mo talaga malalaman kung ano ang nagbibigay sa kanya ng lungkot eh. Kasi pag isang, meron ako mga taong ang tawag nga sila sa kanila ay melancholic. Yung parang masyado silang malungkutin. Napakalalim po na ang kanilang lungkot. Kaya kung medyo na-appreciate naman nila ang iyong presence, why not, diba? Baka ikaw naman ang maging dahilan para maging masaya sila. Tapos ikaw naman ang magiging malungkot. Karma-karma lang yan. Sure. Oo, may ibang ganun. Yung ina-absorb nila yung lungkot na ibang tao. Tapos yung inabsorb nila, masaya na yung taong yun. Tapos sila naman ang malungkot. Ang gulo, no? Parang buhok sa baba. Magulo. But whatever it is, if you've got a chance to make some other people happy, why don't you do that this Christmas season? But before we, well, focus on the Christmas season, why don't we just focus on Halloween? Woo! Woo! O, mag-ipon-ipon na kayo ng iyong mga malulungkot na mga, nakakatakot na mga kwento. Pwede yung i-text, pero huwag masyadong mahaba, ha? Dapat kwentong konti lang. Nagpunta kami sa isang bahay ng tiyahing ko. Pagbukas ng pinto, merong kalansay. The end. Gustong-gusto yun ang mga bata, eh. Pag ganitong mga Halloween, mga undas, di ba? Mga kwentong katatakutan. At meron nga mga taong naglalakad, mga taong undas. Pag nakita mo sila, natatakot ka na. Sila yung mga kampon ni Judith. Yung mga kolektor, mga taong undas, nakakatakot.
5: What?
3: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita 813.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
3: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ko ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Bataba!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Bataba!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Bataba!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show! Yeah!

Bueno. Hay horas a las 8:34 na po. So I am sure marami dyan sa ating mga bagets ay nagka-pajama na. As always, gabi-gabi binabati ko sila after na makapag-wash up na sila at magpagpunas-punas para naman mabango sila. Pag nanaginip sila, hindi sila mahihiya sa mga tao makasalamuhan nila sa kanilang dreams. O diba? Pinipili talaga yung konsepto ngayon. Pero actually, parang nagiging ugali ko na rin yun na maghilamos at maglagay ng konting cologne bago matulog. Para naman pag kung sino man po ang ating mga kasama sa ating panaginip ay fresh ang feeling natin. Parang, ha? May ganon? Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvenant products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores. At syempre mga pamilyang bayan, region-wide, kasama na rin po ang convenience stores. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massager.

0: e pasher naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya, magdumana sa nakita, hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong araw ng Clean Lunes. Bukas araw naman nating mga chismusa. Oh, pero dapat daw meron ng bagong kasama si Marites. Ang bagong mga kasama ni Marites ay may katinuan din naman si Marifer. Kasi bago niya ikalat yung chismis, i-re-refer muna niya ang legitimacy of the chica. Kaya siya ngayon ang pinagkakabalahang purihin ng marami po nating mga kritiko, si Marifer. Sabi niya, bago ko ikalat ang chismis na yan, i-refer ko muna. If there is a truth, if there is no truth, hindi ko ikakalat yan. Tama ba ako, Marifer? Hindi naman po ang sa inyong lingkod na magkumasyon yung magayunan pero mahamutuan. Gurang na pero may harang pa. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga salitang, kung di ka naman kagandahan, dalawa na tayo.
1: One! Ganon!
0: Hanggang bukas, 6 to 9 o'clock. Dito lang po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. I-follow din po natin ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Paki-follow po. At syempre sa TikTok ang Diyosa ng Kahibangan. Sweet dream.

0: niya erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakal sa tabako. From Pharmaceuticals, Unisha Drug, St. J Pharmacy, Kincare Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Waste Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug, sa Tabialbay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy, sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Radio
1: City. One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Barato na, healthy pa.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Evenings on One.

0: Bangkok City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on 1.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Evenings on One.

0: on Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Evenings on 1.

0: Sean, all in one radio station. One Radio, 91.3 News FM.
1: Tindog na!
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on

0: Trabajo Cities Team Dugun
1: na Radio Station
2: One Radio
3: One Radio 91.3 News FM.
4: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
5: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
6: Evenings on 1.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
7: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
8: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
13: Ha? Nata, masaing ka.
12: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
13: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
12: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
13: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
12: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio time is 5:31.
3: Ang oras hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo cemento Filipino, whole seam asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
4: Tao po.
5: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
4: Bibili sana ako ng pampahid.
5: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
4: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
5: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Este, eto o, Paulinement.
4: Paulinement?
5: Oo.
4: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
5: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
4: Sikap mo?
5: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
5: Kakaisa sa akin?
4: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
5: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
5: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
4: Hindi, isa lang.
5: Bakit isa lang?
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
5: ay,
4: isa lang.
5: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
4: Bakit naman?
5: Kasi sa Paulinement, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
0: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
8: Indugo na.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Tao po.
2: Ano po yun?
1: Ay!
2: Ano po yun?
1: Bibili sana ako ng pampahid.
2: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
1: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
2: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulini Men.
1: Paulini Men?
2: Oo.
1: Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
2: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulini Men. Tara ako! Charit! Alam mo bang ito ang pambansang Lini Men na may sikap ko extra?
1: Sikap mo?
2: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
1: Hirap din kasi ako makatulog.
2: Kakaisa sa akin?
1: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
2: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
1: Siyempre, para sa future natin.
2: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
1: Hindi, isa lang.
2: Bakit isa lang?
1: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
2: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
1: Bakit naman?
2: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
0: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented.

0: as an introductory price especially for you. Get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Taho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga, ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Kilabas

0: The One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa Apex. tawad, home credit, dakulon pang iba, debit card. As in, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo as in servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
13: Jaya Enterprises.

0: The One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, apat na variants yan, pwede niyong pagpilian, alin man dyan ang maging paborito nyo, siguradong panalong-panalo kayo, ha? Nandyan yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Yung ating paboritong Best Cafe na yan, halos 13 years na po na nasa market, at patuloy na minamahal, namamayagpag at nangunguna sa maraming probinsya sa ating bansa. Palibasa maliban sa napakasarap nito, talagang napakarami ang natulungan pagdating sa kanilang kalusugan at mula po yan mismo sa kanilang totoong testimonya. Ha? Siyempre, nandyan din ang lalong pinasarap, mas lalong pinatindi, ano? Dahil mas marami ang sangka para mas lalo kang makinabang. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Siyempre, nandyan din ang paborito ng mga mag-asawa, ha? Para sa ekstrang gana, ekstrang lakas, para sa mas mahabang labanan, alam nyo na, ha? Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At siyempre, mga ka-wellness, yung paborito naman ng gustong magkaroon ng tamang timbang. Siyempre, pag tama ang timbang, mas maganda sa kalusugan, ha? Okay, yung nangangarap ng kaseksihan at kamachuhan, para naman sa inyo ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Yan po ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Gusto nyong makasulit sa inyong pagkakape, tiyakin nyo araw-araw ang kapartner nyo sa pagkakape, doon yung kinilala na pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At yan nga po ang Tatak Best Cafe.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap, detoxify, cleanse, gelatin, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga ka-wellness, bago ko talakayin ang magandang topic, ha, na napaka-practical at siguradong makikinabang kayo sa aking pagtalakay, ay nais kong muli rin ipakilala sa inyo ang isa nating produkto. Although matagal na sa market to, gusto ko from time to time, nire-recall po sa inyo, kumbaga ay pinapaalam muli kung gaano kahusay yung ating mga produkto. Yung tinutukoy ko ay yung Best Juice Brand 10-in-1.

0: Kaswan, ha? Mga ka-wellness, etong juice na to kasi, ha? Nagtataglay ng purong katas ng mga gulay at prutas. Kaya napakalaking tulong lalo na sa mga taong napakahirap pakainin ng prutas at gulay. Siyempre, importante na kumain ng prutas at gulay. At bilang tulong pa, eto pong juice na to, ano? Kung mag-juice ka, dapat best juice brand 10-in-1+1. Sa husay nito, ito po'y ginawaran ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, ha? Lumalabas, pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na juice, ano? Sa ating bansa, yan yung natanggap po nating gawad, ano po? Siyempre, aprobado rin po ito ng Food and Drugs Administration, ano po? Rehistrado rin sa Intellectual Property Office, ha? Ang isang sachet nito, 28 pesos lang, litro pack na, kaya pang buong pamilya na, ha? Best juice brand, 10-in-1+1.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Mga ka-wellness, paano po ba kayo nagigisa o nagluluto po ng luya? Ano po? Alam nyo yung luya, ganun din po ang turmeric. Napakaraming pakinabang po niyan sa ating kalusugan, mga ka-wellness. Yun ang tatalakayin ko mamaya. Pero nais ko munang ipaalam sa inyo na may isa pang mas mabisang paraan kung paano po niluluto, ginigisa o sinasangkap sa inyong lutuin ang turmeric o kaya luya. Alam niyo po ba ha, na lalo pong nagiging effective ang health benefits ng luya, ganun din po ng turmeric, mga ka-wellness, kapag yan ay niluto kasama ng paminta, mga ka-wellness. Ha? Kapag nagigisa ka ng luya, samahan mo po ng paminta. Maganda yung pamintang durog, ano, black pepper, yung durog, mga ka-wellness. Ha? Kasi alam niyo po, yung ano, luya, ano po, napakayaman yan sa ginger rolls, ano po, yung turmeric naman, napakayaman sa curcumin, ha? Kailang syempre yung isang buong luya, ganun din po yung turmeric, hindi naman po ganun karami yung ano, sangkap na ano, na curcumin, tsaka ginger rolls. Pagpasok pa sa katawan, ano po, dahil sa metabolism at iba pang proseso nangyayari sa katawan, ano, ay mas konti na po yung umaabot sa ating bloodstream para pakinabangan yung sustansya po ng luya at ng turmeric. Pero kapag yan ay inyong niluto o ginisa, ano po, kasama ng paminta, ano po, yan po ay na-amplify, ano, kumbaga na do-double, na-triple yung epekto, ano, yung health benefits ng luya at turmeric. Kaya yan yung una nyo pong natutunan na sa akin ngayon, ano, bagaman binanggit ko na yan sa dati kong programa, inuulit ko ngayon, kapag nagisa ng luya, kapag gumamit po niya sa inyong pagluluto, anuman niluluto ninyo, ganun din ng turmeric, mas magandang sabayan po ninyo ng paminta para nang sa ganun ay lalong dumoble o trumiple pa ang health benefits na idudulot niyan sa inyong kalusugan.
1: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
0: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Alam nyo kasi, pag yung luya, ano po, o yung turmeric, ano po, ay kinain po ninyo, isinama nyo sa inyong pagkain, ay papasok po yan, ano, syempre, madadigest po yan, ano, sa inyong katawan, ano po, tapos ilang bahagi niyan papasok sa inyong bloodstream. Kaya nga kapag niluto nyo yan kasama ng paminta, ano po, black pepper, na amplify yung effect, ano, so mas magiging kapaki-pakinabang po yan sa inyong katawan. Kasi pag yan ay pumasok sa inyong katawan, mayaman po yan, pareho yan, luya at turmeric, sa anti-inflammatory properties. Kaya yung mga namamaga-maga sa loob at labas ng katawan, matutunungan po niya na umayos, ha, mga ka-wellness. Magiging mga pamamanhid, ano po, mga pangangalay, matatanggal po niyan, mga ka-wellness. Tulong din yan para gumanda ang blood circulation. Nang sa ganon, yung nutrients o sustansya mula sa inyong mga kinakain ay madistribute ng tama at pakinabangan ng mga organs po sa ating katawan, mga ka-wellness. Ha? At syempre, yan, pareho yan, luya tsaka turmeric, nakakatulong para gumanda ang blood vessel function. Kaya nakakatulong din siya sa kondisyon ng puso kasi mas magiging magaang ang trabaho ng puso, mga ka-wellness. At tumutulong yan para mapababa ang kolesterol, para maiwasan din yung pagkakasakit sa puso, pagtaas ng blood pressure, yung chances of stroke, ano? At napakayaman pareho ng luya at turmeric, mga ka-wellness, sa antioxidants. Kaya makakatulong din para maiwasan ng chronic diseases, ano po, tulad, mga ka-wellness, ng high blood pressure, diabetes, kidney and liver problem at maging ang cancer. Kaya talagang napakahusay, napakasustansya kapakipakinabang natangkilikin po natin ang luya at turmeric. Good news, yung luya, isa po sa mga active ingredient, ano po, ganun din ang turmeric, ano po, isa sa mga active ingredient ng Dr. M's Amazing Tea. Kaya kung magtsatsaa para pakinabangan ang luya at turmeric, dapat ang tsinatsaan nyo ay Dr. M's Amazing Tea. Bilang patunay, napili ito ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa, ha? Dr. M's Amazing Tea.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
9: At sinong kulabot?
10: Fesh, hindi ako.
11: Makidistro.
12: Ferong walat.
13: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
0: Alright, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. And speaking of turmeric, alam nyo po ba na isa rin yan sa active ingredients ng Dr. M's 36-in-1 brown coffee. Yung bago nating kape, ano, na ini-introduce sa inyo, napakaraming benefits kasi napakaraming sangkap at isa sa mga pangunahing sangkap niya, yung turmeric, na tinalakay ko na kanina kung gaano ka-importante ang tulong niyan sa kalusugan, ha? Ang Dr. M's 36-in-1 brown coffee, pwede nyo na rin pong mabili at matikman, ano po, dahil available na po yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Eh, packaging pa lang, katakam-takam na. Eh, lalo na pag natikman nyo yung lasa. Eh, lalo na kapag na-consider nyo po yung mga benepisyo ng napakaraming sangkap, ha? Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Kasabay niyan, nilo-launch na rin natin yung Dr. M's Tawa Soap. Ano po? Yan, tulong yan para po maiwasan yung mga bacterial infection, ano, hindi magandang amoy sa katawan, ano po, tulong yan sa maayos na paglinis ng ating buong katawan, ha? Dr. M's Tawa Soap. Okay? Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
19: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
20: You're listening to One Radio
19: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
21: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Taliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Taliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Taliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Taliwawa.
9: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
10: On the road again.
11: Naghahanap ka ba ni maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbad dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwani sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Igwamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basut, Tobacco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in Purity.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
6: Makidis true.
7: Parang walat.
8: At parang batang-bata
9: dahil sa Era.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
11: Era, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay
13: si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa Era.
11: Era, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Ang programang inihatod sa Endok and Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitaw lang sa endang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale, Tabaco City. Ground floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Puro 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top Sinipop sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through messenger kay Miss Gen Botardo.
15: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadamo. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa inyong driver. Asinta nga pagbareta. Reta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. Sa One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
16: Parada 30.
17: Parada lokal.
16: Parada 30.
17: Parada 30. Diyos maray na pagkaga, Bicolan Jaya, natabi ang parada kan sa tuyang mga bareta. Ngunyan pong aldawon in Martes, 25 natabi kan Agosto taon 2026. Kay bahanta sa pagatud kan mga bareta, dyan sa Technical Department, yon dyan si Manny Almoguera. Ako man tabi si Ed Bordeos, ang saindong tagapagatud bareta.
16: Parada 30.
17: Ngunyan sa mga detalyes kita kan sa tuyang mga bareta.
16: Parada 30. Parada 30.
17: Enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
16: Parada 30. Parada 30. Weather update.
17: Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon hatod po sa saindokan. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, asin and Best Kapi Green na 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababakal nindo sa mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Pagdadara ni madampog na kalangitan, iguaning kalat-kalat na mga pag-uran or thunderstorm and southwest monsoon o paros sa bagat sa Luzon. Ngunyan na Martes, sigun sa pag-asa, base sa State Weather Bureau, duwang tropical cyclone as in sarong low pressure area ang sa inang minumunitor sa Luanskan Philippine Area of Responsibility. And at kini ang Typhoon Saudela na dating pinagapod na bagyong Ubeta na nasa distansya kunyan na 1,180 km sirangan, northing sirangan kan extreme northern Luzon. Tarakay ni ang maximum sustained winds na 150 km/h na iguha ni Gastines na 180 km ang kada oras mantang ini naghihiro. Panorte, weste sa Cascas na 25 km ang kada oras. Mientras tanto, nagluyaman bilang sarong tropical depression ang tropical storm at Sunny na nasa distansyang 1,760 km sirangan ka Northern Luzon. Darakainin ang maximum sustained winds na 55 km kada oras sa Sinangastines na sagkod 70 km kada oras mantang ini naghihiro panorte sa Cascas na 30 km kada oras mantang ang tropical depression na kay Nari na dating sineneng nagluya na as sinagi na sineneng LPA. Sigun sa pag-asa, salit ang posibilidad na liwat ining maging tropical depression sa Laogan Maso na 24 oras. Mientras tanto, makaka-experience Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, as in Rizal, nimbadampug na kalangitan iguaning kalat-kalat na mga paguran as in thunderstorm. Dalan sa Panagos, napaghatak kan paros habagata, posible ang flash flood sa landslide dalan sa katamtaman sagod sa konminsan na igwa nin mga makukusog na mga paguran sa mga nabanggit na lugar sa natatalang parte ka Luzon. Minsan magiging madampog sagod sa madampog ang kalangitan na igwa man na isolated ng mga paguran or thunderstorm sigun sa pag-asa. Ang kabugtakan kan sa tuyang panahon atod po sa Sendok kan Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi ng Best Kapi Green na 6-in-1 with Herbal Mix. Gabus po yan, mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Ngunyan, pasiring na kita sa mga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Padagos ang pagsasagibo kan Albay Provincial Health Office nin Dengue Health Caravan bilang parte kan mga latang tangani na mapugulan ang paglangkaw kan kaso kan dengue as iniba pang vector borne diseases. Sinabi ni Albay Provincial Health Officer Vector Borne Disease Program Coordinator Efelia R. Bitas ang registered nurse na obheto kaini na pakusugon ang karaman kan komunidad banungod sa dengue prevention and control. Sa naon ang bitan ng information campaign na sin karaman, pinag-inganyar ang publiko na makisumaro sa mga lakdang para makurtar ang pinag-iistaran kan mga namok. Kasabay digdi ang pagsunod sa 4S contra dengue kan Department of Health na search and destroy mosquito breeding places, self-protection measures, seek early consultation as in support fogging and spraying. Pigirasman kan opisyal na magsasagibo sindagira rin ang information campaign. Sama nito kasabay ini kan pananaoning sanggatos na citronella plant kan Albay Provincial Agriculture Office. Ang citronella plant midbida as in ginagamit subot bilang natural na pang-alaw sa mga namok as in iba pang mga insekto. Apera sa IPAW, katuwang man kan Victor Borne Disease Program ang Health Education and Promotion Officer Sanidad as in Disaster Risk Reduction and Management Health kan Albay Provincial Health Office. Sigun kay Bita sa Puno Enero sa Good Agosto 24 kaining taon, nakapagrehistro na sinda nin 366 na confirmed cases. Mas sa baba ini kumpara sa 369 na kumpirmadong kaso na nairisok ang kaparehong panahon kan nakalisa sa 2025. Anaon ang bita ng dato subot gikan sa tulong Sentinel Hospitals kasabay na ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital as in ang Josepina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital.

0: Pitong local government units sa Albay ang kasabay sa top 10 cities and municipalities sa Bicol Region na nakapagrehistro ni 95% o sobra pang accomplishment sa ligtas-tigtas sa measles rubella supplemental immunization activity base sa partial as in unofficial quick count ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Kanakalihis na Agosto 22 sa taon 2026, nangingenod sa listahan ang hobilyar na nakapagrehistro ni 104.59% accomplishment tapik sundan ka Legazpi City na igwaning 98.39%, Kinabata na igwaning 97.83%, Taraga igwaning 97.55%, Ligao City na igwaning 97.44%, Camalig 96.36% as in ang Rapo-Rapo na igwana ng 95.96%. Ang halangkaw na accomplishment kan mga LGU na kapag rehistro kan padagos na pagtatrabagaan o nagpapahiling ini kan padagos sa pagtatrabagaan kan mga lokal na gobyerno as in health workers tangani na mapahiwasan na access sa mga aki sa bakuna laban sa tigdas as in sa rubella. Siring man, nagtitinir na importante ang pagpapadagos kan pagpapabakuna tangani na masiguro na mas kadakol na mga aki ang maprotehiran laban sa helang na po pwedeng malikayan sa paagikan bakuna. Kasunod ganin, pinag-iingganyar ang mga magurang as in ang mga guardians sa darhon ang sa inda mga aki edad sa isag kod 59 bulan sa pinakangharaning health center tangani na mabakunahan. Padagos man ang pangapudan sa mga health workers, barangay officials, mga magurang as in sa bilog na komunidad na makisumaro na obhetong makuha ang 100% proteksyon laban sa tigtas sa sinserbela. Pinakusog kan sanggunian panalawigan kan Albay ang Municipal Ordinance Number 26-112 Series of 2026 Kampiudran na nagbabawal sa paggamit kan 4-piece cards bilang loan collateral. Inaprobahan ang ordinansa matapos na pag-adalan ini kan Committee on Laws, Rules and Oversight na pinamamayuhan ng First District Board Member Attorney Sheila Marie Ondrubia de la Cruz. Obheto kan ordinansa na maprotehiran ang mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece laban sa pagsangla o paggamit kan sa inang cash card sa bilang collateral. Sakop kani ang mga aktibong 4-piece beneficiaries, mga kapamilya o third parties na may kapota kan cash cards sa mga individual business establishment as in ang lending institutions. Ipinagbabawal sa ordinansa ang pagtangro nin pagpautang na nangangaipuan ng 4-piece card bilang security, sirigmana, ang pag-ako o kaya ang pagsasangla kan mga ini bilang katukal kang pautang. Ang mapapatunayan na mabalgar, maagi ni sa counseling o warning para sa mga beneficiaryo mantang po pwedeng patawan ng multa, pagkakakulong as in suspension or cancellation kan business permit ang mga illegal na nagpapautang. Nakapalaman man sa ordinansa ang pagbilog ng Municipal Advisory Committee as in ang pakikipagtabangan kan MSWDO, DSW, PNP as in iba pang concerned agencies para sa pagpapautob kini. Sa pagpapautob kini, ubeto kan Pedran na masiguro na ang 4-piece cash grants magagamit para sa salud, edukasyon as in sa Panginoon at pangangaipuhan kan mga pamilyang benepisyaryo. Ang tamang oras, alas 7.21 na po ng pagkaaga, pastor arestado katakod kan service of sentence para sa kasong acts of lasciviousness sa Banuaan kan Daraga. Tupad para sa baga abaka farmers para sisira ipigbubusol sa islang probinsya ng Catanduanes. Ba sa mga nagpaplano na magkandidato ngunya na 2026 barangay sinsanggunan kabataan election, ang Senate panel inaprobahan na ang presupuesto ngani na iuktaba ang eleksyon. Yan, as in ang iba pang mga bareta, masunod na.
1: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
3: child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10th. Win!

0: Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
7: Boss Herbal Capsule,
6: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Padagos kita sa mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Napasa kamot nangunyan kan mga otoridad ang sarong pastor makalis sa paltob ang mandamiento de arresto kontra sa saiya katakulinin kan service of sentence para sa kasong acts of lasciviousness sa lindong kan Article 336 kan revised penal code sa Municipal Trial Court sa Barangay San Roque, Duban sa Daragal Bayan. Basado sa report, minibid ang suspect na si alias Howard, 38 anyos, sarong missionary pastor na residente kan Taguig Metro, Manila. Pinagsagibo ang pag-aresto kanakalis Agosto 24 basado sa mandamiento de arresto na pinagpaluwas kan korte kanakalis man Agosto 14 kaning taon. Sa presente, para mientras iningunyan na nasa kustodiya na kan Daragang Municipal Police Station para iyan sa magkakanigong disposisyon mantang pinaghalat pa ang commitment order gikan sa korte.
0: Parada 30.
11: Alas 7:29 na po nin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ang masunod na barata atun po sa Sainukan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ang lawas nin tao nangangaypuan po yan ng mga minerals kaya ugaliw ng gatabi ang pag-inom. Ninsarosan ng kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Nani makali kay kita sa posibleng kahilangan. Tinawanan ni Ondra kan Police Regional Office Number 5 ang sarong polis na naputulan kan sa iyang walang kamot matapos na atakiyon kan sarong armadong lalaki mantang nagre-responde duman sa Sadose Camarinesura. Minidbedan o tinawanan ng medalya ni Sugatang Magiting si Police Staff Sergeant Noli M. Miranya ang team leader kan nag-responding team sa San Jose Municipal Police Station matapos ang insidente sa Zone 1, Barangay Kalalahan, kanakalis na Agosto 22. Sigon sa Pro 5, bigbarong una na kahurunon, asin pakalmahon kan mga polis ang suspect na pinagtutubunan na kaka-experensya ng mental health crisis. Bigla subuot na sinakyada ang suminakyada ang suspect asin inatake si Miranya gamit ang tabaka. Ang naging rason tangani na maputol kay ni ang walang kamot. Asin na mas lugadan pa sa iyang pandoka. Pinadilman kan pag-iribang polis ni Miranya ang suspect na tinamaan ini sa magkainibong nahita. Naaresto ang suspect matapos ang insidente. Parehong pigdaraan ang ini sa Partido Disica Hospital. Asin ang suspect bago pigdara sa Bicol Medical Center. Pigseraro man si Miranya sa operasyon. Asin liwat na naidugtong ang naputol na parte kan kamot. Paragos pang pinagbubulong ang mga ini asin pinagmumonitor sa ospital. Naghagad na ning dispensa si Randy Manuel Bulanon ang principal kan Dimasalang National High School sa Masbate katakod kan sa iyang Facebook post repost sa mga nakapalaman na caption na nag-anin in batikos. Partikular naghagad ning dispensa si Bulanon kina Attorney Jesus N. Palsis, Akbayan Party List Representative Chil Jokno, asin Representative Percy Sendenya, siring man sa iba-ibang grupo na po pwedeng naapiktaran kan sa iyang mga pahayag. Sa mga screenshot na nagkakalat sa social media, mahiling ang nagkakapirang pahayag ni Bulanon, katakod inikan mga post manungod kay Palsis. Iguaman siyang post manungod kay Jokno na nagtutumbok sa ngipon kan legislador. Sa sayang statement of apology kan Lunes, Agosto 24, minidbid ni Bulano na dapat kuta na naging mas maingat siya sa sayang mga piling ipig-repost as in ipig-publish lalo na dahilan sa sayang trabaho bilang sarong principal. Nagagad man siya ng dispensa sa Department of Education particularmente na sa komunidad as in sa mga stakeholder kan Dimasalang National High School. Sinabi ni Bulano na naaram niya ang sayang mga pigtaram, hero as in aktibidad sa social media ang po pwedeng may konektar bako sa nasa saya bilang individual kundi magin sa posisyon as in sa institusyon na sayang pinagre-representar. Inako nyo man ang paninimbagan sa sayang magginibo asin sinabing handa siyang hampangon ang anuman na magkakanigong aksyon na base naman sa nagpapanagos na patakaran asin proseso kan DepEd. Nangako man siya na magiging mas maingat asin magiging responsable sa sayang entra sa social media lalo na sa mga isyu may relasyon sa politika. Mientras tanto, sinabi man kan DepEd Schools Division of
0: Office of Masbate Province. Nagsasagibo ning verification katakod kan social media activity kansarok pa sa mga empleyado kani. Pinagtaonan doon man kan SDO Masbate na pinagkukonsidera ning isolated as in personal an insidente as in daini nagre-representar sa mga prinsipyo polisiya as in institutional na pagkakamit binan kan opisina. Nagahagad man ini sa publiko na halaton ang resulta kan verification bago mag-ibon ng konklusyon manungod sa insidente. Sa sarong Facebook post, minidbid man, kanakbayan party list ang paghagad din dispensa ni Bulanon alagad ipinagtaon ng doon na dahil kini otomatikong mabubura ang epekto kan sa iyang mga naging pahayag. Alas 7.34 na ning pagkaaga, pigsugo kan DILG ang mga barangay na mag-post kan opisyal o otorisadong retrato asin mga testimonials kan mga scholar gamit ang hashtags na bawat barangay makikinabang at sin bawat barangay makikinabang. Iniparte kan guidelines kan barangay makikinabang program sa lindong kan DILG Memorandum Circular Number 2026-038. Base sa kasuguan, kinakaipuan ibugtak kan barangay ang link kan Facebook post na nagpapatunay na naipanauna ang assistance sa mga napili na scholars. Importanteng tandaan ang Facebook post bako katukal kan formal na dokumento. Kinakaipuan pa man giraray magpirma ang scholar sa acknowledgement receipt bilang patunay na nareceive na ang 20 mil pesos. Sa araw kaning paagi, parehong opisyal na naire-record as in nahihiling kan publiko ang pananao kan educational assistance. Alas 7.35 na nin pagkaaga. Ay, sa mga nagpaplano na magkandidato, inaprobahan na kan Ongunya na Barangay Isinsanggunian Kabataan Elections. Inaprobahan na kan sarong Senate panel kan Lunes ang mga prosopwestong lay na buhetong i-Oktaba ang Barangay Isinsanggunian Kabataan Elections sa 2026 asing gibo na 5 taon ang termino kan mga barangay sin SK officials. Sigon kay Senator Francis G. Escudero, obeto kan sa iyang prosopwesto na dagos na pakarayon ang termino kan mga barangay sin SK officials nga ni daina paurotro na baguhon o gamiton bilang rason nga ni naioktaba ang eleksyon. Sa lindong kan Senate Bill 2383, mauti Escudero na amyandaran ang Republic Act Number 12232 asin gibo na 5 taon gikan sa presenting 4 na taon ng termino kan mga barangay asin SK officials. Piyentras tanto, si Senator Amy Marcos man ang nagsunod kan Senate Bill Number 2067 obhetong ilipat ang barangay isin sanggunian kabataan na eleksyon alis sa Nobyembre 2026 pasering sa Oktubre 2027. Nakatalaan ko tanang isagibo na eleksyon sa Nobyembre 2 taong 2026. Nangangapunan man ang Commission on Elections sa Comelec Chairperson na si George Garcia na magkaigwaning mas malinaw na desisyon sa mas lalong madaling panahon kung malalawos o maoktaba ang eleksyon. Sigon kay Garcia, dapat maraman ang magiging desisyon bago matapos ang Setyembre. Ulit na nakatalaan na ang filing of candidacy poon Setyembre 28 sa God, Oktubre 5. Mas maray subuot kung magiging malinaw ang hururon na kan pag abot kan ikaduwang simana kan Setyembre tangani na makapaghanda ang mga kandidatong mauot na magkandidato si Rigman and field personnel kan Comile. Pasiring kita sa Lotto result natod sa sendo kan kaping may maray na result sa salud nin tao sa Grand Lotto 658. Uya po ang winning number combination 51 41 18 54 12 as in 27 ang jackpot price. Dapulaaw na po ini. Nagabot na sa 153,067,923.93 pesos. Wara pa kinang gagana sa Mega Lotto 645. Buya po ang winning number combination 40 44 8 36 12 as in 32 ang jackpot price. Nagabot na sa 25,692,390.58 pesos. Wara pa man po kinanggagana. Kaya pagirumdom sa natabi mga tugang, dahil hanggat po ipaglaom sa swerte ang sendong kapalaran magigos asin magtyaga, tangan ina umasenso an buhay. An lotto result, tatod po yan sa sendokan kapeng, may maray na result sa salud nin tao. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, asin an best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabos tabi yan, bababa kalindo sa mga butik asin sa mga supermarket nationwide. Alas 7.38 nin pagkaaga, yan ang tabi naging katripunan ka sa tuyang mga barata. Para sa iba pang mga impormasyon, i-follow, like, kasi nisharan sa muyang Facebook page. Hanapon sa Latabi Nindo on One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang ta sa pagatudgan mga barata sa Technical Department si Manny Almoguera. O hindi magharali, guwapa kitang editorial segment sa pagpapadagos po yan kan sa tuyang programang Barada 30. Good morning una kay Christian Macenas, kay Sir Hansel Bursay. Maray na pagka-morning. Ako man po ang sa inyong naging tagapaghatod Barreta Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
12: Barada 30! Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
13: Pinapaisi ang gabos na gustong makisumaro sa pagbisita kan Relic ni San Charbel sa Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish. Inipo ang schedule of activities. August 27, 6:15 a.m. Rites of Acceptance, 6:30 a.m. Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards, Veneration, 9 a.m. Holy Mass, 10 a.m. onwards, Veneration and Rosary, 3 p.m. and 4:30 p.m. Holy Mass, 5:30 p.m. onwards, Veneration, 6 p.m. English Mass, 7 p.m. to 10 p.m. Vigil, Veneration and Rosary. August 28, 6:30 a.m. Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards, Veneration, 9:30 a.m. Healing Mass, 10:30 a.m. Veneration, 3 p.m. and 4:30 p.m. Holy Mass, 6 p.m. Farewell Mass. Madya, mga tugang sa pagtubod asin makisumaro sa pagbisita kan Relic ni San Charbel, Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish.
14: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
15: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
16: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
15: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
16: Sige, papalaundry ko na lang.
15: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
16: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
15: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
17: Available in all supermarkets near you.
18: Mga best, life is short.
17: support. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Maghihin ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
18: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
19: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
18: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
20: Marina King James Enterprises, mas pinadakula, pinamarahay.

ni Huslaonon at siya nasa nang udto. Ay ni Huslaonon at siya nasa nadatabing udto. Yes, and yes, low, no, na. Kaya na agad sa gabi siya itong mga parantabay. Paano lamang? Ang pirma na sana kayo ni mga katindugon si Presidente. Garo, orog mahon, ano? Extendido na naman tabi mga katindugon. Ining, kunya na ini. Ang sulaminting makakapugol na sanakan o makakapagpalawo sa sanakan barang eleksyon, mga katindugon tabi. Walang iba, ang mahal na Pangulo. Pag ini po na batas na pigsusunad ngunyan sa Kongreso, buda sa Senado mga tugang, pirmahan kan Presidente ay ding-ding eleksyon. Ramindo ko ano ang version kan Senado, gibuhon pong 5 taon ang termino kan sarupong barangay official. Gusto sabi yun, magiging ano na sa nangani, 2 terms pero pud kay ni 5 taon kada termino. So bali mga tugang, magiging 10 taon kung halimbawa ma-re-elect si kapitan o kaya si kagawad na maserbi sa barangay nindo. Ako kota, kung ako haputon, kung halimbawa inimbitaran ako ni Senator Chis Escudero sa sarupong hearing, sa sarong committee hearing, dahil ko man mga katindugon ko kontrahon na gibuhon na 5 taon, dawa gibuhon niya pang 10 taon, wala man ki problema sa kuya, kung ako ha, imbitado. Pero dapat ilawos ang eleksyon. Gusto sabihon, itong mga manggagarana ngunyan na Oktubre, mga katindugo, na ay Nobyembre ba ya, na mga kapitanes, oh, di 10 taon na sila na magsiserbi. Isa na kutaan bago. Pero so date kan eleksyon, mga katindugo, di dapat binago. Ipigpadagos na kuta na. At kung igwapa man ki, di kita babago, sa mga sunod na mga eleksyon, posibleng mabago kasi magiging 10 taon na nga ni or 5 taon. Ipamugtakta pa 5 taon na sa natabi, ano? Nga base po sa prosupuesto ni Senator Chis Escudero. Ipamugtakta mga katindugo na 10 o 5 taon talagaan mo ya. Kan mga proponent, kanipong kunyan, inihong fixed term, kan mga barangay officials, mas morag na sa masunod na pakaliis kan 5 taon. Dito ma-eleksyon baga, ngunya na Nobyembre. Di after 5 years, duman naman kalkulahon mga katindugo na limbawa makakwilang kang ngunyan 2026, 27, 28, 29, 30, 31. O di 31 na po ang masunod na eleksyon, November. November mga katindugo, 2031 ang masunod na barangay isinsanggurian kabataan eleksyon. Gibuho na 5 taon, dahil magkiproblema. Pero dapat ilawos yung eleksyon ngunyan. Iyan na sa nakutaan dapat bagoon. So petsa kan eleksyon sa masunod na 2031. Yugo na lawi, guna na. 2031, mga tugang tabi. Nga ni malawos ang eleksyon ngunyan sa barangay. Bako na mahalat ka pa na 2028, haranihon na naman ang national election. Ay baan ka ng ribong sa kinaban mga katindugon, ano? Mapagalon. Solamente ha. Sisiribot-sibot na dyan. Tabi, isiribot na ka mo. Ala ka mo, pagpreparar sa na ka mo ta. Aramindo ang Comelec, ready man sana ang Comelec mga katindugo na magpa-eleksyon. Libreng kabaong at lubong, tapos steady na sa sanggatos ang krudo, basta dain na mag-increase ng 10 years, pati pamasay sa padyak, flat rate 25, harani orayo. Yan, iyanus law noon, kung ako alimbawa maging city councilor, saro yan sa sakuyang mga pangaturugaan. Iyan ang sakuya na gustong gibuhon, plataforma, iyan ang mga magibo ako ng ordinansa sa syudad na ang gabos na mga nagtitiyos na mga kababayan ta may libreng kabaong pagsinda na gadaan. So mga intelligent, may libre ng kabaong, may libre pang sarong sakong bagas. Tanganin dahil na magpapara pakihagad kung sa insain. Bako niyo? Libre yan. Tapos tama yan. Pero dipisilon ining steady na ang 100 pesos na krudo. Pero magayunon yan. Dahil na magparababa, dahil na magpaparalangkaw. Steady.

0: nasa 100 pesos ang presyo kan krudo pon ngunyan. Sagkod sa 10 taon mga katindugon, dahil na dapat tataas, bababa, tataas, bababa. Nalilibong ang kinabahan.
1: Hala, tira.
0: Tapos ang plete sa padyak, fixed rate na yan pag ako naging city councilor. 50 bako 25. Ah, guranuman kaharayo, guranuman kaharani, 50 ang plete sa padyak. Kani dahil nakida ko na diskusyon. Dahil magpaparaharapot sa Facebook. Pero naman hanggang ngayon ang plete, taro ngayon kini, arog kan, siningil akong arog kini. I-plot mo na yan. 50 pesos ang kada saro. Ngani na inda cool na diskusyon. Ngani na maumayan ang kalag kan gabos. Loko ka ngayon, sir. Paano man ngayon, sir, sa mga marunong? Ay, pala, sinda. Choice ninda. Kung malakaw sinda, malo na ang gano. Loko ngayon yung tao ngayon. Ay, mapaaram lang una ko. Ta, halipot lang ang oras na rin po sa programa. Si Sir Manny, dyan sa Technical Department. Salamat tabi kan sa inyong panagos sa pag-antabay. Sabi ni Uslaunon, at siya naman sa nangunto. Magdarangugang kita tabi, at siya na pagkaunto. Yapo, sa programang Tirador sa Uno. Ako ini, Sir Bordeos, Pulamang, masunod po ini ang totoo. Kasabay po si Sir Glenn Ugao. Ansa kong angog, binalagatak, ligdi sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sendo. Ligdi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
3: Pabili po. Ano po yun?
4: Pabili po ng supplement.
3: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
4: Ayan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
3: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
4: Magkano ba yung Pauti Arco?
3: Ay eto, 15 pesos lang SRP po yan.
4: Oh, tamang-tama. 750 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
3: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas

0: Marge. Good job! Mission accomplished! Uwi na.
1: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
0: Dapat no retreat, no surrender din ah.
2: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
1: Honey, I'm home. Reporting for duty.
3: O sige nga, attention.
2: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3